0: Swakto pa!
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Pata Cup. 45 pesos lang.
3: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon imong plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z+ na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Lumbi, pudding san miglaytro. Share-share taning litro ha. Uy, Carl! Palihog sa kinilaw, B.
5: Carl! Palihog gani sa litron!
6: Carl! Palihog po ng bupis, please!
4: Oh! Nga nung di man maabot na ako ng San Miguel Litro! Oy! I-share po, B!
7: Kung barkadahay, parihas tanan. Share-share sa San Miguel Litro. Kananay o katawanan. San Miguel Litro. Share sa kalami.
4: Ihatagan ni Carl ang bill.
6: Carl? Asa man si Carl?
7: Drink responsibly. San Miguel Litro. Adto na sa pinakaduol nga kananan o imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly.
8: Number one sa balita. Number one sa komentaryo. Number one sa drama. At number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu. The official overall number one. Number one.
9: Nationwide.
2: This time check is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na.
10: CDOIIIDOL. Cheesiest.
11: Our best idol cheese dog ever.
12: Versus previous formulation.
13: Our cheesiest CDOIIIDOL cheese dog ever. Buy now.
14: Ito ang idol ko.
15: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Gadget lang!
2: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
1: Wow! Mas maayo pa?
2: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Noy, dugan ko yung bisita. Naa pa ba extra?
1: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
2: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
6: Unsa ang ambisyon ni mo?
7: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-ispilan niya.

0: ang kuldisyon sa naay ambisyon. Night 12 Chinese Herbs. Vino Kulafu. Kuldisyon sa naay ambisyon.
1: Drink responsibly.
2: Red Horse Beer. Lamian. Suwabe sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangga mo sa relax sarap.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly.
4: Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: Pre, si Gerald Anderson to. Mabangis na extra strong beer promo ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer. 7% ABV. Bangis sa sulit. Bili ka ng tatlong 330ml, may libre ka pang isa. So 105 pesos SRP lang, may apat na bote ka na. Bangis na tama! Ilabas na ang bangis ng Leon. Bili na!
6: Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR permit number 1748S-2024. Drink responsibly.
7: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one.
8: Rush Boy Nationwide!

0: Nor sinigang, asin kilig sinigang, basta Nor, kaya mong iluto yan.
1: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
2: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
3: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
4: Kung moingon si mama nga,
5: sige kagaw, imnanani mong tambal.
6: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha.
5: Han, nakalimtan na pud nimo imong vitamins.
4: Ang iyang buot ipasabot.
5: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
7: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kaila ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
8: Ginhawa, Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Happy Fiesta!
10: Kinahanglan, extra nganda.
9: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
10: Naana mga bisita? Kadyot lang!
11: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
10: Wow! Mas maayo pa?
11: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
12: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
10: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka direkta.
11: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
13: Unilab quality yan.
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang nailan ni mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
9: Happy Fiesta!
10: Kinahanglan, extra nganda. Kaso, Fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
11: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
10: Wow! Mas maayo pa?
11: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
12: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
10: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka direkta.
11: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
13: Unilab quality yan.
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang nailan ni mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
14: Pangon na ta, mag-shift na ko. Future

0: Kapiton ko.
1: Ana si Dan at 6 a.m. Kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro og natural.
2: Puyawang Dan, uy!
1: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw, pinakalami nga black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
3: Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural, pinakalami nga black coffee.
4: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
5: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka poy og mohanap na akong mata.
6: Ako pud, usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
4: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
5: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
6: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
4: Iberry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
7: Iberry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
8: Hola! Tayo na sa Espanya! Imbitado po kayo sa libreng orientation ng World Connect sa May 30, Sabado, 9:30 a.m. sa Quest Hotel, Cebu City with special guests from Spain. At sa mga taga-Bohol, ang free orientation ng World Connect ay gaganapin sa Q Hotel, Tagbilaran City, May 31, Sunday, 1 p.m. Alamin kung paano kayo makakapunta sa Spain at iba pang bansa ng European Union through the Learn, Earn, Live program ng World Connect. We also have pathways to Malta, New Zealand, Australia, Canada, UK, Germany, Finland, the Netherlands, and USA. Register now. Visit World Connect Cebu, 4th floor, Amslai Building, Salinas Drive, Lahug, Cebu City. Text or call 0965-574-0622 or World Connect Bohol, 2nd floor, GZ Building, Tamblot Street, Tagbilaran City. Text or call 0912-052-4005. Learn, earn, live in Spain through World Connect. 19 years

0: Swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
4: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
3: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
4: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Hola! Tayo na sa Espanya! Imbitado po kayo sa libreng orientation ng World Connect sa May 30, Sabado, 9:30 a.m. sa Quest Hotel, Cebu City with special guests from Spain. At sa mga taga-Bohol, ang free orientation ng World Connect ay gaganapin sa Q Hotel, Tagbilaran City, May 31, Sunday, 1 p.m. Alamin kung paano kayo makakapunta sa Spain at iba pang bansa ng European Union through the Learn, Earn, Live program ng World Connect. We also have pathways to Malta, New Zealand, Australia, Canada, UK, Germany, Finland, the Netherlands, and USA. Register now. Visit World Connect Cebu, 4th floor, Amslai Building, Salinas Drive, Lahug, Cebu City. Text or call 0965-574-0622 or World Connect Bohol, 2nd floor, GZ Building, Tamblot Street, Tagbilaran City. Text or call 0912-052-4005. Learn, earn, live, and Spain through World Connect. 19 years na po kami.
7: We are World Connect, your visa to a better future.
8: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
9: Mayong buntag sa tanan. Karun, atong madungog ning istasyon RMN Cebu 612 DYHP, ang Santos nga misa nga tuwa manukad sa Basilica del Santo Niño.

0: DYHB-RMN Cebu, the official number one.
1: Radyo mo nationwide.
2: Mami, makailumdum ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisat lang sao ni mo kugos, karga, og duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhod stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most pedia-described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Bag

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
4: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw. Og silaw kaayo ang headlights sa kasugat ng sakyanan.
5: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Og dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
3: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
4: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh. Og nakuhaan ng silaw sa suga.
6: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold. Makatabang protektar sa mata og suportahan ang klarong pananaw.
3: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangita na sa Mercury ug mga suking butika.
7: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di man noon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abin mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mga kasama, isip usa ka nanay, sayo magsugod ang akong adlaw. Gikan sa paghinlo sa balay, hangtod sa pag-atiman sa mga bata. Usahay, dili malikayan nga, makasinati og kakapoy og magkasakit. Sagan sip unon ko, tungod sa kakapoy og sa pagbago-bago nga panahon. Sa una, imnan ko lang og tubig og ipahuway ko lang una. Pero karon, mainom na dayon ko og Newzep Z Plus Forte. Sa unang simptomas pa lang sa sipon, nakabantay magud ko nga kung pasagdan lang, mas dugay o kung padugayan nato, mas mudaghan ang virus sa sipon sa atong kalawasan. Muhinay ang resistensya o pwede tang makatakod sa uban. Maong importante nga sa sinugdanan pa lang sa sipon virus, tambalan kini dayon aron mas maubos ang tsansa nga makatakod. Maong ako, tambalan dayon nako kini with Newzep Z Plus Forte. Mag Newzep Z Plus Forte na with zinc versus previous formulation. Gipalig-on ang immunity para tabang mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa paspas nga pag-ayo, himo ang pag-inom every 6 hours. Newzep Z Plus 40 na mga kasama. Penilefrine HCL Corfiramin Malleate Paracetamol and Zinc ang generic name ng Newzep Z Plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
9: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa Eyeberry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
10: Sulayipod ang bagong produkto Eyeberry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang Eyeberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
11: Hola! Tayo na sa Espanya! Imbitado po kayo sa libreng orientation ng World Connect sa May 30, Sabado, 9:30 a.m. sa Quest Hotel, Cebu City with special guests from Spain. At sa mga taga-Bohol, ang free orientation ng World Connect ay gaganapin sa Q Hotel, Tagbilaran City, May 31, Sunday, 1 p.m. Alamin kung paano kayo makakapunta sa Spain at iba pang bansa ng European Union through the Learn, Earn, Live program ng World Connect. We also have pathways to Malta, New Zealand, Australia, Canada, UK, Germany, Finland, the Netherlands, and USA. Register now. Visit World Connect Cebu, 4th floor, Amslay Building, Salinas Drive, Lahug, Cebu City. Text or call 0965-574-0622 or World Connect Bohol, 2nd floor, GZ Building, Tamblot Street, Tagbilaran City. Text or call 0912-052-4005. Learn, earn, live in Spain through World Connect. 19 years na

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
0: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
3: Grabe na gid akong mata. Pirmi, hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka po yun ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
4: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigig computer.
5: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
3: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka po yun ang akong mata.
4: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
5: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
6: Available na sa Mercury o mga suking butika.
7: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di man noon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Kining corned beef na lang usab, okay na?
9: Mami!
8: Angeline!
9: Di man sa'yo pang okay ra.
8: Pero,
9: sa

0: proper diet and exercise, nakagdud ka! Star Noodle Needs Corned Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Balita! Di pa sinunggang sa PRC ang Asian College of Technology. Isip top 3 best performing school sa Tibuok, Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
3: Kaninto di ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyon ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
2: O libre pagyon ang senior high school sa ACT.
3: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pagyon ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduate sa public junior high school sa syudad.
4: Oh, sige pa, hindi na ko magdugay.
3: Muadto na ko sa ACT.
2: Oh, ani mo pretty? Ay, galinti.
5: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
6: Rajaboy Nationwide!
7: Friday night, na-meet mo siya. Tapos Sabado, kayo na. Normal yan. Gusto magka-baby. O gusto, ikaw ang bini-baby. Ang normal mo, normal yan. Ano man ang choice mo, pwedeng makatulong. Every Trust product purchase, may ambag sa mission namin going accessible ang family planning. Para same-same tayo in enjoying what matters to us. Trust. Want more? Ma'am, sir, o ma'am, sir. Learn more at trust.ph.
8: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pechang na pagkasunduan.
9: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
10: Ganyan ang Pinoy!
11: Ang Pilipino may isang salita.
12: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
13: MX3, dito ako believe.
14: Happy!
15: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: bygone. 100% knockdown.
1: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
2: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
3: Unilab yan.
4: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds na ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Akoy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo ug hilanat.
7: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko ana.
8: Rexido Forte!
9: Mas paspas, banat sa upat!
10: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
11: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Oh, what na sad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life? Next time na lang?
13: Buhata na!
14: Pag Enervon Z Plus! Aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want. Kay mas piskay ang life with energy. Enervon Z Plus!
15: Unilab yan.
16: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Kung moingon si mama nga,
18: sige ka, gaw! Inanani mong tambal.
19: Nay, ang maintenance ayaw kalimti, ha? Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
3: Ang iyang buot ipasabot.
9: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
6: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kajut lang!
8: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
16: Wow! Mas maayo pa?
8: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
2: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
16: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay lechon, humba, adobo, kadereka.
8: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
11: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
10: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E license ba yan ng Pagcor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
5: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Bingo Plus! Bingo sa saya! Plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: Bangon na ta, mag-shift na ko. Future supervisor ko, Nescafe Classic Stick ang kape na ko. Bisan lisod, mahimong cashier, padayon gihapon ko.
12: Ana si Dan at 6 AM. Kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro og natural.
13: Kuyawang Danoy!
12: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw.
18: Pinakalami nga black coffee.
4: Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
0: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw. 100% puro og natural. Pinakalami nga black coffee. Friday night, na-meet mo siya. Tapos Sabado, kayo na. Normal yan. Gusto magka-baby. O gusto, ikaw ang bini-baby. Ang normal mo, normal yan. Ano man ang choice mo, pwedeng makatulong. Every Trust product purchase, may ambag sa mission naming going accessible ang family plan.

0: Bitin ang birit? Parang buhok na mahirap pahabain.
1: Try all new Sunsilk Strong and Long with Biotin Strong Complex. Our best ever Sunsilk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with Sunsilk.
3: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ang tumaron. Pag-Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Wala si Mom!
5: Don't worry, Dad's got this.
4: Wow! Fries with dip!
6: Egg sandwich! And mac salad!
7: Make everyday dishes mayo special with the number one mayo. Lady's Choice.
8: Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish may amazing with Lady's Choice.
9: Ako eh, nabugat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
10: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
11: Rexido Forte!
12: Mas paspas, banat sa upat!
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
14: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
16: Gisuwayan na ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farex B, para walay mo buhi sa trabaho.
17: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
19: Mami, makailumdum ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisan lunsaon ni mo og kugos, karga og duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatag yod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhod stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masin nati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Bye.

0: Swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Balita! Di pa si Dunggang sa PRC ang Asian College of Technology. Isip top 3 best performing school sa Tibuok, Pilipinas sa Teachers Board Exams. O top 10 sa Nurses Board Exams.
3: Kaning dati ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship at yun ang matag-estudyante. Sa Criminology, Nursing, IT, Engineering, Education, HM, Tourism, o Business.
2: O libre pa yun ang Senior High School sa ACT.
3: Gawas ka-advance o pang-international ang ACT Senior High School. Kwalipikado pa yun ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduate sa Public Junior High School sa siyudad.
4: Oh, sige pa! Di na ko magdugay! Muadto na ko sa ACT!
2: Oh! Ani mo, pretty! Ay, galimti!
5: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
6: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po'y ugmuhanap na akong mata.
7: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
5: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
6: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
7: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
5: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
8: Iberry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
9: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mga kasama, pabag-ubag-o na usab ang panahon. Apan dili na kanaabag-o. Naanad na kita ana mga kasama, dili ba? Pero tungod ini, apektado gihapon kita sa sakit sama sa sipon. Ang uban, nagtulo na ang sipon. Sige na og atching. Apan pasagdan lang tungod sa sobra ka busy. Timanan nato mga kasama, ang sipon kung padugayon di ay, mudaghan ang sipon virus sa atong kalawasan. Muhoy na ang resistensya, ug pwede tayong makatakod sa uban. Maang importante nga sa sinugdanan pa lang sa sipon, tambalan dayon kini nato. Ako personally, nasumayan na nako ang NewZip Z Plus Forte. Mag NewZip Z Plus Forte na with zinc versus previous formulation. Kipanlugan ng immunity para tabang mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa paspas nga pag-ayo himo ang pag-inom every 6 hours. Pinilifrin HCL Clorphenamine Malgate Paracetamol and Zinc ang generic name na NewZip Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
12: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one.
13: Number one. Roger Boy, Nationwide!

0: pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Balik-balik na lang ang sudan.
3: Pongshi!
4: Angeline!
3: Sulayi!
4: Ang Star Nutrimeats ulam with real meat.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
2: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
1: Wow! Mas maayo pa?
2: Jod, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
1: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
2: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
1: Extra. Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
2: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra.
1: Wow! Mas maayo pa?
2: Jod, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
1: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
2: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
7: Tunay Natural at Original.
6: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
10: Ubo! Lema! Igawas!

0: kaya pa. Para sa kaligon sa anin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Tatag ng Anlin, abot kaya na.
2: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one.
3: Rush Boy Nationwide!

0: sandal, ang super sandal.
1: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan, og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay, nining Sulmiox Advance, naagid kanunay sa itong kabinet, tungod kay prone food sa pilit nga ubo, nga dunay plema ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plema, virus o bakterya sa Sulmiox Advance. Ug tungod niya na, paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days. Kung mainom ko, 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance. Tungod kay pilak adlaw lang, nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo o advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
3: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
4: Lahat tayo may firsts. First heartbreak, first beach trip, first payday libre. Sa lahat ng firsts, celebrate with GSM Blue.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Unsa ang ambisyon nimo?
2: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-eskwela niya. Iba.

0: Nor sinigang, asim kilig sinigang, basta Nor, kaya mong iluto yan.
1: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
2: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farix B, para walay mo buhi sa trabaho.
3: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Walang bibitiw, mag-Farix B araw-araw.
4: Kung moingon si mama nga,
5: sige kagaw, imnanani mong tambal.
6: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
4: Ang iyang buot ipasabot.
6: Gihigog mata mo, maungag gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
7: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyong abot kaya, og servisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore. Ginhawa,
8: Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa.
10: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
9: Naana ang mga bisita? Kajud lang!
11: Maglangay-langay pagyud ka? Na ay extra nga panlaban, ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
9: Wow! Mas maayo pa?
11: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
12: Noy, dugan ko ayong bisita! Naa pa ba extra?
9: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay-lechon, humba, adobo, kadere!
11: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
13: Unilab quality yan!
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
9: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kajut lang!
11: Maglangay-langay pagyud ka? Na ay extra nga panlaban, ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
9: Wow! Mas maayo pa?
11: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
12: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
9: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay lechon, humba, adobo, kadere!
11: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
13: Unilab quality yan.
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang nailhan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
14: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
15: Oras mga kasama sa DYHP RMN Cebu untop ng alas 11 sa kabuntagon.
14: Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official number 1. Radyo mo nationwide.
15: Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas, worldwide. Mayong buntag mga kasama, happy weekend. Adlawng Domingo mga suking tigpaminaw, petsa 24 na ning buwan sa Mayo. Tuig 2026, kumusta man inyuhang kabuntago ning adlawng Domingo mga suking tigpaminaw? Sa nga ni Radyoman Benji Olpos Tanghian, ako si Radyoman Remort Mugoy. Maguban-uban ta mga kasama ning adlawng Domingo tungod kay lain na usab nga episode sa ato ang programa tag Domingo nga ikaw ug ang DSWD kauban sa kabag-uhan. Maguban-uban ta karon, hisgotan nato ang dugang pang mga kasayuran, impormasyon nga ihatod sa ato ang mga kawani representatives sa Department of Social Welfare and Development Field Office 7 kung DSWD FO 7. Maayong buntag sa atong mga kasama nga naminaw ron sa ilang tagsatag sa mga radyo o nagtanaw sa atong Facebook Live. Unya, mga kasama at nininyo, kaya nga itong paghihisgutan karon importante kaayong nga program pod sa naasing ahensya. Unya, kining mamahimo mong mupadangat sa inyuhang mga pangutana dinhi sa ato ang Facebook Live mga suking tigpaminaw. Bueno, di na nato lang ngayon, magsugod na ta sa atong panaghisgot-hisgot dugang impormasyon sa ako nang gikaingon kaganina. Laing kasayuran na usab ang ihatod sa ato mga bisita karong buntaga, ubay-ubay gini sila unom kabuok mga suking tigpaminaw niya para makahatag natog idea unsa may mga nagkadaiya existing programs sa DSWD alang sa atong mga kaigsuunan. Ilabi na gyud sa Central Visayas. Ato sang ipailaila mga kasamang ato ang mga bisita karong buntaga, ato ang mga representatives sa DSWD FO7. Atong unahon si ato ang Regional Program Coordinator kasama or Ma'am Jessa Serenio. Maayong buntag, Ma'am Jessa. Welcome sa DYHPR Men Cebu.
16: Maayong buntag, Sir Mark. Maayong buntag po sa ato ang mga sukintik paminaw, no? Hinaot nga ilahat ang ubanan karon sa itong usaka oras nga panag-uban aron maghisgot ani nga bag-o nga programa sa DSWD. Aron mahatagan po, madugangan ilang kasayuran kalabot sa mga bag-o nga programa o servisyo nga ilang posibleng makuha sa DSWD.
15: Okay, thank you, Ma'am Jessa. Next na adiri akaron, kauban nato ang Social Welfare Officer sa DSWD FO7, Sir Mart Harvey Pantila. Good morning, Sir Mart.
17: Good morning, sir. So, mayong buntag pod sa tanan. Hopefully nga maka makasturya mi ug unsa amo ang programa, no, ug unsa ang mga services namong mahatag sa programa, especially sa ato ang mga college students, from our learners to even our parents. Thank you, sir.
15: Okay, thank you, Sir Mart. Sangay-sangay dito, sir, no? O niya, laing kauban na ito karon ni Apo din ni ato ang Information Officer, Ma'am OJ Manlusa Dapak. To asalo yung abahin. Good morning, ma'am. Thank you. And of course, na po din ni ato ang

0: active kayo atong four-piece information officer sa DSWD F07, Sir Kerwin Makopia. Good morning, sir. And of course, napo din yung mga suking tigpamina. Wang usa sa mga, actually, duhani sila, no? Mga beneficiaries, hopefully, or usa sa mga naka-benefit po sa program sa DSWD nga ato ang hisgutan karon, which is all about sa Tara Basa tutoring program, no? Atong unahon, si Sir Bas Estrera Ibanez. Sir Bas Ibanez, good morning.
1: Yes, maayong buntag kaninyong tanan, no? Sa tuwang mga suking tigpaminaw po. Mahinaot ko nga makiguban mo kamong tanan, mga suking tigpaminaw, sa tuwang pakitambayayong pagigistorya alang sa maong na programa.
0: Thank you, Sir Bas. And of course, niapod na to karon ang Tara Basa tutor. Oh, mga college student ni sila. Ikaduha na tong bisita, Sir Robert Cosep. Mayong buntag, Sir Robert.
2: Mayong buntag, sir, sa ato mga suking tagpaminaw, no? So, hinawat nga inyuming ubanan sa among pag-share sa among mga experiences as tutor NYD sa kanilang programa. Mayong buntag.
0: Okay. So, mga kasama, para makahatag natog idea, no? Mga suking tagpaminaw, ato ang topic karon, ato ang discussion karon, maglangkob sa program sa DSWD nga kining Tara Basa Tutoring Program. Unya, doon natay mga pangutana nga doon sa ato mga bisita niya, hopefully makapasabot pod sila, no, sa kaninyong mga suking tigpaminaw nga naminaw ron og nagtan-aw sa atong Facebook Live para magka-idea mo about aning program, ilabi na gyud sa mga ingon na lang natong aspiring tutors, no, nga nagpaminaw karon, ilabi na sa mga college students pod sa ato ang mga kaigsuonan. Okay, so magsugod na ta sa atong mga pangutana. Kini mga pangutana, anhi ko mo address ni Ma'am Jess ug ni Sir Mart, no? Kay isip mga dunay background sa ato ang program. Ma'am Jess or Sir Mart, unsa man ipasabot nato sa atong mga suking tigpaminaw, unsa man ni ang Tara Basa tutoring program sa DSWD F07?
3: Yes, Sir Mart, ang kaning programahan, no, usa ni siya sa mga bag-o, tawag pa nga flagship program sa administrasyon. Buot pasabot, usa sa mga programa nga bag-o karon nga gitahatagan og prioridad sa ato ang gobyerno, no.
0: Mm-hmm.
3: So, usa pud ni siya ka reformatted nga educational assistance sa DSWD, kay kung ato ang makahimahinumduman, ang kaning ato ang educational assistance sa DSWD nalakip ni siya sa ato ang gitawag nga AX, no. Siguro ato ang mga suking paminaw din na karon na iuban na familiar na aning AX, no, kaning assistance to individuals in crisis situation. So sulod ana ang kaning medical assistance, burial assistance, transportation assistance, food assistance, ug kaniadto kaning educational assistance. Apan karon kaning naa naman tay Tara Basa tutoring program, on ni siya ang gi-reformat ng educational assistance sa DSWD, diin dili na lang tala diretso nga muhatag og cash, no, sa ato ang mga college students nga mangayoan nga assistance. Apan ni gamit og cash forward nga approach diin kaning ato ang mga college students, una sila makadawat aning nga assistance, atuaw sa silang bansayon, no, himuon nato bansayon nato silang pila ka adlaw aron ma-deploy nato sila, himuon nato silang mga tutors nga mooy motudlo og mga bata nga di kahibawang mobasa. Ingon man ang uban pud sa ilaha, himuon natong mga youth development workers aron mohatag pud og session sa mga ginikanan atong mga bata nga dili kahibawang mobasa. Unya, human ana sa ilaha ang pagpanerbisyo, una sila makadawat sa kaning atong gitawag nga cash forward.
0: Okay. So, kung ato ang i-summarize, ma'am, ang kining program, Tara Basa tutoring program, nag-aim ni nga matabangan ang mga college students nga nanginahanglan og financial assistance. At the same time, nag-aim pod nga kining makatabang sa mga bata o sa ilang mga ginikanan nga kinibitaw, ino na lang natog nanginahanglan og assistance sa pagkat-on. Oo. And then, in exchange, dunay madawat kining mga tutor ninyo. Oo. At the end, pila pod, follow-up lang man, pila pod ka months mo run ang kining mga kaninga program?
3: Kuan siya, Sir Mart, kaning ato ang programa, ang iyahang session, gitumong gina nato nga sa during public elementary school break, no, panahon nga walay klase ang mga bata. So, ipahigayon na siya 20 kaadlaw, no, gani karong tuiga, gipahigayon, nagsugod ta, ongoing ato ang session, no, gikan sa May 4, Mayo 4, hangtod na siya sa June 6 or June 4, no? So, 20 rin na siya kaadlaw. Gikan sa Lunes hangtod sa Huwebes. Kung naaman ganito yung mga holiday, no, nga wala makancel ang session kay holiday, ilapod ng tapakan. So, naiuban nga nag-session og Sabado or Biyernes. So, human sa 20 kaadlaw, una sila makadawat sa ilahang cash for work. Ako alam po di ang i-clarify po, no, ang ato ang programa. Sakto to yung muhang giingon, Sir Mart, na nagtabang lang tanong sa ato ang mga learning

0: institution kay sa kato pa akong emphasize nga ang programa ang iyahang main nga primary nga beneficiary mao ang ato ang mga college students. So mm-hmm. we are just helping the learning institutions nga ma-improve ang ato ang literacy rate sa mga bata no, kay kung buto na naon ang naay unang responsibilidad kung mahiskot aning literacy no, hensya sa gobyerno nga naay unang responsibilidad niya mao man ang DepEd.
1: Mm-hmm.
0: So ang tarabasa nagtabang pud siya sa ato ang mga learning institution.
1: Okay, thank you Ma'am Jessa. Next question, ma'am. Giunsa man ipagpili nato ato mga beneficiaries sa Tarabasa Tutoring Program, specifically kining mga college students? Giunsa o sa mga doon na ba yung mga qualifications, requirements?
0: Una sa tanan, no, ato ang mga beneficiaries, gi-categorize siya into three.
1: Mm-hmm.
0: Ang primary, kato akong nahisgutan ganina, ato mga college students, no, gikan sa mga pampublikong universidad. No, nag-apply na sila dito Sir Mart, no, naanay ang mga eskwelahan nila, naanay nag-call for application sila, so naay mga giset dito nga mga criteria niya sa eskwelahan na ang nihas-has aning nga mga estudyante, no, sila inipili niya, igo sila ni-endorse sa amo aning nga mga estudyante nga mao ilahang gitugyan sa amo aron mahimo namong mga tutors and youth development workers para sa Tarabasa Tutoring Program. Ikaduha, kaning ato ang mga ginikanan, no, usa sa nasa itong mga beneficiaryo, mga ginikanan, ug katong ikatulo, ang ato ang mga learners, mga non-reader, nga mga learners, gikan sa mga pampublikong public elementary school.
1: Mm-hmm.
0: So, ang kanipo dato ang mga non-readers, ang naay katakos, no, nga kaning, naay kanang ability ba, naay sila ang credible nga mo identify kinsa ang mga non-readers. So, si DepEd, no? Si DepEd ang naghatag-an ang lista, Sir Mart. So, igo na po na sila nag-endorse amo.
1: Okay.
0: So, ang mga ginikanan na itong mga non-reader, automatic po sila po ang mga beneficiaryo sa programa.
1: Okay. So, oo. So, ang mo facilitate sa mga, kung ari atong lakbitan ang mga tutor, ang mga institution, ang mga colleges, public universities. Kung ari po sa itong mga beneficiaries ng mga tudluanan, ang mga kuan po, ang mga institution gihapon. So, thank you for sa clarification, Ma'am Jessa, no. Karon, ma'am, unsa may roles aning mga tutor o mga youth development workers? By the way, unsay kalahian kung moingon tag tutor o youth development workers, or same ra ba ni sila?
0: Lahi-lahi na sila og mga roles and responsibilities, Sir Mark.
1: Mm-hmm.
0: So kaning atong mga tutors, kasagaran ani nila amo ginigihangyo atong mga higher education institutions, no. Amo silang gihangyo nga kung mahimo ang katong mga tutors nga ilang ihatag sa mo akatong mga estudyante nga enroll sa BEd, no, Bachelor Elementary Education, kay ang kaning mga tutors sila man ang mohando sa reading tutorial sessions sa mga non-reader nato nga mga bata. Unya kaning mga youth development workers, kasagaran ani nila mga estudyante nga na-enroll sa mga kursong mga social behavioral sciences, mga courses, no, kaning psychology, naay social work, polsay, na pero napoy uban nga kaning sa BS Ed, BS Secondary Education. So kana sila nga mga kurso. So ang ato po mga youth development workers, sila pud ang magpahigayon og nanay, tatay, teacher session sa mga ginikanan atong mga bata nga ma-identify nato nga non-reader.
1: Okay.
0: So ilahang nanay, tatay, teacher session, Sir Mart, ako rin po yung ganahan nga klaruhon gyud kay kasagana na itong mga misconception ba nga madawa sa programa nga kanakatauan nila kay ngano kuno tudluan pigud kuno basa gihapon ang mga bata, ang mga ginikanan. Sorry. So kani siyang nanay, tatay, teacher session, dili gyud siya ingon nga tudluan na itong basa nga to ang mga nanay, tatay, no. Apan tudluan sila kung usaon nga mas mahimo pa silang mas mga responsableng mga ginikanan or mga guardian sa ilahang mga anak, sa ilahang mga apo. Ingon man tudluan po nato sila kung unsaon nga ilahang mapadayon ang pagtudlo sa mga bata dito sa ilahang tagsa-tagsa ka mga panimalay.
1: Okay, so thank you, ma'am. Pero clarification again, both makadawat no, o kaning assistance from the SWD ang tutor at the same time ang kaning mga youth development workers. Okay, sakto ba, ma'am?
0: Oo, sakto ra siya, Sir Mark. So to give the po the background, no, sa itong mga sukinti paminaw ang madawat, inindot siya kay kaning para na kuno dako ginikatabang sa ato ang mga college students, kay dako pila madawat. Ang ilahang rate is ang atong regional daily minimum wage.
1: Mm-hmm.
0: So kada session, ang ilahang session na tulo ka oras sa kaadlaw.
1: Mm-hmm.
0: So makadawat sila 540 per day, no, sulod sa 20 kaadlaw ang mga tutors o youth development workers. Ang atua pong mga ginikanan, Sir Mart, makadawat po na sila og participation incentive na 235 pesos per day.
1: Okay.
0: So, punay na kanindot. Kaya ilang ato ang mga tutors o YDWs ang na-ay incentive, pati po dato ang mga ginikanan.
1: So, dako na gyud kayong tabang sa mga estudyante sa kolehiyo o sa mga ginikanan po sa mga kining ato ang mga beneficiaries ng mga bata nga nanginahanglan pag dugang assistance ilang pagkat-on. Thank you, Ma'am Jessa. Next is, giunsa pagsiguro sa atong ahensya sa DSWD nga andam ning maong mga college student para mahimo silang tutor o mahimo silang youth development workers, ma'am?
0: Mm-hmm. So, dili man po na kanang angay, no? Matarong ato sila ilahos rin na tugbala sila dito, Sir Mart, sa ilahang mga school assignment, no? So, ato agin na silang ang DSWD na atay ipahigayon nga capability building, no? Moni siya ang lima kaadlaw, upat hangtod sa lima kaadlaw nga pagbansay sa ilaha. Ikuha tag mga resource person gikan sa naatay mga resource person gikan sa DepEd, naapoy gikan sa mga higher education institution, no, sa CNU, sa CTU, sa uban ng mga local colleges, sa Lapu-Lapu City College, Mandawi City College, Talisay City College, no, diha na gikuha ato ang mga resource person. So naatay mga maestra, naatay mga social worker nga mga resource person. So gibansay na nato sila sulod sa lima ka adlaw nya gitudluan sa dito, no, lakip sa mga natudluan na dito kaning facilitation skills, no, especially sa pagpahigayon sa atong nanay tatay teacher sessions, ang ilahang mga classroom management techniques, no, classroom management skills, at to po nagihisgutan po na dito aron na mahimo gid silang andam, no, well equipped before sila muadto sa ilahan tagsa-tagsa ka mga eskwelahan aron mapahigayon og kanang session sulod sa 20 ka adlaw, Sir Mark.
1: Okay, thank you, Ma'am Jessa. Ato ang sa mga bagong nag-tune in lang ron sa ilang mga Facebook Live, nagtan-aw sa tong Facebook Live og sa mga radyo, ato ang ibalik og explain unsay mga madawat sa mga beneficiaries sa Tarabasa tutoring program sa DSWD.
0: So una ang kaning ato ang mga college students, no, katudi ay sulod sa human day sa ilang capability building, Sir Mart, sa sila kadawat ato ilang cash for work, nakadawat pud ni sila og kaning cash for training nila, mag allowance
1: nila
0: human sa ilang lima ka adlaw nga training. So nakadawat sila na regional daily minimum wage gihapon ilang madawat, so 540 times 4 or 5 days pila gito niya nadawat 2,700 for the cash for training, and then 1,500 para sa ilang meal allowance. Unya human ana na sila na daw human ana, no, ang isunod nato ang kaning cash for work nga ilang madawat human sa 20 ka adlaw, so makadawat sila 540 per day times 20 days, so that's 10,800 mo na ilang madawat kun dili sila mo absent. Unya, ang atoa pong mga ginikanan, no, kumukumpleto po sila tambong sa 20 kaadlaw nga nanay-tatay teacher session, makadawat po sila participation incentive nga 235 pesos per day times 20 days, so ilahang mandawat po be 4,700 pod. Ang atoa pong mga learners, no, mga non-reader nga mga learners nga active sa programa, nakadawat po ni sila og mga learner's kits, di inas nila yung backpack.
1: Mga school supplies.
0: Sulod sa ilang backpack na ay mga school supplies, na ay kalo, na ay tumbler, mga, okay, mga school supplies, gato. Sumupo na yung mga nadawat sa ato ang mga learners, Sir Mark.
1: Okay, so dako gid kayong tabang ang Tarabasa tutoring program, no, sa ato ang mga college students. Ilabi na gyud nga crisis karon, ma'am, no, Ma'am Jessa, no. So dako kayong tabang kay doon na sila magamit sa ilahang nga pag-adto silang adlaw-adlaw nga pag-skwela, at the same time nakatabang pud sila sa mga kabataan, kabataan una, no, unya at the same time diri pud sa atong mga parents do na pud sila nakuan na nadawat nga kaning incentive from DSWD. So mura bitaw doble na kay na ni assist pa ang maginikanan para mas makat-on pa ilang mga anak, at the same time do na pud sila madawat nga pahalipay pud. So daghan ko guys salamat sa initiative, no, sa DSWD.
0: Nahulog gini siya, Sir Mart, no, nga win-win gini siya sa mga ginikanan. Kaya itudluan pa nga libre, no, ang ilang mga anak ay kung magpa-tutor bi atas private mahal ba yung
1: ating rating. So,
0: kani, niya, makadawat pa yun sila og incentive. Win-win gini siya sa mga parents na to.
1: Tinood niya, kini pong atong mga tutor og mga youth development workers, dilipod basta-basta kay nagikan og mga kanayin ko ano, mga hailado nga mga universities, sa TU, sa NU, uban pang mga schools nga kining kung atin nabitaw sa mga kaning examination mag kuan gyud mapaldo o kay performer kay kan gyud haroson sa mga taga CNU, taga City ug uban pang mga university, so masaligan gyud pod.
0: Gani Sir Mart, no, ang karong tuiga natay mga top notcher sa LET nga mga tarabasa tutor nato sa una ug mga kana, o mga tutor nato no sa
1: mao bitaw to
0: programa. Ipasigarbo sad gyud angay gyud siya ipakasigarbo pod nga mga di kalidad gyud ang ato ang mga tutors and mga YDWs
1: tinuod gyud
0: para sa programa.
1: Tinuod gyud Ma'am Jessa. Sunod atong hisgutan kining posible ba nga naay mga bata nga kini bitaw naay learning difficulties, di man gyud lahi-lahi man gyud ang kaning intelligence quotient man natawag ana no kanang intelligence level sa kabatonunan. Unsa may mga techniques, unsa may mga interventions, unsa o may nag-handle sa kining ato ang mga tutors sa nagkadaiyang intelligence level pod sa ato ang mga kabatanunan. Ilabi na nga nakahibaw na ta nga kining mga bataa nanginhang lang yung dugang assistance. So unsa may mga styles, teaching styles o kining mga techniques, interventions sa mga tutors nato. Oo. Sir Mart, oo.
2: So maing buntag once again no Sir Ray Mart, no. So one of the kuan kaning one of the interventions sa ato ang mga tutors no sa paghandle sa mga bata nga with learning difficulties throughout their kuan throughout their 5-day workshop, they have been kuan na kaning gi prepare ni sila maayo og mga scenarios regarding sa mga tawag ani mga bata nga medyo naagoy kaning learning difficulty or dugay makakatch up no. So usa sa ilang ibuhat is to give more time sa ato ang mga sa ato ang mga learners nga i-one-on-one sila. But if ever ma-assess sa ato ang mga tutors nga need pagyud og further intervention, for example daghan man kaayt ang mga learners nga naay psychological or kaning psychological limitations,
1: emotional
2: usa pa, pwede gani nga tungod naglisod sila og pagtuon or pagbasa, tungod dili dai sila kaklaro sa blackboard kay layo ra kaayo or daot di ilang mata. Usa pa ana is naapoy mga possibly na ay maglisod sila og pagdungog or naa sila hearing complications, and even naapoy mga bata nga tungod kay dili sila kuan kung naglisod sila og paminaw kay basig naa sila nga mga gipamati nga makahindran sa ilahang pagtuon. So all of this nga mga factors na ami nangita mig mga partnership from other institutions no. So for example for the kuan eyeglasses and kuan eyeglasses and even dental nga mga complications or nga need og interventions, we are actually kuan we are actually finalizing our partnership with Southwestern University para sa ilahang kuan, para sa ilahang makig-partnership mi sa ilahang dental college and even the College of Optometry. So if ma-approve to or if ever we will be kuan ma-finalize na amo ang partnership, we will be kuan kani amo i-transport ang ato ang mga learners and even parents nga nangailangan og eyeglasses and even dental check-up. Pwede na namo sila i-refer to Southwest or Southwest University para ma-assess sila dito, makita og unsa ang needed nila nga mga eyeglasses and even cleaning or ibot sa tango. And for those learners namo nga in need of psychological or even emotional nga kuan intervention, we will be case managing sa mga kuan learners nato, not only even learners but also our parents and even tutors and youth development workers no. So currently we have 3 social workers nga mag case manage ani nila. I am one of them, and even Sir David Bakota and Sir Brian Negro. So we will be the one case managing them and even referring them to institutions or mga kuan mga programs nga makatabang sa ato ang mga beneficiaries.
1: Yes, okay, sir. Thank you Sir Mart. Karon Sir Mart, asa naman ni dapita ang implementation sa Tarabasa Tutoring Program sa Central Visayas? Oo.
2: Okay. For right now sir, ang ato ang implementation this from May 4 to June 4. So we are currently at day 14. So our learners will be now at English nga mga topics, since ato ang mga topics sa kuan sa ato ang tutors or for our learners is for 20 days.
1: Mm.
2: So for first to seventh day, they will be teaching Filipino reading and comprehension.
1: Okay.
2: While for 8th to 20th day, they will be teaching English na.
1: Mm.
2: So for our parents, whole 20 days na sila, they will be taught basic siya nga parent effectiveness nga mga seminars or topics.
1: Mm-mm.
2: So right now naa sila sa day 14, ang ilahang kuan, ang ilahang topic would be English. Well, for our parents is about pag-schedule sa ato ang mga ilahang mga bata kung unsa ilang buluhaton sa whole day. So tagaan nila schedule unsa oras sa pwede nga magduwa, unsa oras sa assignment. So para naa sila'y pattern na bang kuan sundon ang bata. So unsaon nila pag manage sa bata sa ilang time management, and even unsaon pag tudlo sa mga bata unsa ang value sa oras.
1: Oo. Yes. Tinuod gyud unya kumustahon pud ilang mga bata gikan sa mga tagsa-tagsa nila ka mga eskwelahan. So mapoy nakanindot pud aning tara ba sa tutoring program, Sir Mart, no. Next is sa mga niaging implementation, by the way, kanus ani nagsugod ang implementation sa maong program sa DSWD, like unsa nga year, Ma'am Jessa?
0: Oo. Kuan ka na, Sir Mart, nagpilot implementation gyud nilo sa NCR dito, gininag-una si NCR pag 2023.
1: Mm-mm.
0: No? Unya kay nagmalampuson man sila dito, so gi-roll out siya pag 2024 sa pito pa kang mga areas niya. Bulahan ta sa Region 7, kay pag 2024 usa ta sa mga na-appeal sa expansion, no, sa programa, sa pag-roll out. So for 2024, ang Cebu City pa lang ato ang gi-pilot implementation po din hi sa Region 7. Unya kay nagmalampuson man buta sa ato ang mga sa atong pilot implementation sa Cebu City, no, buot pa sa buot ang ato ang mga bata, no, ato ang mga learners, nagmalampuson sila na agi improvement sa ilang pagbasa, kay ko answer mark naman po tay gi conduct nga kaning assessment sa mga bata. So naa sila'y pre-test, no, before magsugod ang session, naa sila'y tubagon nga mga pangutana, no, mo na siya ang pre-test niya na kahuman sa 20 kaadlaw, no, naa pud tay pagahimuon nga post-test. So, or masukod na to kung naabagi improve. And then generally, no, based sa ato ang assessment, dako ug ka ng improvement ato ang mga bata human sa taraba sa tutoring program nga session.
1: Mm-hmm.
0: Unya, moto siya, no, sa 2024 ang Cebu City. Unya, pag 2025 ni expand na pud ta, dili na lang Cebu City ang ato ang gi-implement din hi sa Region 7, but kuana unsi ka mga LGU, no? So kung ako ang i-mention lang, kung pwede na ako i-mention lang ito ang mga
1: LGUs
0: nga appeal sa programa na ito. Ang ito ang Cebu City, Lapu-Lapu City, Mandawi City, Talisay City, Danau City, Argao, Barili, Balamban, Toledo City, Malabuyok, Midilien, ug karong tuiga, no, bag-uni nga napuno ang City of Naga. So, Lucy na taka LGU karon sa Region 7 ang nagpahigayon aning programa, Sir Mark.
1: Ma'am Jessa, na ko'y follow-up, for example, sa mga LGU, ingin na lang ito, LGU Toledo, nga, usa sa mga nakabenefit anino nga program. Kining, ang mga tutors, like, nag-skwela ba po dito ra, like, for example, si Tio Toledo or sa school dito? Oo, ingana.
0: Ang nakanindot, ani, Sir Mark, kay localize ato ang pagpili sa ato ang mga beneficiaries o para localize po ang assignment nila. So, naapod tayo mga nakig-alayon po ta, no, dili man nila umabuhat sa DSWD nga kami-kami lang. So, nakig-alayon ta sa DepEd, sa LGU. Ingon man, sa atong mga higher education institution, no, mga HEI, mga state universities and local colleges. So, karon ato ang mga partners, kaning CNU, no, daghan mga campus sa CNU. CNU Main, CNU Medellin, at CNU Balamban.
1: Mm-mm.
0: So, kung katuwing pangutana, Sir, si Toledo, ang nag-handle or ang nag-tutor sa mga bata dito sa Toledo, mao ang mga estudyante gikan sa CNU Balamban. So, mao sila dito. So, naapoy malain.
1: At is doon ra.
0: Naapod tay Sitio, no? Sitio Bonbon, Sitio Danau, Malabuyok, Argao, unsa pa? Sitio Dumanhog. Ang Dumanhog po, mao po yung nag-handle sa Barili, no? Unya, naabot tayo mga local colleges, ang Lapu-Lapu City College, Mandawi City College, ngunit man ang Talisay City College, o naabot din tayo CTU Naga.
1: Okay, so ang lakbit ra or kasikbit nga mga lungsod. Kuan kayo, nindot nino, actually kung ni-graduate ko sa CNU man sad ko, 2024, Pero I think wala pa to nagsugod kay mo apply yung takuan ni kay niya.
0: Oo. Ano to pag 2024? Ah, pinakauna na tong partner sa kaning taraba sa pag-pilot implementation na to ang mm-hmm. CNU.
1: Ah, okay. So siguro dito lang nigi kuan pod sa mga kasi city department sa BECO mangyud ko o broadcast journalism gyud o communication gyud.
0: Dili mo gud ani niya sir Mark katong mga estudyante na to nga na-enroll sa mga education.
1: Okay.
0: Kanang ato mo po nang gituyo kay kanimong mga education students na to na sila yung mga basic facilitation skills ko, so dili na lisod para sa ilaha.
1: Oo. Part na po sa ilahang kuan sa ilag yung course. Pero nindot po din nga kuan, no? Okay. Atong lakbitan, Ma'am Jessa, Sir Mart, balik sa mga bago lang ni kuan, no? Nagtanaw sa itong Facebook Live, bago pang ni on sa ilang radio, no? Unsa galing kining nanay, tatay, teacher session. At ipasabot, unsa may mga, unsa yung importansya ani niya nga sa itong mga ginikanan sa mga kabataan.
2: Okay, Sir Mart. No, so for our nanay, tatay session, kuan ni siya, muragid ni siya og basic parent effectiveness nga seminar. So, ang ato ang mga youth development workers or YDW, sila may mag-facilitate sa mga parents.
1: Mm-mm.
2: Dili ni sila tudluan nga og basa, pero og unsaon pag-rear or pagpadako og tsakto sa ilahang mga bata. In today nga ko ano, medyo tungod kay daghan na kaayong mga factors nga maglisod ato ang mga ginikanan or mga guardian nga pagpadako sa ato ang mga kuan sa mga bata. So, usaan ni, basig naglisod sila, focus ra kaayo sila sa pagpangita og kwarta para papakaon sa ilahang mga bata. Nga malimtan sa mga parents nga, ay dili lang di ay kwarta ang kailangan sa mga bata, pero kailangan pug emotional, no, emotional support, kanang being there para sa mga bata. So, usahay malimtan na sa ato ang mga ginikanan or guardian. So, usasama, nakanindot aning nanay-tatay session na ay intawong mga parents nga, during sa ilahang pag-sharing, kaning mga parents sila may mag-share ani ug unsa ilang experiences sa pagpadako sa ilang bata.
1: Mm-hmm.
2: So, usa sa ilahang ma-realize in taon is unsa na ang kuan, unsa na ilahang relasyon sa ilahang kaugalingong bata.
1: Oo, mabitaw, sir.
2: Oo. Mm-hmm. So, dira nila nga makita nga, ay sir, kuan, usa ni sa mga experiences sa ato ang mga parents last year. Sir, naka-realize gyud ay ko, sir, nga ako ug ako ang bata medyo dili di ay close kay sige ko naade ko sige sa trabaho.
1: Oh, oh.
2: Tungod ani nga mga session, naka-realize o intawon ko nga mao dili di ay intsakto nga sige ra kog trabaho, pero mas nindot di ay nga mag-check ko sa ako ang bata, makig-banding. Kay importante di ay kayo sa pagdako sa ilaha. So kuan, nindot gud siya nga kuan nga unsa ni nga mga session tungod kay maka-reflect ang ato ang mga ginikanan sa ilahang relasyon sa mga bata.
1: Tinuod, sir. Oo. Mabitaw no nga kuan maka-realize pud sila nga ala importante di ay pud nga kini bitaw makauban pa nato at ang mga anak kay lagi busy ang mga ginikanan sa trabaho kay tungod lagi sa ka-crisis, kayod gyud ang mga ginikanan nato, mao gyud nay kuan gyud pud no sa atong mga ginikanan, pero importante gyud pud ganun na pud sila'y oras nga og higayon nga anak, naka-assignment na ka, nag-review na ka sa imong leksyon, mangingon ana bitaw nga scenario, which is important pud kayo. Pero nalang ko follow up, sir, or Ma'am Jessa, no, kining based sa ato ang kuan, kining naobserbahan, unsa man ning mga kini bitaw family nga naka-benefit aning program, kaning nabilong ba sa mga vulnerable sectors, or do nagipo tayong mga kaning mga standard na kanang living, pero ang ilang mga anak nanginahanglan gyud pug assistance, o like unsa man, like majority lang siguro.
0: So, sa ato mga criteria gyud nga gisubay no, base sa guidelines sa programa, Sir Mart, would be, ato ang mga beneficiaryo gikan gina sila sa mga pamilya nga ubos ang kita, no?
1: Okay.
0: Mga indigent mo na unsa sa mga criteria nga gisubay nato sa programa.
1: Oo. Which is kuan pod, sakto pod, nindot pod kay katong mga kuan kanang na, kanang sa may tawag nato ani kaning tubig-tubigan, pwede man silang makuag private kuan pod. Okay, thank you for clarification. So mga kasama, mo commercial lang una ta, no, ni sa atong pagbalik atong ipadayon ato ang mga diskusyon unya. Pwede mong mo padangat sa inyong mga pangutana no dinhi sa atong Facebook Live, so pwede ninyo kay after sa ato ang diskusyon ato nang ipatubag sa ato mga bisita karon. So mo padangat law na tag pipila ka mga pahinumdom mga sukigtig paminaw.
3: DYHB RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
1: Oras mga kasama, alas 11:33 na sa Kabutagon, standby.
4: Dinggin ang boses ng mga benepisyaryo ng Pandawid Pamilyang Pilipino Program.
5: Sa mga pagsubok, kami ay matatag.
6: Sa mga balakid, kami ay magtatagumpay.
7: Sikap, tiyaga at pagkakaisa.
8: Kami ay sama-sama sa matatag at sa matagumpay na buhay.
4: Walang imposible, tumindig ka. Walang panghihinaan ng loob, ikaw ay makiisa. Ang iyong suporta ay mahalaga, kaya tara, sama-sama tungo sa matatag at sa matagumpay na pamilya.
9: Kak, nindutas imong barangay, eh? Kaya doon ay aktibo nga mga miyembro nga nagpakabana sa pag-ugma-ugmaayong komunidad.
10: Tinuod ka, Mario. Tungod na sa programang Kalahi Seeds sa DSWD, gitawag sila og mga volunteer nga gihatagan og ahom nga magpakabana. Sila mismo ang moduma sa mga proyekto nga motubag sa ilang mga problema o panginahanglan nga pondohan sa atong gobyerno o sa ilang lokal nga kagamhanan.
9: Mauba ka? Unsaon man ako pag-apil ang gitawag nga volunteer?
10: Adto lang sa inyong barangay nga doon ay programang Kalahi Seeds.
9: Di na ko magdugay. Adto na ko kay ako pud ipahibaw sa akong asawa. Huwag kasilinganan.
11: Ayo manang sita. Oy, otsa may ato, dahilan eh. Nianhigig ko nang kay nakoy nadunggan sa radyo nga na-center ang DSWD nga nagtanyag og training sa mga persons with disability. Ang mga dunay kakulian sa pangdungog sama sa bungol, dunay kakulian sa pananaw sama sa buta, halap, dunay kakulian sa pagsulti sama sa nguho, bungi, amang og kanga og uban pang klase sa kakulian sa panglawas sama sa polio, kimpang, pungkol, buktot, unano og cerebral palsy.
12: Pwede dai ko anak kay buta man ko.
11: Pwede gid kaayo tonyo.
13: Alang sa dugang kasayuran, mahimong mo bisita sa AVRC2 sa Kamomot Franza Road, Labangon, Cebu City. O tawag sa telepono 261-0001 o 261-8107 o email sa avrcii@cvis.net.ph.
14: Pre, kumusta? Asam ka pa ingon?
15: Magkobra pa sa akong social pension, pre.
14: Unsa man ang social pension, pre?
15: Ang social pension sa kanang kabinipisyo, alang sa mga indulging ng senior citizens, din may huwag ka magkadawat og 500 kada buwan. Pinasikan sa Republic Act 9994. Huwag ang pag-release nila kay quarterly buwan sa Liro, Abril, Hulyo, Oktubre.
14: Oo ba, pre?
15: Oo, pre. Apan dilit, dan magkadawat na ni, ha? Kadong mga lulog, lula, ranga, mga sakit, dumay kakulian sa paglawas, huwag magdawat na ng pension sa SSS o GSIS, huwag ang pang klase sa pension, huwag ay permanente kita, no financial katabang gikan siya mag-anak.
14: Doon na ba niyong mga requirements, pre?
15: Huwag samad lang ang buwisan unsang valid ID o birth certificate pinakadolga opisina sa USCA sa inyong sudat o munisipyo.
13: Kini sa kapahinomdom gikan sa DSWD Regional Office 7.
4: Pinatunayan ng mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program na kaya natin ang pagbabago.
16: Kaya ko ang bawat pagsubok ng buhay.
17: Kaya ko ang bawat hamon ng pagbabago.
18: Kaya ko ang pag-unlad kasabay ng bawat pamilyang Pilipino.
17: Kaya ko.
4: Patuloy ang pagbibigay serbisyo ng DSWD at 4Ps sa mga pamilyang handang tumawid sa kaunlaran. Samahan niyo kami. Makiisa, makipagkapit bisig. Sama-sama tungo sa matatag at sa matagumpay na pamilyang Pilipino.
1: Oras mga kasama, alas 11:36 na. Mga kasama, magpadayon ta sa ato ang diskusyon dinhi sa atong program. Ikaw ug ang DSWD kauban sa kabag-uhan. Unya, naagyapon dinhi ato ang mga bisita, si Ma'am Jessa, Sir Mart, Miss OJ, si Sir Ba, si Sir Robert ug si Sir Kerwin nga maoy naghatod sa mga impormasyon kanato karong buntaga, may kalabutan sa programa sa DSWD ng kining tarabas sa tutoring program. So kaganina ato anang na-discuss ang mga background about ani nga maong program unya karon napo diri ato ang mga bisita nga mga beneficiaries gid pod sa maong program. Sila ang mga tutor no sa maong program nga I believe nagtudlo na gyud ni sila sa ato ang mga kabatan-unan. Niya din hi ato ang makahinabi si Sir Bas Ibanez o si Sir Robert Cosep. Yes, Sir Bas o Sir Robert, mayong buntag once again.
19: Mayong buntag, Sir Mark o sa toang mga suking tigpaminaw karon. Kami di ay, ako di ay si Basilides Ibanez, Youth Development Worker, specifically sa Sabang o Langko Island Elementary School, Sabang Elementary School. Magkakuang kauban.
20: Ako di si Robert Cosep, no? So, currently na-assign ko sa Bagong Silang Elementary School and a proud shooter also.
19: Yes.
1: Okay, so pwede naman magtag sa microphone. Para mas madungog pag yun. Ito ang kuani ka ron. Okay. Okay, so pangutan unta mo, mga sudyante pa mo, sir.
19: Oh, yes.
1: Asa mo nag tungha ka ron?
19: Nami sa Lapu-Lapu City College, particularly we are taking Bachelor of Secondary Education, Major in Social Studies, Mr. Sir.
1: Okay, so classmate na mong Sir Robert.
19: Oh, classmate.
20: Yes, classmate.
1: So batch pod. Same rapod mong school na assign.
19: Dili, sir. Actually, na ako sa Ulanggo Island.
1: Ulanggo Island.
20: Na ako sa mainland.
19: Sa mainland siya.
1: Okay. Sige, so, unang pangutan na, anong nainggan yung mga nag-idea mo about aning tutoring program o taraba sa tutoring program sa DSWD? Unsa may nakainggan yun ninyo nga mo-apply mo sa maong program?
19: Actually, second time na nina ako nga mo-appeal sa taraba sa tutoring program, sir. And on my first time, usa ko ka-tutor. And ang ngayon dyan kayong experience kay, at first, ana kay, kanang kuan na ni siya, magpapyaw lang ni siya sa Lapu-Lapu City College. Nga, uy, naaday kanang programa, ang DSWD, taraba sa tutoring program. Dili kami familiar because, of course, kanang bag-organ siya nga programa ba. And then, nainggan nyo lang ko kay, una to, wala sila ingan nga, na compensation and something. Then, of course, as an educator, on a future educator po hon, maudyo na nga mo ang goal yun. Uh-oh. Na kanang mupa-ambit sa muang mga nahibaluan sa Lapu-Lapu City College, sa muang as an educator. No, nainggan nyo mi nga kanang pwede ni nga makatabang mi sa tuwang mga bata because sa survey karon sa EDCOM medyo ubos-ubos gyud ang tuwang literacy rate, no. And then nainggan nyo mi nga ganahan jud mi mutabang kay naadjusted na sa muang kanang usa sad na gyud sa muang main goal as an educator nga kanang matabangan tong mga bata, ang mga estudyante, mga youth nga makamao sila mo comprehend, makamao sila mo basa. So mao tumo nang nakaingon ko nga sige, pwede ko, ganahan ko kay ganahan jud kay ko, sir, nga kanang mutabang gyud sa mga bata, sir, ba.
1: So at least kita mga kamong mga educators, no, silbi ang inyong krusada nga makaedukar gyud mo.
19: So
1: kami po nga mga communication department, amo apong krusada nga maka-communicate, maka-disseminate og information. So tagsa-tagsa gyud ta krusada niya. At least kamo sa inyuhang pangidaron karon nga nagtungha pa man mo mag fourth year college man, at least nakahatag na mo kaning significant difference sa atong society, sa atong community. Oo. Nice. Ikaw, Sir Robert, unsa may kaning nakainganyo ni mo nga mo-apply po ka sa maong program?
20: Okay, same with Sir Bas, no, Sir Marto. Actually, pag last year kay, I was able to join kay, and this time around, I am so happy that I was being selected. So, niyana ko sa myself nga, I will grab this opportunity kay, of course, ang main target sa Tarabasa is to improve the reading literacy skills sa itong mga non-readers and elementary learners. So, of course, as someone nga educator, i-grab ang opportunity kay, aside sa experiences, aside sa compensation, nindot siya yung program kay maka-help ka sa mga non-readers. And, kana, naka-motivate na siya ko always, kay mamata always, mag-prepare activities, mag-think ahead of time sa mga lessons, kay ginahan ko mag-give impact sa mga non-readers. And, I want to be as someone nga who give back sa mga community ba, and especially non-readers.
1: Grabe ang mga advocacy, no? Grabe mga kasama to ang mga bisita yun. O, nanay, kaneng sa ilahang kabataon karon, doon na sila ay krusada, doon na sila advocacy sa tuang komunidad. Uniya, unsa may, balik ta ni Sir Bas. Sir Bas, unsa may kanang dili ni mo makalimtan nga experience sa kining maong program as a tutor? Oo. Niya karon youth development. Sige.
19: Dito dagandaghan gi kong mga experiences, sir, nga pwede gyung ma-share din sa tuang programa karon, no? Pero mag-select lang tag mga kuan. Actually, nahitabo lang gyud ni siya, sir, sa kanang bag-o lang I think on our day 5 sa session. kuanser kanang naiusa ka kuan anak sugod na ko sa kuang kanang inadlaw nga session na session lang ang amuang session is all about I love you more nga topic di ba naman na sir no unsay mga responsibilities sa mga ginikanan nga para mas mapalawman nila ang ilang pagsabot sa tuang asailahang mga anak mao to sa session ako padayon ko nga nag session na ningkalit og kanang ningkalit lang siya kanang kuan sa sir mamalihog kanang pwede ko aning kalit na siya kanang kuan ako sa istorya nga sir kanang gusto ko sir bang kanang niani na lang tapirmi ano ko unsay mo ang pasabot ma'am sa gusto ko sir nga bisag kanang naatay oras nga kanang makighinabi ta ninyo dire mga ginikanan sab nga kung mga kauban o kanang kauban sad ka sir kung ano man day ma'am unsa man di ay kanang mga kanang unsa man day experience ni mo sa atuang session so far ano siya nga kuan sir kanang kanabitong nakabati bitaw ko nga ang akuang sakripisyo di ay nga kanang naa diay mga nakabati sad sa akuang sakripisyo na ay naka-appreciate sa akong sakripisyo ano ko ko sa imuha din ko ma'am si imuha di ditong balay ko dili man jud ingon siya nga dili man jud niya na ka-expressive ang akuang mga anak sir mo niya na kung ko kumauna niya ni ka-importante ang atuang programa karon ma'am nga atuas ang tudluan ba ang atuang mga anak nga mo-express sa ilang feelings mo-express sa ilang adakong gugma sa ilang ginikanan siya lagi sir kay kanang gikapoy na mo-jukog sakripisyo niya kong mga anak gikapoy na ko ma'am bilinan tika sa kaling account ma'am true love is validated when it is purified by pain and suffering.
1: Wow.
19: Mao jud na ang ako ang gi mao jud na akong gibili nila ko ganahan ko ma'am kung kini gikan
1: sa ato nga kwan oy kanang words of wisdom.
19: Kanang itong mao sa ninyo ganahan ko ma'am nga ninyong tanan mga ginikanan ibilin ko ninyo. Kanang mga sakripisyo ninyo kana nagpamatuod na sa dakong gugma ninyo sa inyong mga anak. No kay ang tinuod nga gugma ma-validate nga siya kung giunsa ka uning unsa ka pagsakripisyo sa imong anak usab sa imong mga bana of course niya na so kanang kamo mas experienceado man mo diri sa ako kanang tanan ninyong mga sakripisyo girespeto o gitagaan ta mog dakong pagtagad og dakong paghigugma mo to siguro nakaingon ko ba sir nga dili lang day ko kanang simple lang nga kanang usa nila ka youth development worker or like teacher lang nila kay nakaanasad ko ba nga kanang grabe no kanang naa sad ko inhatag nga impact dili lang sa mga ginikanan and of course sama pud sa mong gaingan ganina sir nga bisag padulong pa mi mo fourth year nakahatag na day ko impact sa tuang komunidad which is mao jud ang amuang main goal sir ba as a future educator so nakaingon ko nga kanang la murag nice self fulfillment mama unang dako kay kog dako kay kog pasalamat sa Tarabasa program kay aside sa kanang dako ni siyag tabang sa muang mga gastuon puhon kung naa may madawat nga compensation sama sa gipasabot ganin ni Ma'am Jess niya nakakuan sa sibkan mitong nahone sad ang muang skills no na mold sad nga kanang kamao na mi mo tan-aw sad kung unsay problema unsa jud ang main nga problem sa tuang society and of course kana bitong nakahatag sa ni kanang tabang jud bisan man nag-eskwela pa mi I think mao to ang pinaka great nga experience na ko diri sir
1: thank you kaayo sir bas grabe to nga kuan grabe to nga word of wisdom no yeah. Oo thank you kaayo bitaw maka-inspire jud sa mga ginikanan nga kuan actually na yung mga nang comment din hiyo nga kanang na inipadayag din nga congratulations maka-proud ato asa ba to nga comment din hiya may labot man ko to ninyo sir Bas o sir Kuan sir Robert oo oo oo inipadayag nga Kuan grabe naabot na mo dito sa DYHP anyway oo arita ni sir Robert ikaw sir Robert unsa may kaning unforgettable ni mga experience sa maong program
20: sa kuha sir Mart as tutor no it's a challenge for me kay coming from the BS Ed wala gyud ko yung background or any foundation teaching kids but what motivated me gid nga mo teach gid kay mga non-readers magud sila so at least ba at least in sa ilang mga age pa lang nanayip ka nang slowly by slowly maka give to og progress makita tong progress so ang experience gid nako kay from the moment ka moabot sa eskwelahan mugit sila ni mga hi teacher good morning like nice sense of kanang happiness ba nga wow though wala dili pa kay ka official nga teacher pero gikod na ka as teacher so and also digi siya sa yun like dealing with students with different personalities like grabe ang behavior sa mga bata magkiat magdagandagan magawas-gawas dili gid siya lalim kakapoy kaugtas kasakit ka goal grabe kompleto pero ninud gid siya kay makita nimo nga every session nga imong gihatag nila kay maningkawat pud sila so nice sense of fulfillment kay makita nimo nga they're they're doing their best. So as a tutor, as napilian na nga program, you have to give your best. Mogina akong thankful gigay ko sa trabasa nga nalabot ko, kaya aside sa compensation nga akong madawat, but the experiences is what made this meaningful. Right.
1: Oh, wow, grabe. Grabe gyud. Makaingon gyud ta nga kining ato ang mga bisita karon, best of the best gyud ni. Oo. Wala kay napili na man gyud. Oo.
0: Sir Martin. Ako lang, ganahan lang kung mupadangat po sa ako ang gibati ibang hangin kung makadungong sa ila. Kanang wala na usik ang kwarta sa katawahan, no? Oh. Kaya ganyang programa kayo na atay, well, madungog. Klaro, good ka ito, no? Nga naagi ka ng kung sa negosyo pa ba, return of investment no?
1: Tinood.
0: Hindi ka ayo. Na hatagan, mas naklaro ganyan sa ilahang purpose, no? Isip mga batanon sa ito ang komunidad. So, moto siya, which is also mogid ang kaning purpose sa program, but to inculcate sa ilaha and ma-include sila sa nation building activities din sa ito ang komunidad.
1: Mm-mm. Thank you, Ms. Jessa. Grabe yun. O niya, sige, ato na nilakbitan, Sir Bas, Sir Robert, kinibitang madawat ninyo nga cash for work, subsidy or assistance from DSWD, human mo mag-tutor. Unsa may mga asama ninyo nini gamiton or gasto ang inyohang madawat? Oo.
19: Daggan gyud kayo kanang pwedeng magamitan, no, kay medyo dako gyud siya, no. Salamat gyud kay Starbasa tutoring program, no, nga kana bitawg naasa may mapaabot ibisan nga wala pa may formal gyud nga trabaho, but kanang mahog bito ni siya nga kanang summer job or something nga na, ma'am, no. Salamat kayo. So kani ma'am ang ako adyong naplanuhan para ani kay para gyud sa kuha pong nag-invested ko bitaw para sa kong future as kanang Sir Mark, kanang ang ako asigurong paliton pohon kung naakoy kanang sa ining makakuha na isang mga compensation kay kanang magamit gyud sa eskwelahan, like printer o laptop nya kanang
1: tablet mouse ba o
19: mga tablet kanang pwede gyud nga magamit pohon kay mura sa bitaw ga invest sad ka sa pohon nimo nga kayangang, for example makapalit ka na, so dili na kay ka magpalit na sad pohon nga kanang dili na bitaw ka maglisod, sir. So kana dako kayo katabang ang tara basa tutoring program kay kanang mura bitaw gituyo sa Jud sa Ginoo, no, nga kanang tagaan mi ani nga programa kay naglisod man sa Jud mi, kanang usa sad mi sa mga kanang dili kay ingon kanang kwartahan gyud na ami makaon, of course, pero dili gyud ingon nga kanang taas gyud ang amuang kanang sweldo sa mga ginikanan, no, kay akong papa tricycle driver lang, nya akong mama wala sa dinto ay trabaho, so dako kayo ni nga katabang para sa amuang makatabang-tabang siya sa amuang pamalitonon sa eskwelahan, ma'am. And then pohon, makapalit ko pohon, kuha nang gikuanan, no? Na ako'y magpalit akong printer.
1: Nanay timeline.
19: Magala, kuha na nang gisuwat, sir. Ano ko?
1: Nanakay timeline.
19: Ano ko, maaari mo diri scaled, mabiki, naamo ko'y madawat ko'y punso. Lumsan din, ano siya, kanigong akong gitrabaho-trabahuan. Ay, maubalan. Salamat kayo, nanimoto ko, kini ma, maani, printer. O, check na.
1: Bitaw kay, inag-practice teaching, bitaw ninyo, o magamit, wapa mo mo nag-practice teaching, no?
19: Karon nga abli sir pohon mag
1: so magamit ang printer kay magprint kag mga kuan, mga props diha unsa pa na diha,
19: cut out sini, magbalit na ko ganang printer na pohon, basin si Sir Robert magpalit na sini siyag laptop, ganin dapo jud gali bitaw katabang sir kanang,
1: so ato na lang pagpa-print sa
19: nya pohon, basin pwede sini magamitan sa ma'am, nice kayo nang idea, no, nga kanang makanang manegosyo, magbutang na ka o print 5 bisa
0: na
19: say balik gamay.
1: Bitaw. Sa
0: colored na.
1: Oh, colored na.
19: So, ang bakal white, trace lang sa.
1: Trace lang sa.
19: Inamituhay lang. Tiyana.
0: Niliog
19: na ginansya. Dili lang ko din. Aside sa dako, jugaynig na katabang na mo, sir, anang samuang katong cash fund, nagihatag nila sa muang training, ako asad ngayong natabang sa balay, o na amin nahatag sa kuwang ginikanan, kumakini, kamunalay bahalag paigo, ani. Inya, kato sir, dako jud kay sila gatabang kay kanang naminus-minusan jud ang mong hunahunaon ba. Nakabayad na sa misa?
20: Uniform.
1: Grabe.
19: Nagdan kayo, nabayran. Imos mama sa, dong, di ay bayad din sa mong uniform. Kuma, relax man na.
1: Sagot na yan sa tarabasa.
19: Dako bitay kay galipay sir. Kaingon kang mama, Eh, tagoin na, muha na na.
1: Bayad.
19: Ano asa kong DSWD? Mo na dako, gigay katabang sa nga kanang kining programa, no? Kanang nakatabang-tabang sa mga gastuan sa eskwelahan.
1: Oh, bitaw. Although mga kasama, no, ato lang ipaagi ni kanang pa-joke-joke, pero ang kining scenario karon ni share ni atong mga bisita sa ilahang nindot ng mga experience giyod sa Tarabasa Tutoring Program. How about you, Sir Robert? Unsa man po'y magamitan ni mo? Nababukay timeline?
20: Okay, if ka Sir Bas, Sir Mart, kay printer, ako agad kay main target, kinako kayang laptop. Mm. Kay since freshman, wapadyod ko'y like own nga personal laptop. So, diligid sa sayon nga always na ka mag-borg laptop sa mong classmates. Like, of course, in coming fourth years na, ang laptop, very useful na gid kayo.
1: Practice, yes, oo.
20: Nag-practice.
1: Teaching, oo.
20: Teaching na. So, of course, ang kanang 10-8, kaya ako na siya ipon no, by laptop. And at least ba, na like, maka, minus-minus lang sa mga parents, eh, dinis lang mo shoulder mm-mm. sa expenses para sa laptop.
1: Sa laptop. Human na ba mo sa research ninyo? Mga ta-
20: For hardbound na lang mo research.
1: Wow, congratulations. Oh, so, ato na lang yun, ang kuha na lang yung focusan, ang practice teaching. Practice okay, teaching. Thank you. Kayo, uniya, kining, balik ta ni Sir Bas, unsa may mahatag ni mong advice sa ato ang mga ginikanan or at the same time sa mga kinibitawng mga kabatanunan nga, mainganyo po sila nga, kinibitawng mag, mag-kuan giyod, mag-focus giyod sa pagtuon, maningkamot, I believe kamog yod kay mga naning yod ni Ma'am Jess di kanina sa tubangan ako karon o sa ako nagingon ganina best of the best yun ni sila o niya sige unsa man Sir Bas imuhang mensahe sa tong or advice nga to sa tong mga ginikanan o sa ato mga kabatanunan nga naminaw karon.
19: So kuha rin yun ma-advise nila Sir Nosa amuas ang session kanuna yung ginina kung gibalik-balik nila ko mga ginikanan ang pagkat-on sa bata wala gyud na mag-start sa eskwelahan no ang pagkat-on sa bata nag-start gyud na sa panimalay mao nang kinahanglan or kinahanglan gyud nga mahibaluan sad nato kung unsay need sa tuang mga anak nya ang ako lang ma-advise gyud sa tuang mga ginikanan diha nga tanang ayaw mo gabalaka kung sometimes dili makita nga walay tao nga nakakita sa inyuhang mga sakripisyo. Mm-hmm. Kay bisan man nga pipilya lang nga mga nakita ang inyuhang sakripisyo, pero diri as a volunteer, kasama ni Robert og sa tanan nga mga DSWD nga naakaroon, kita og gi-appreciate yun na mo tanan ninyong mga sakripisyo. Mano sa mga ginikanan, padayon lang yun, no? Padayon tang mo-invest sa tuang mga anak sa ilahang future puhon para sa kung puhon sila na po ng mamahimong ginikanan, makamao na sila kung unsay mga angay o unsay ilahang mga responsibility. And usapod nga, ako asa di advice nila nga sa kanunay, manghinaot ko nga muhigugma sila pag-ayo sa ilahang mga anak, especially sa pamilya, no? Kay kanang wala tay laing kadaganan kung puhon na atay mga kinhanglan kundi ang atoang mga pamilya mao na kanunay sa na kung inang gibalik-balik ni Nasir nga mas maayo kung barkadahon gyud nato atoang mga pamilya kamautang mamusgilanon sa atoang mga problema dili ta musgilanon ngadto sa atoang silingan kay kanabitong ang pamilya mo gyud usa sa mga maminaw og tarong nga kanang because sometimes mo gyud sir no kung arita sa gawas mo mugawas sa gawas ta makig storya sa atoang mga problema they just wanted to know no? Pero sa tuang pamilya ta mo kung sa tuwa tang pamilya mo maminaw kana sila sir kamaogi na sila nga kanang makigtambayayong bitaw makiguban kun kay sila man ang kanabitong pinakaduol sa tuang kasing-kasing and of course pod lastly sa kuang advice kanunay nga iampo ang atuang mga pamilya kana sir.
1: Okay, thank you kayo. Grabe, bulawanon kayong mensahe, Sir Bas. No? Sir Robert, how about you? Unsa ato ang advice nga to sa itong mga ginikanan? O sa mga kining suking tigpaminaw nga, naminaw na to ron, nga doon na po yung mga anak nga nag-eskwela, ilabi na nga hapit na pod, mag-abli ang ting klase. Oo.
20: So kuha sir, kay na ako isa ka-tsuti sir nga, ang iyang behavior is na-adapt niya sa iyang family. Kay very iyang behavior kay always siya magpabadlong, like yung behavior, kay need gid siya intervention. So, hoping for sa mga ginikanan kay kuhan gid siya, i-understand, i-know ninyo yung mga anak, if nabas sila yung mga need ba, nga i-improve, if nabas sila yung mga emotional nga giagian. Kay aram ang good, if imo mahibawan imo mga anak, makahibaw kag mga interventions kay imo i-apply. Kaya because it takes a village to raise a child, manggod. And apil ang community, apil ang mga tutors, apil ang students, apil ang school. And if kanang way, we can ensure gid nga no student can left behind gitko. Kuan gid siya matagaan gid siya intervention.
1: Okay, thank you Sir Robert. So daghan ka yung takeaways, daghan ka yung mong na share nga kini mga nindot nga mga experiences, mapasalamaton, grateful mo sa DSWD. Karon, how na lang mong kuan kini tagaan mo na og opportunity nga mo paabot og mensahe ngadto sa atong ahensya sa DSWD isip na pili nga mga beneficiaries sa Tarabasa Tutoring Program. Mag-start ta ni Sir Bas.
19: No, so sa tuwang mga kadakuan sa Department of Social Welfare Development sa nakakaroon, Ma'am Jess or Mart, na sa itong Luyo, daghan kayong salamat ninyo, Ma'am and Sir, sa inyuhang kininga programa, especially sa tuwang mga taxpayers, no, sa mga nagamagidani nga programa kay kanabitong wala lang ta nakatabang sa tuwang komunidad or namo ang makahatag mi og compensation or mahatagan ni compensation, pero nakatabang sad ta sa pagpataas sa literacy rate sa tuwang mga bata nga sa puhon maabot dili na sila maglisod og basa, kamao na sila makomprehend, and sa puhon na sila angayan nga kaugmaon. Daghan kay salamat sa DSWD sa kaninga programa.
1: Okay, thank you Sir Bas. Sir Robert.
20: Of course, though, so to the DSWD, to the partnerships also, to the Lapu-Lapu City College. Thank you so much, good kaayo, kay inyo napili ang school to be a part of this program, no? Kay, of course, kanya program, once again, grabe gini siya ka, very useful gini siya, especially for improving the literacy skills sa mga non-readers at mga elementary learners. And I am really grateful, gid, nga napili ko, and na-share na ako akong passion of teaching, equipped by the LCC, nga ma-share na ako akong mga experiences sa akong mga tutees nga naglisod po ng basa. And I'm really, really thankful, I'm looking forward nga kini nga programa mo mulambo pa, mo effective pa, mo expand pa, yes, throughout the years. And thank you so much, gid kaayo.
1: Okay, thank you bud kaayo, Sir Bas ug Sir Robert, sa pag-share sa inyong experience, no, as tutor og youth development workers sa Tarabasa Tutoring Program. Unya diara nakita na ni comment diri sa atong Facebook Live si Alicar Arsenal. Oo. Maka-proud man ning duha, oy. Go Robert and Basilides. Oo. Inyo ang classmate. Inyohang
19: dili usa ni sila sa
1: person. Okay, maka-proud. Oo. Wow, okay. So, mao to mga kasama, to ang mga beneficiaries, mga tutor, gini sila, o mga youth development workers sa program sa DSWD F07 nga Tarabasa Tutoring Program. Ma'am Jess, doon na lang ko kining follow-up question. After aning 20 days man sila nga mag-tutor, no, sa itong mga kabataan o mag-session sa itong mga parents, kining itong mga youth development workers, how about sa, kanusa na po mo balik, ma'am, sa sunod na po nga summer vacation? Mm-hmm. Oo. O niya, lain na po nga mga batch of tutors? Oo,
0: sa man. Kuto sa mo apply, actually, kanis ko si Bas. Pwede pa mga graduating, no? So, pwede pa gina siya mo-apply o balik kung naa pa siya, na-enroll pa siya, enrolled pa siya, anak, sa mga panahon na.
1: Oo.
0: So, pwede pa gina sila mo balik o apply as long as ka nang qualified gihapon sila, mo qualify gihapon sila.
1: Oh, sabot pa sabot doon na may mga tutor nga mo graduate na, no? So, mapulihan na po itong laing mga applicants. Okay. Oo. So, kuan di ay maka, doon na po chance ang uban gyud po. Oo. Pero nindot po kaayo, no? Nga, grabe, kamaog yun po mo pili ang mga institution. Kudos to them, no? Nya, at the same time, kining DSWD sa paghatag og training nga to sa atong mga kining ato ang mga tutor og youth development workers. Anyway, mga kasama, wa naman tayo igong oras, pero sa di pa ta hingpit nga manamilit, mga ilang kog mga kining hinapos nga mga mensahe sa ato ang mga kawani sa DSWD ingon man sa ato ang kuan, ato ang mga bisita karon nga mga beneficiaries. So far wala may nangutana din Sir Kerwin about sa kining ato ang program, no? So yes, you are safe today, but masabot kining kuan sila, satisfied sila sa maong program munya. Anyway, kung doon na pa mo yung mga pangutana, pwede mo mo direct pod mo message mo, padala itong message sa ito ang officer sa DSWD o sa ilang Facebook page. Panapos na lang ang mensahe, Ma'am Jessa, Sir Mart, o ni Sir Robert, o ni Sir Bas.
0: Sige. Daghan ay kayong salamat una sa tanan sa inyo, Sir Martin, sa paghatag og kahigayunan na oportunidad sa amo karon aron mapakaambit na mo sa ato ang mga sukinti paminaw kung unsa ni kalabot ang bagong programa sa DSWD. Unya, salamat po sa ato ang mga partners no sa program, ato ang partners sa DepEd, mga school heads nato dito no, mga focal person, ingon man ato mga partners sa higher education institutions no, mga state universities and local colleges, ato mga partner pod nga mga local government units. Daghan kaayon salamat sa ilahang commitment nga gipakita og support na ilang gitakita sa programa. Ngunit man sa ato ang mga beneficiaryo, no? Especially kanin sila, si Bas o si Robert, no? Pipila lang, or pipila lang sa mga dekalidad ng mga tutors and YDWs nga nakuha na mo sa DSWD unya. Kanang malipayon kay ko nga nakadungong sa ilahang mga mahinungdanon nga mensahe, mahinungdanon nga mga experiences, no? Sulod sa pila kaadlaw pa lang nga ilahang pagpahigayon sa Tarabasa Tutoring Program nga mga session. So, daghan kaayon salamat. Hinaot nga human sa 20 kaadlaw nga mga sesyon sa mas daghan pa ang ilang mapupuong nga mga pagtulunan pod. Unya, nagpasalamat pod ko sa mga ginikanan nato ang mga beneficiaryo nga padayon nga nitambong sa ato ang nanay tatay teacher sessions no hinaot nga mula hutay gud in town mo din ha hangtod sa atong 20 kaadlaw aron nga makumpleto pod ilang madawat nga 4,700 unya puhon nga participation incentive. Katulad siya Sir Mart, daghan kaayong salamat.
1: Daghan salamat Miss Jessa. Yes Sir Mart. Oo.
2: In addition lang no, thank you kay Sir Mart for the opportunity nga makakuan mi makapresent sa amo ang programa, and we are happy gyud nga happy kay mi nga naka-share amo ang kuan mga tutors and YDW sa ilahang experience. We are very proud of the kuan kaning ilahang mga inputs about the program no. Pirmi man mi nagmonitor sa ilaha, but the kuan kani ilahang gishare karon is raw kay nga experience nga unsa ilahang nakita sa ilahang field. So we are very proud of them nga naa karon dere no. So we are very proud yun.
1: Okay. So Sir Bas ug Sir Robert, sa inyong mensahe niya basig do na mi gustong i-shout out sa tagay niyo, i-shout out ninyo o chance na ni.
19: Okay. Ito, una sa tanan, no, magpasalamat ko ni mo, Sir Amart, sa maghatag na mong higayon nga magiginabi karon sa DYHP. Unya pod, magpasalamat ko sa Department of Social Welfare and Development, sa amuang mga focal person, and sa College of Education, sa Lapu-Lapu City College, headed by our Dean, Dr. Marcia H. Malbas. And magpasalamat sad ko sa mga ginikanan nga kanunay yun nga nagasuporta sad or like silahang mga anak sa especially sa Sabang Elementary School, usa ko dito nga a youth development worker, and sa tibuok Olanggo Island nga naminaw karon mga ginikanan nga apil ani or participant ini nga program.

0: mga kaubanan nga mga tutors o YDWs nga usasad sa mga ningpadayag sa ilahang dakong tabang, sa ilahang mga knowledge, sa ilahang skills para nga mahimo ning mabulhanon nga programa gyud niya. Daghang sad kayong salamat sa tanan nga ning suporta sa kuwang pamilya nga namina usab karon. Daghang kayong salamat ninyo ma og pa sa kuwang mga igsoon. Unya daghan po kayong salamat sa tanan-tanan nga mga suking tigpaminaw sa kanunay nga pagtanaw o pagpaminaw ani nga programa.
1: Okay, thank you Sir Robert.
2: Okay, so once again, thank you so much DSWD, thank you so much to the other partnership, thank you to the school Apolapo City College, and shout out ko sa mga friends ko nga naminaw karon, to the Social Studies 4A nga naminaw karon, and also to the co-tutors and YDWs from Bagong Silang Elementary School, and to all Apolapo City College workers, shout out yung tanan. Thank you so much.
1: Okay.
3: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
1: Mga kasama, maudo ato ang mga bisita, si Ma'am Jessa Serenio, Sir Mark Harvey Pantilag, Miss OJ Dapak, Sir Bas Ibanez, Sir Robert Cosip, o si Sir Kerwin, gikan sa DSWD, unya mga si Sir Bas o si Sir Robert, ato ang mga beneficiary sa Tara Basa Tutoring Program. Mga kasama, wa naman tay igong oras, sa nga na lang sa kinitibok ang pwersa sa DYHP RMN Cebu, unya hopefully, doon na mo'y nakuhang pagtulunan sa ato ang diskusyon karon. Niya magkita-kita ta, wala ta next Sunday, Sir Kerwin, break sa ta, o niya magkita-kita tagbalik June 7 na adlang Domingo gihapon, mga suking tigpaminaw. Sa muang station manager kasama Attorney Rufil Fernandez Banyok, o niya ato ang regular anchor ning program, kasama ang Benji Olpos Tanghian. Ako sabi yung ubos nga alagad sa kahanginan ng Radyoman Remart Mugoy, o niya kauban ako sa Pikaslawak kasama ang Key Susmenia o si kasama ang Nistor Humisilio. Daghan kayong salamat mga suking tigpaminaw, mga kasama. Unya magkita-kita ta June 7 dinhi sa ato ang programa tag adlong Domingo alas 11 ngadto sa alas 12 sa kauntuhon, ikaw ug ang DSWD kauban sa kabaguhan. Daghan salamat sa inyong pagpaminaw ug maayong udto. Oras mga kasama alas 12:07 na.
3: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide. Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
4: Radyo mo nationwide!
5: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain ba kaha? Ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry!
6: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
7: Bili di ko kaklaro, bista layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi maigmata sa bumitan.
8: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
9: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
10: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon imong plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
12: Uy, DJ, tinuod gid na kung musa.

0: ang akong blood pressure, mosabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
1: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, tita?
0: Oo kaayo, mabati gyud nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
2: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
4: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
5: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
6: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
7: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with lutein.
5: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
8: Salamat sa lutein sa iBerry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
9: Para sa mga drivers, iBerry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe.
10: Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
11: Lumbi po ding San Miguel Litro. Share-share taning litro ha? Uy, Carl, palihog sa kinilaw, bi?
12: Carl, palihog gani sa litron.
13: Carl, palihog po ng bupis, please.
11: Oh, nga nung di man maabot na ako ng San Miguel Litro. Uy, ishare po, bi?
14: Kung barkadahay, parihas tanan. Share-share sa San Miguel Litro. Kananay o katawanan. San Miguel Litro, share sa kalami.
11: Ihatagan ini Carl lang ang bill.
13: Carl? Asa man si Carl?
14: Drink responsibly. San Miguel Litro. Adto na sa pinakaduol nga kananan ug imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly.
15: Maayong adlaw. Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
16: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
2: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
0: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Ganyan ang Pinoy!
18: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
19: MX3, tested and proven with alpha, beta at gamma mangosteen.

0: responsibly.
1: Sa panahon ngayon, kailangan ng tatak ng tapang. Never say die. Paalala ng Ginebra San Miguel. Drink responsibly.
2: Lumbi, pudding San Miguel litro. Share-share taning litro, ha? Uy, Carl, palihog sa kinilaw, B.
3: Carl, palihog gani sa litron.
4: Carl, palihog po ng bupis, please.
2: Oh, nga nung di man maabot na ako ng San Miguel litro. Oy, ishare po, B.
5: Kung barkadahay, parihas tanan. Share-share sa San Miguel litro. Kananay, huwag katawanan. San Miguel litro, share sa kalami.
2: Ihatagani ni Carl ang bill.
4: Carl? Asa man si Carl?
5: Drink responsibly. San Miguel litro. Adto na sa pinakaduol nga kananan ug imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly. Kada

0: Anggin. Karon available sa Abot Kaya Pack para sa kaligon sa Anggin na nasa 12 pesos SRP ra. Anwin,
1: barato na kayo. Tatag ng Anlin, Abot Kaya na. This newscast is brought to you by Birch 345 Twin Pack. Tang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 750 lang SRP per baso. Bili na!
2: Naglisod ka sa pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdurot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sangkod. Salon Pass. Methyl salicylate menthol tocopherol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.

0: Abangan ng refreshing tangbayan sa inyong barangay ngayong Sabado at Linggo.
1: Basta na ay hilanat,
2: dapat matik, ibay Jessic.
1: Sa hilanat, hunahunaon kon unsay luwas makapaayo.
2: Dapat matik, ibay Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
1: Dapat matik, ibay Jessic.
3: Alagang Unilabyan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: DYHB RMN Cebu, the official number one.
6: Radyo mo nationwide.
7: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain medsra ang tumaron. Pag-Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
9: Gisuwayan nako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
10: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
12: Happy Fiesta!
13: Kinahanglan, extra nganda.
12: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
13: Naana ang mga bisita?
12: Kajut lang!
14: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
13: Wow! Mas maayo pa?
14: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
15: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
13: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailitsyon, humba, adobo, kaldereta.
14: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
16: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
12: Extra. Happy Fiesta!
13: Kinahanglan, extra nganda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita?
12: Kajut lang!
14: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
13: Wow! Mas maayo pa?
14: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
15: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
13: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailitsyon, humba, adobo, kaldereta.
14: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
16: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
17: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
18: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
20: That news was brought to you by Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop!
21: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
16: Unilab quality yan.
10: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Happy Fiesta!
13: Kinahanglan, extra nganda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita?
12: Kajut lang!
14: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
13: Wow! Mas maayo pa?
14: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
15: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
13: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailitsyon, humba, adobo, kaldereta.
14: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
16: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: drink responsibly.
1: Sa oras ng pagsubok, nagpapakita ang tatak ng tapang para sa pangarap, pamilya at bayan. Paalala mula sa Ginebra, San Miguel. Drink responsibly.
2: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
3: That news was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: This time check is brought to you by BMEG Premium.
1: Kitang-kita ang galing. Ang time check na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra.
2: This time check is brought to you by EQ Dry for comfy sleep from day one. EQT niyo mo.
4: Happy Fiesta!
5: Kinahanglan, extra ang handa.
4: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
5: Naana mga bisita? Kadyot lang!
6: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Noy, dugan ko yung bisita. Naa pa ba extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
4: Happy Fiesta!
5: Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, Fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
6: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Noy, dugan ko yung bisita. Naa pa ba extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
10: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng PagCor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
11: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
12: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-escape ang MX3 coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
13: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen. Oh,

0: kuldisyon sa naay ambisyon. Night 12 Chinese herbs. Vino Kulafu, kuldisyon sa naay ambisyon. Drink responsibly.
1: Mal, kita mo bang nakikita ko?
2: Oo nga, kitang

0: premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Bimig Premium, kitang-kita ang galing.
5: BMAG Premium, kitang-kita ang galing. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
6: Red Horse Beer. Lamian. Suave sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangga mo sa relax sarap.
7: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
8: Drink responsibly.
9: Bawat patak, masarap. Suave kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
10: Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdurot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass. Methyl salicylate menthol tocopherol acetate Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
11: Happy Fiesta!
12: Kinahanglan, extra ang handa.
11: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
12: Naana ang mga bisita? Kajud lang!
13: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
12: Wow! Mas maayo pa?
13: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
14: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
12: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kaderet.
13: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
15: Unilab quality yan.
16: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
17: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1. Tatak RMN.
18: Natong oras, tatak! 40 minutos na manakalabay ang alas 12 sa kauntuhon!
19: Ilang ba? Ipura!

0: Kabisayan ug Mindanao. Welcome, welcome sa binini atong matag Domingo dulumanon. Nadili pa mag-dear Kuya Paul ug ang suliran sa gugma. Ariyo na to sa atong programa. Tsaka sa DYHPRMN Cebu. Guys, all of those sa dial sa inyong mga radio. Nag-isabak na to niining tulumanon.
1: Ilang pa? Ipura!
0: Ako na sa inyong Kuya Puloy. Si Kuya Paul R. Lauro ninyo. A man with a thousand voice.
2: Wala na eh.
0: Kapit nasad ka ninyo sa pag-uban ka na to. So, kundinig mga orasa. Magto na to sa launa. Taas-taas to sa una itong oras. Ay, alas 11 man to magsugod. Kaya ka na naman yung DSWD ng programa. Magsugod o alas 11, alas 12. So, morning, nibaliktas na anda na itong oras. Alas 12 pasado ta. Magsugod na saan? Unto na yun ta. Untong tutok na yun ta. Atong hudjaka sa DYHP. Nagisabak na to nining tulumanon.
1: Ilamba ibunal.
0: Ilamba ibunal ang kaldero guwayso naroon niya. Ay pa ay mo pang agis ko ay mapaliot toro na. Ay kado na mga agis mo dakto na bagin mo. Relax na yun, relax na yun para kuhan kayo ba, para kuhan kayo ba, kalang, kalmado, kalmado na yun ang atong kuhan ba, atong mga utok ba, di ba? Lusad kayo, kalang kuhan, magpadatos ka init, ay paniod to, mantay paniod to, aning kalaki, ha? Kalma lang yun. Kaya pwede yun ito. Makita na.

0: Siglaw na pang Domingo ron. Yata sa Pizza 24 na sa buwan sa Mayo tuig 2026. Kaya join na lang kayo.
1: Panauna
0: para magsaya. Malalain niyo mga problema na ihikling na ipadapli na. Why so the caldero de ayala taon na ilambay mo na lang. Gusto na sana na itong mga minilyon yung mga suking tigpaminaw. Mga pinalangga na itong mga suking tigpaminaw. Luzon, Visayas, ug Mindanao. Og tubuo kalibutan na kay makita og mapatalinghog man sa ta. Sa atong official FB page, Facebook page na to na Bisayang Magsisibya. Alihog na og share, follow, share og like, no? Para na importante kayo, ha? Dias de Cruz nga diha tagika ni atong naging weekend. Atong Der Kuya Paul, atong Hodjaka o Der Kuya Paul. Live nga nanukan dito sa Gihungan. Pagkanuni sila kasal ni kasama ang Benji Tanghian. Among kauban, matong dito nag Der Kuya Paul o nag o naghudyaka o naglambay bunal. Lungog yan po ninyo inyo, Kuya Paul. Gawala na ito, bubasa sa inyong mga comments. Ngayon, nalingaw ko sa akong mga ipatukar ng mga awit. Ako yung pahaom sa pagkalunis na kasalaman din yung tanghiyan ko. So, yung lumimitan ng 80%. Kuluhan sa mong station manager, Attorney Robert Fernandez Valdez. Ibo kayo kasal ni samang video. Nagulit ko pinakusgan.
1: Ilang ba?
0: Okay, support ko lang. Enjoy ang Japan, no? Balik ko to sa samang video next week siguro. Wala Martes, wala tulis na ka. Wala na ka, Lunes. Nakita na kayo, oh. Igo-igo na yun. Saanan, misod naman sa sag sa kaninyong si kasamang Binji Tanghiya. Misod ko lang sa dito inyo, Kuya Paul, ni Tanaw Daniya dito. Iunong pa sa iyang kamalipayon. Iyan ang nakauba ng babae nga iyang gipangga o gimahal nga mo iyang gida sa altar sa kaninyong. Okay, ayaw. Congratulations, Japon. Kasamang Binji Tanghiyan. Kita personal dito ta, no? Nga nagat ang mga listeners mo sa ating Der Kuya Paul. Sa kilid-kilid ato pong himamat si Kripper Gugayo.

0: Okay, so ako na ginaot, galamos, kadasig na. Kamayaw, kapiskay ko yung panglawasan niya. Nangabusog na tayo niya. Ako ba niya, naniod ko na. Naghungit-hungit na ni Marasaw sa may inyong ipanudan ro niya. Masaya ko, gusog ba niya? Gusog ba na tag dako nga ano ko? Gusog ba matag kwa niya lang kiyans ba po?
1: Pite!
0: Ay, isang mulmul.
1: Pite!
0: Hindi, pinakalami ka lang tinibuok na manok. Oh, ka lang mga isang buwan niya. Pinakalami dyan sa probinsya ang kalang isayang utak.
1: Pite!
0: Ano niya, gisumbakan o pinirito kita. Narin ko rin sari kaya nga utak, lami ko na siya. Sudan sa kina sari-sari nga kwan, utan, pagi, kalami anak. Anay lami sa kayo, no? Nga sudan o. Narin pa sa mga kabukiran sa talaktok sa kabukuturan. Masantan na kong itungit na minaw sa atong tulumanon. Inyong tulumanon.
1: Ilang ba? Ipuha!
0: Kumusta po ng atong mga sukin kami na diyan sa Utah, sa mga saan, sa Mindanao? Ilabi na diyan sa Kuwan, sa San Jose de Nagat. Na atong voice line ha, ang inyong gusto, gusto mo mo on air sa inyong mga greetings. Kaya alam mo sa atong hype line na po, bago na atong voice line. Although ato nang gigamit sa mga news report. Pero ato lang iihatag din nyo para doon na sa mga panghitabo niya sa inyong mga tagsa-tagsa ka mga lugar. Kaya na lang inyong dayalon po din lang kayo sa ato ning programa Tanani. Paghatag ninyong mga balita. Paghatag ninyong mga kasayuran.

0: Verán. 49 minutos, no, Manacalabay, a las 12 se cantojan. Atong hotline, baseline, Yabago,
1: 0917-3188-612.
0: Okay, yeah. 0917-3188-612. Wala itong bagong voice line. O niya, pwede sila ninyong tawagong 24-7. Kung doon ay mga masigpata ninyong mga panghitabo, dayala na.

Ato na yan palang ma-break sa news, no? Mga pangitabo ninyo diyan. Dili lang kayo inyo ng tawagon para sa ato mga programa sa DYHP. Programa na to nga Hodjaka sa DYHP Lambay Bunal. O der Kuya Polo Gansoleras, mga pwede na inyo tawagon kung doon mo yung mga panghitabo nga inyong masugatan. Tama lang, laliksan ba ron, vehicle accident, sunog, or yung pusing. Una yung mga panghitabo diya. Okay kayo na ninyo, dawalo na ninyo. 24/7 ka lang maong number. O hotline na to. Sa atong programa o sa atong mga balita, pwede na ninyo tawagan, ha? Okay, 24/7 na nga kita sa inyong Kuya Paul. Araw na hibaw ko na yun inyong Kuya Paul sa mga panghitabo sa inyong tagsa-tagsak ka mga lugar. Ako Usbon, i-follow, i-like, i-share ang atong official nga FB page. Di sayang magsisibya. Ang atong official nga FB page vlog sa atong telemanong Der Kuya Paul ug ang Soliran sa Gugma. Daghan lang hatag sa ilang mga greetings.

Ate, ha? Namoy mga greetings sa kamo mismo mo sulte. Dayala lang lang maog yan number. Kuya Puloy! A man with a thousand boys! No, no, no, no, no.

0: kabataan, dito sa atong tulumanon, atong nang pag-return siya, bay, sumo bay! Kaya pinta matapos na ba ni atong kuwansan, hudyaka, no? Ilang bay bunal kay, kamayra mga ito oras na lang, bay, nalamay tayo ni SWD. So, alas 12.40 na lang sugod. Alauna ko ito na kay Der Kuya Paul Malayan ato isunod doon niyang unto palauna. Abay, sungo ba? Mayong unto ni Manunong? Musta may mong kautohon doon? Abay, sungo ba? Abay sungo ba? Ako sa tos ko ya boy. Ako pwede. Alright ba? Ako na yung gusto. Okay ka po ba?
1: Ay-ya-ya!
0: Kailan kong dili, dili ka alright ba? Kailan kong na-scam kag babae gabi ba? Ako wala na scam babae ko ya boy. Ako ampe na wala scam babae.
1: Ay-ya-ya!
0: Wala kaya scam. Ini kalau tak ikhwan sekarang babai salah oleh gua borak babai mah apa diri dia babai mah laki dia mah
1: ayah ayah
0: kalau yang balik tawa dia makasih mah waktu saya lah babai mah mak salah oleh oh lah amal yang betul mah
1: ayah ayah
0: ano na kampeng yung kabay sa kumbay ano di ka mas kam anyway lakapaniog to lang mo Spritty Boy asaman be ato nang basulti yung Spritty Boy ano mo Spritty Boy great food sa ato mga suking bigbaminaw kay 5 minutos naman dali okay tatong oras mabasa pa tayong mga greetings sa doon taon ano great Spritty Boy great na great kumusta may imong kautun at may oye mo oya oyo Bagkut man ka ba? Dinanya na magkadina, dinanya na magkadina o yung mong pagtabi. Lusod na kayo. At ano ang hanyong uya uloy, okay kayo. Yami kayo mo panioon, amay humo ba?
2: Sana
0: ba? Din mo muna niyo ito na saan? Dalo mo gamos o pasil na po mo. Ito may pasi ko yung ulo ni Kao o kagutungay.
2: Wakya
0: ba eh? Masay mong ikaw? Kagutungay.

0: na bukubin. Asa may makaon mo anang. Unod ana nga puro na bukubin. Kaon di ko anak po tibol. Puro ni bukubin. Umay, umay, umay makaon na itong unod na lang. Nagutungan.
1: Wah, yabay.
0: Ay, ay, ay. Sige, at least, busog ka, pretty boy. Great na lang sa ato mga pinalangga po ng mga suking Big Baminaw. Ano,

hag balik tong sisgan ang nagkagiming auto imong sisgan nga kanta pretty boy. Okay, 2 minutos lang sa dili pa mag-alauna. Dininigatong tulumanon, inyong tulumanon. Mudyaka sa kaontuhon. Mudyaka sa DYHP-RMN Cebu. Sa isunod sa dial sa inyong mga radio.

Onya lala idri greetings ni Ana Pakera mayong odto kuya Paul watching and listening sa imong program sa San Carlos City Negros Occidental di harapan yung tata mo agi no gwa pata malitlit gamay anha unta mi ato agi sa San Carlos City pero layo naman yun matundiri na lang mi agi sa gihungan yun dunggo mi sa tangil duman hong pagkuli na mo ay dool-dool na malang onya si Ma'am Pilipa Heromo mayong odo Sir Paul happy Sunday sa Tony Toledo. Mayong odto kuya Paul, mayong pagpaniodto. Nagsinigang ko og ribs sa baboy, kuy kalami ana. Ya, from Barangay Higusuan, Tomas Opos, Southern Leyte. Greet ako mga silingan po diri sa akong anak po. Nga naminaw karon niya si JC Jake Toledo. Si Mikaela Toledo. Nagsaulog sa iyang kapistahan po gahapon ang Barangay Tinago, Tomas Opos, Southern Leyte. Oy, advance ability na pipiesta ninyo niya, Sir Tony Toledo. Okay, so mura magawa lang tayo oras po. Muhans up na lang ang inyong Kuya Puloy!

panalo ninyo at umusunod na tuntunumanon ang ipaabot sa kalaganan ang Der Kuya Paul o ang Soleran sa Gugma ang atong oras untok ng alauna sa kahapunon.

0: la matanando y consagrando siyo.
1: Inaon ko. Nagpaabot. Inaon si Imugibuan. Imugun di pa sa kitana. Di ba kaya? Magkakoy ka. Magkakoy ka.
0: Maong rangita kag nila lang ngaboy makahupay sa nagdugog ng dughan. Aliyana ang tulumanon, nabugtong makatambal netong mga kasing-kasing na samaralan. Di, kuya po, huwag ang sulilan sa sulilan.

Higala, kumusta? Alauna na sa kahaponon, inyo na usap mabati o mapatalingho kining tulumanon. Dear Kuya Pon, ug ang suliraman sa gugma. Ang maong tulumanon, gituyo pagmugna ning sibyaanan, aron sa pagbanhaw pagbalik sa nahikatuga ninyong mga kasinatian sa gugma na bisan kinigilumutan na ang nanlig.

panahon ng inyong Kuya Paul, si Paul Kenneth Law. Busa paminawa, upatalinghugi, gining tulumano. Dear Kuya Paul, up ang suliran sa kumay. Alauna hangtod na sa alas 2 sa kapunod, upan sa mga bulawanong dambag ni inyong Kuya Paul o sa atong mga minilyon ng mga suking digpaminaw. Kung kamu adunay mga kasinatian o kasaysayan sa napakyas ninyong mga dumba, ipaambit ka na dinining atong tulumanon. Dear Kuya Paul, ug ang suliran sa kukma. Dini lamang na sa numero 1 na sibyaanan sa Kabisayan ug Mindanao,

good afternoon. Once again, welcome mo sa Binining Atong Tulumanon. Inyong Tulumanon. Matag Domingong Tulumanon sa Kapunon. Nagtambal o nagpatangon sa mga samaran ninyong kasing.

0: Kapit na sa kulinyo sa pag-uban ka na ito, hangtod na sa alas 2 sa takna sa kapunan. Ini adlaw na sa Domingo, pizza 24 taron sa Buwan, Subayo, tuwing 2025. Ako nga po ninyong Kuya Paul sa kahanginan si Kuya Paul Kenneth Redoble Laurogo. Mga greetings at umasahan karong tatag, ha? Kanya pala yung tag, follow, like, and share atong official nga FB page, Facebook page, blog. Bisayang magsisibya. Kay gawas ginaglalog-lalog ta sa sibyaanan, DYHPRMN Cebu, kapadayon niya pong overall number one na radio station sa Metro Cebu, naglalog-lalog sa atong FB page sa Bisayang Magsisibya. Ngunin na to nga atay live sa atong FB page sa Bisayang Magsisibya. Para kay katong atong mga listeners nga tuwa sa layo nga lugar, tuwa sa gawa sa nasod, tuwa sa kalapita sa laing nasod, makapaminahagya po nga sa atong tulumanon.
1: Dear Kuya Paul, ug ang suliran sa kumpa.
0: Pinagi na na sa atong social media platform, sa atong official na Facebook page blog, Bisayang Magsisibya. Alam mo na di at nawa. Makikita ninyo ang kagwapo sa inyong Kuya Paul. Wapo kaya, buhubuyag? Ay, lang yung buhubuyag yun.

sa namo sa isa atong signal magwawa sa FB kay murag mohinay mo kusog ang atong internet no. Pero mabalik naman sa SLSN na yun ikatang taon. Mabalik na sa siya ikatang taon. Ma-refresh na sa siya. Pero kung nawalaan ko sa siya, buong mabawang nawa, mas kuya po sa FB Live. Mag-off and on ang atong kuhan sa tungkol niya sa panahon na sa Dunbanga. Nakasinati na sa pausahay, uguan-uan. Mauwa na sa usahay sa gabi. Doon na sa stable ba ang itong panahon. Hinungdahin niya magwawa. Pero mabalik rin niya punta. No? Kalit nag-ungot. Masig makabantay mo din sa inyong mga nagtanaw na ito. Nga nasa layong lugar. Hindi na maabot sa labay sa itong signal. Sa itong frequency. Yung 612. So, di rin alam mo nagtanaw. Maminaw sa itong FB page sa Bisayang Magsisibya. Mahinay mo kusog ang ato signal usay sa atong internet connection. Karon okay naman siya mo igbalik niya mo balik naman sa kyo siya sa London. Ako mas bon, kumusta? Ako ni ginahot ka na mo sa kadasi, kamaya o kapiskay sa inyong mga panglawas. Karong Lumingguha. Diha sa amo lang gigibiyaan ka diyo. Ayan to gibiyaan mo ka diyo nga lugar diha sa Provincias de Cruz. Diha sa Provincias Bohol, no? Kumusta nga itong mga suking di paminaw diha? Ano, agay pagbukas din nga

balik na tayo din sa atong Dulumanon, inyong Dulumanon, 14 minutos na manakalabay. Ang alauna sa katunon. Panayon na tayo din ng atong Dulumanon, inyong Dulumanon, na nagtambal sa mga kasing-kasing ninyong samara. Kaya ang inyong Kuya Paul, ito'y mupatangon, yan ang samad sa inyong kasing-kasing. Niya katong mga antisado o mapapasa ilang mga aksinati yan ay magkaiko ka. Masayin lang na sa atong messenger sa Bisayang Magsisibya ay inyong mga love story nga nangapakyas o niya alang ninyo makahatag ni pagtulunan sa uba na to ng mga suking ting paminaw sa way ko kaiko, way ko kaawa, way po panagana. Masayin lang na sa atong messenger sa Bisayang Magsisibya. Sa ingon ato lang matagaan o kinabuhi sa kahanginan o

Greetings ata. Adresi Rony Telior Lekeron Aranita. Ato niya maayong untog, niya pa ni untog ang message. Shout out lang po mi, Kuya Paul, sa akong manghod niya si Bibi. Si Bibi, Sansay, NN, o sa akong Mama Dina, o Papa Boy, o among mga silingan. Ilabi na ni Ato.

0: akong mga kaparintihan o kasilingilan diri sa Candelaria, Uson, Masbate. Always nga naminaw sa inyong programa, Kuya Po. Diga na lang diri si Ronnie Tellior Aranita ni Kuya Po. Salamat po. God bless po. Okay. Why, isa pa yan. Si Ana Pakera, ayong odo Kuya Paul, o kayong hapon. Tanaw na submit sa imong programa diri sa among lugar sa San Carlos City, Negros Occidental. Ariel Lubiano, mayong hapon. Greet ko sa akong Papa Virginio Kuya Paul o ni Mama Rosalina Lubiano. Request niya ko sa kong paboritong awit. Paborito yun niya awit. Kini After All This Year. Nag-rate si Ariel Lubiano sa San Jose, San Isidro, Leyte. Salamat sa pagbasa, Kuya Paul, no? Nining mga orasa.
1: Dear Kuya Paul, ug ang suliran sa kumpa.
0: Okay, 17 minutos na, manakalabay ng launa sa kahaponon. Dugang greetings, dere si Jonas Coyno. Ay, hapon, Kuya Paul, pa-shout out lang ko sa tanang taga-Concepcion, Mabini Buhol. Dugang Noy Cosmic Katayas. Wa sa Kamarsyal, Libo, Sibunga, Cebu. Og sa akong anak nga si LCI Coyno sa Musay Cebu City, no? Okay, ini nga mga orasa. Onya si Juan, si Balbilyardan, nawag ni Balbilyardan, si Mubalak ni siya, o unsa kali siya, ato ni siya pangutan, unod na taot sa, standby sa bal, kandayot bal ha. Ay tiwasod sa naning basa kini mga greetings sa atong mga minilyon nga mga suking ding paminaw na permigong nagsunod o nagpamati nini atong matagdumingong tulumanaw. Si Giselle Roblesa, Kuya Paul, maayong hapon, pag-shout out sa tanang kamagong, taga-kamagong lahog na minaw ron o nagtanaw sa imong live. Salamat kayo, Giselle Rebleza. Ipa-like, ipa-follow, ipa-share na day ha. Ang atong official na FB page. Di sayang magsisibya, kaya anak ninyo madungog po. Ang atong mga programa sa DYHP. Sabi na kinig atong matagdumingong dolumanon na nagtambal sa mga kasing-kasing ninyong samara. At ito lang paminawang si kasamang Bal Bilyardar. Maing hapon, kasamang Bal.
2: Okay, maing hapon, Paul. Congratulations na number one hapon na ito ang pinanggang istasyon sa DYHP.
0: Congrats na ito, tanan.
2: Oo, diri sa mo ang sitio, diri sitio pala na sa 13-15 hapon, tanan, hapit ka na balay. Oh. Naagod, minaugod din sa tanang tulumanon, hansudrong domingo, minaugod sila. Nagagod si Kuan, Joseph Carion, na konsihal, si Marjon Vergara, na barangay konsihal po. Oo. Mabalik ako ng Iglansad, magbunga ng Iglansad, parang umabot na eleksyon.
0: Ugmadayon, oh. Ugmadayon.
2: Ugmadayon, ugmadayon. Okay. Ako, alam na tanang na ang nagpaminaw karon di sa barangay Hapitan, Artisala, Minti Mayor, Villardar, na ito. Akong mubalak ko, Paul.
0: Mubalak ka?
2: Oo.
0: Sa may title sa imong balak, Paul?
2: Damgulang di ay ang
0: tanan. Damgo?
2: Oo, damgulang di ay ang tanan.
0: Kaliyat lang ha. Kaya ako sa iridi yung... Damgo
2: itong pulak.
0: Ito niya pong ang kuhan, si Sir Manalili, atong gamiton.
2: Okay.
0: Sige. Okay. Kala ito magdaon ng balak ni Bal Bilyardar nga nag-uluhan ng si Title Bal.
2: Danggulang di ay ang tanan. Ban, matagsup umpuh sa labihan sa baybayo. Mahinunggong nako sa babaan na ako ang ipakamukli ng iba pa ako sa kalibutan. Gani, matagsupong ko sa gagnang gigisig o sa kapungon. Inanay ng mudaligid ang gagmayusok sa akong mga luna. Kay ang babae na akong ipakamukliya. Atuan na diyan sa laing mga bukto sa uraray. Hang siya pagyapin ang akong ginagawa. Naunta magmalipayon siya sa laing ng mga bukto sa pinilita na igo kanako ingin dihandong ubos sa akong tinuod na pagpangga kung pagmahal sa babae niya ni ibabao sa kalibutan.
3: Okay po, kaya naalam po.
0: Okay. Okay. Alamat kayo. Alamat ni Bal Bilyardar. Kayang balak mga higala sa kalibutan.

0: Bakalım da kusam şu bal milyarder. Kandugay, barangay kandugay. Barili Cebu. Pag-ibigan, balak na alam. Yung kuya po lang sa mga balak na gan, pero o kayo nun, bumadula ko akong script. Ako'y mga balak na gihatag ni Juan San, ni former General Alex Abadinas, kuya ko nun, doon ay mga tagak na bituon. Mas timawa. Basta gilgigan. Kuya Paul, ug ang suliran sa kumba. Okay, 24 minutos na manakalabay. Ang alauna sa kahapunon. Parehin mo nagpaminaw sa atong matag-dumigong dulumanon. Nagtambal sa mga kasing-kasing ninyong samaran. Malagunod na mo yung mga kasinatian sa kugma, ipadyaan ka na nininingatong dulumano. Pero siguruan ninyo, aron di mo maparehas uban. Ay kung man ninyo pala, siguruan ninyo mga paminaw mo ato ng basahon, no? Ay inyo ng schedule ba? Pagbasa na ito, niya, di mo kapaminaw, di mo na ito masahon dyan. Uban doon mga daghanan, doon mga sugulan. Di naman mga kunta ka, mga sindir, ano yun. Bago na ito, atahon nila kung mga basa. Kaya kayo, di ka dungog ang sindir, di mo ganahan niyo anak. Di ka dungog ang mga nagpanam. Okay, si Jonas, si Reblesa. Delicious kamagong lahog. Salamat kayo. I-share, i-like, i-follow, i-share na siya. Nakikinig mong pa kayong awit, Ma'am Rebles, ha? Hindi na ni pwede sa atong dear Kuya Paul. Ganihan ni sa Hujaka. Ilambay bunal, pwede ni siya. Si Green Forever Ronolo Inosim atulin ni Sinyas Uslum labay Ramis Uslum atong magpadoong namog hirungan Green, no? Kaya mami Santander, mami kaya mami sakay sa kwan bahay siya labian na namong Uslum lagi na mo kaming tanan. Ayong hapon, Kuya Paul, naminaw ko diri sa Poblasyon Oslo, Cebu. Shout out ni Iti Joseph Potredo diri sa Poblasyon Oslo, Cebu. Dan Martinez Imos, happy watching. Kanya Rishi Coineo Mera, happy watching. Roger de la Serna, nagtanaw na sa dato. Iyan pa shout out ang iya ko nung asawa nga naglimpyo sa tawgi. Walang bihe na sundalo ng tawgi. Favorito na lang ko, tawgi niya. Walang isumbakan o kalang crispy nga baboy ba. Hindi iwa-iwa nga, gigagmay niya, crispy. Walang bihe na Roger de la Serna. Iikuan. Iyan ko nung i-greet niya ang asawa nga naglimpyo sa tawgi. Marilo de la Serna, diri sa Lawaan Dos, Talisay City. Wow, sa Lawaan Dos, Talisay City. Silingan rin na akong diri niya. Kaya naman taro manukad sa atong broadcast, sa atong studio, sa atong safe house broadcast studio na to. Sa inyong Kuya Paul. Atong Domingo, dito muna sa Gihungan. Kaduol man ta dito kay kasal man ni Binji pagka Lunes na yun ato. Was ko gaba sa resolve na mi apite.
1: Sana ta na.
0: Apite ya pakse pa yun.
2: Pite.
0: Pite. Pite.
2: Pite.
0: Pite. Pite. Pite. Onya, lepay na rin rin nag-view, nag-patalingog sa atong FB page sa Bisayang Magsisibya. Naglanog-lanog po sa pabiling overall number one ng radio station sa Metro Cebu, DYHPRMN Cebu. Guys, uno doon sa dial sa inyong mga radio. Sarah Tuidura. Uwa po ba yung haunto-unto pa niyang misis, no? Sa tanang naminaw sa imong programa. Shout out ko Kuya Paul sa akong mother nga si Esther Daidora. Manaminaw sa imong programa karon. O kang Noy Nong Miguel Balinesera. Manaminaw po ni mo. Idol ka nila, Kuya Paul. Thank you very much. Salamat kayo, ha. Ikan rin sa Concepcion Mabini Bujol. Salamat kay Ma'am Sarah Daidora. Kanya, suwa ba ka rin mag-burnout sa Tangki Uno? Tangki Uno, Naga City Cebu. Si Nang Antonia Panimdim. Inanggang mama ni Josephine Panimdim. At higala sa NBI Sembro. Niya si Noy Simenso o ni Bay John Bib Susun niya sa Simenso Repersyam may Sanchanco ano, Hungkera Street Corner Sanchanco ano yung nagtahi sa akong sapatos niya ang lalangkat rundi magisi ang ato sapatos pa
2: Pite
0: ayo to magisi. Ito di ko last time. Labat kayo Noy Sim Enzo. Kahit mong bag, magisi yung bag, sapatos, ato sa Sim Enzo. Show repair shop. Maraan ya, ato lang amigo, ato listener. Ay kung ta kayo, hindi ta panilagan o mahal.
2: Pite!
0: Maraghapit na layatag ang presyo. Ay ta. Ikong
2: dahil.
0: Ay, garay dyan na siya, radyo. Sige, nagtahi, sapatos, bag. Ay, gamay yung radyo dito. Di ba, it's me yung ipaminaw, eh. Salamat kayo ni mo, Noy Sim Enzo, og by Jam Jan Bib Susun. Tang, why makalubag ani nila? Hindi ni pwede lubago nilang, kung ilang ilang dayal dito. Pero wala magpasabot, ha, nga kuha na mo, ipilit na mo. Pabalin-balin, yung radyo, hindi lang yun niya ibalhin, no? Hindi lang yun niya ibalhin kay kuhaan man. Die hard man siya ang listener yun na to sa DYHP. Si Bailep Rekla. Si Lep Bayadong. Kung ano yung binali. Morial Diego, Kuya Paul, maayong hapon. Happy Sunday. Shout out ko sa akong nanay o tatay Rodrigo Cagas o nanay Leonela. Alunita? Leonela. Alunita na yung Cagas. O sa tanang mga pamilya na mo, Kuya Paul. Pamilyang Cagas diri sa Alicia Buhol. Agang salamat DYHP number one radio station. Salamat kayo ni Morial Diego sa Alicia Buhol. Mermin yun silang minaw sa nato. Ano na yun silang nagsunod po sa atong

o may sipa kayo yun. Sipa kayo nga programa. Dito sa ilang naimutangan o sa ilang tagsa-tagsa ka mga lugar, mga higala. Kanunay yun nilang pinaminaw ang atong tulumanon matag Domingo sa kahap.

Kuya Paul, more power, number one station from Tanyas, Cebu of Paradise, Hinatilan, Cebu. More blessings. Salamat kayo na inig-message na ito. Pabot sa ilang greetings mo na ito. Yan pa na yung number one ng atong radio station. Abiling nag-overall number one ng radio station ng DYHPRM in Cebu. Thank you kayo ninyo because of you. Because ninyo. Kanunay yun nga pilit nga naminaw. Nagkadaghan kay wala naman sa mo yung pangitaon pang radio station. Kung sa may ipangita ninyo nga programa sa radio station, nanatanan sa DYHP. Balita. Hard-hitting commentator na itong atong station manager, Attorney Rufiel Fernandez Bagnio, mga pagtuki, pintok na pagtuki sa isyo. At hanan ninyo madunggan ni Radio HP. O mga entertainment program, sama niya Tunder Kuya Paul. Of course, atong mga lindot ng mga drama. Ay naapamangyapon ang maayong mga writer o director sa DYHP o maghiskutag drama. Wala mo yan nga pangitaon. Di na naangay ninyo ibalhin-balhin pa ang inyong dial sa inyong mga radio. Gusto sa mong solid nga music yun. May street-street nga music. Ang IFM na to. Ang atong partner permi. Ang atong IFM idol. Okay, kaya na. Kaya na, yun na iba kayong awit ni Juan, ni Arnel Lubiano, ha? Atong Ariel Lubiano, yung paboritong awit, ha? Iyara ba ni paboritong awit? Ito ni Paminahan, eh.

0: Cuc ang suliran sa kukba.
1: Okay, balik na din sa atong tulungan, inyong tulungan, nagtambal sa mga kasing-kasing ninyong samaran. Ikaw, biktima man sa kapakyasan sa kukba.
0: Dear Kuya Paul, Cuc ang suliran sa kukba.
1: Okay, mo ito ay mga pipilag yung mga pinangayong awit, ikan sa ito mga suking din paminaw. O niya, dugang mga greetings diri, si Bradix Bandoy Erasmo Magali. Mayong hapon, Kuya Paul R. Lauro, nindot imong programa, Makalingaw Bahin sa Gugma. Okay, nakay mga sugilanon sa Gugma niya, by Bradix. Padala na din sa itong tulumanon. Patukaran niya ang power of love para sa akong uyab na si Annabel Musukol Pinuti. Kuya, haita niya. Pinuti pa lang, Pinuti niya. Ang middle name, Musukol. Pagyan. Hasta kuyawa.

pagyapo lani niya ba eh. Badik, kamo pagyapo ni Annabelle mo so call niya ay apelido Pinote. Aya, aya! Power of love. Ang gahom sa gugma mo iyang gi pangayong awit ha.

0: kertaha kalang kuani ya dili ni paspas. Oh, kinalan dili paspas niya. Eh kuani og paspas ni dili ni haom sa atong kuan. Dili ni haom sa atong tulumanon. Kaya atong tulumanon kuan man love song man ato i-play diri. So dili na ta mo play og kanang mga kuan anang mga paspas. Ang paspas na ito katong ganiha sa itong ilamba ibunal. Kaya ito ko ng paminawan ko nun eh, iniawit tabi, huwag paspas mo eh. Ah, walang totoo, dato ni ipabati ha. Wasun sa tagbasa, kiniuban niya mga si Merti, Merli Coy, no? Happy watching, no? Nining mga orasa. Niya si Ma'am Camila Masukol Bongko sa Tokyo. Sabi niya, yun yung mga apelido ha. Ay hapon, Kuya Paul, shout out ko sa akong mga anak. Yeah, salamat pinamungahan Cebu. O sa akong kinakusgan ng bana. Sa muna yung kinakusgan ng bana, si Dulo. Oh. Ayan bala ko na si Dulo. Ika na lang din ni Carmela Masukol Bungko sa Tokyo. Sa Barili. Ano mo? Tasan is Barili. Barili. Butangig. Kuan ha? Sunod. Barangay. Para makaibaw taasan na pizza Barili. G-Boy Marino Altobar. Mayong Otto. Mayong Otto pa niya greetings, no? Shout out day ko sa akong lola, Kuya Paul. Nga si Lola Didi. Namati diri sa iyang radio. Daari. Samtang, sani? Samtang nagigdaigda. Sa sityo Katagbakan, Barangay Magtikol, Tuboso, Negros Occidental. O katagbakan Barangay Magsikol. Ah, Magtikol eh. Magtikol, Tuboso, Negros Occidental. Okay. Salamat kayo, Sir G-Boy Marino sa pagpahibaw. Marino Altobar. Idol Francisco yang ipiname. Good PM, Kuya Paul. Shout out sa ko sa akong kauban nga nagkaon karon si Joel Pukong og sa tanang na Minaw karon paliog ipatukar ang awit nga naguluhan habang ako'y nabubuhay nagpaabot nagpa-outbout imong tigpaminawan dere sa Gihulngan. Nagigikan sa Gihulngan atong kuan. Atong kasal ni kasamang binji. O Sabado pa lang diha nami. Diha pa lang sa Sabado. Okay, atong oras. 10 minutos na lang sa dili pa matapos ang atong panaguban. Sugas oras, no? Ito sa nang paminaon kining laing awit, be. Nagipangayo yapon sa atong mga suking tigpamina.
1: Dear Kuya Paul, ug ang suliran sa

0: 궁금한 소리가
1: 나와.
0: 오케이, 발리카 리사 둥둥둥둥 지금은 어떤 소리를 다 맞다듯 아무튼 발리카 리니가 둥둥둥둥둥 리니가 둥둥둥둥 발리카 리사 mga kasing-kasing ningung samara diye kuya pool ug ang suliran sa gupa ako mga pinangayong awit ako lang diwawang subasa kini mga greetings diri ha Imelda Cabalquinto kuya pool ning solid listeners imoning solid listeners shout out to sa akong papa Paulino si Toy ay gidad na kutsite 4 anyos yung ayaw siya awit Pauline mga paborito na niyang maong awit great ko sa ako pong bana Nieto Cabalquinto sipa uga sorry nagripak og mani ikan ni Imelda Cabalquinto dari sa barangay Bai Sibunga Cebu sa manang mani kalmani nga nilungag kalungagon sige salamat kayo ha na pikir man kayo to oras kasi luar lang ko Imelda din na to ma-play ni kayo awahin naman sa kayo ka naka send sa imong message no sayo-sayo pa to ni mo ma-play na to ni kayang ayo ni papa ni mo awit pro line home Nick de la Serna watching from Camotes Island Kuya Paul sa Rizal Puro niya si kusang ni si Michael Bintoy na nangyayahe po ng kwan nangyayahe po ng son of music yalagyan po pa-shout out ang iyang pamilyang Bintoy o mga kasag riders niya sa Dugguan Basat Mandawi City happy Sunday na lang kung ninyo tanan diha no ika ni Michael Bintoy. Alam mo tayo oras eh, sakay ni awit ni Victor Wood. Lord, good time. Salamat ko sa tanan ito niya po mga suging kigabi na. O niya, congratulations niya po na ito, tanan, no? Sa mga listeners na ito. Anyway, it's week eh, para yan itong nahuntan ang bakos kapag overall number one sa itong radio station sa Metro Cebu, no other than UYHPR Mencedo. Congratulations at ito na. Pag-iniawit ni Jose Marichano, Regent Velasquez.

0: responsibly.
1: Sa panahon ngayon, kailangan ng tatak ng tapang. Never say die. Paalala ng Ginebra San Miguel. Drink responsibly.
2: Lumbi, pudding San Miguel litro. Share taning litro ha. Uy, Carl, palihog sa kinilaw, bi.
3: Carl, palihog gani sa litron.
4: Carl, palihog po ng bupis, please.
2: Oh, nga nung di man maabot na ako ng San Miguel litro. Uy, ishare po, bi.
5: Kung barkadahay, parihas tanan. Share sa San Miguel litro. Kananay, o katawanan. San Miguel litro, share sa kalami.
2: Ihatagan ini Carl ang bill.
4: Carl? Asa man si Carl?
5: Drink responsibly. San Miguel litro. Adto na sa pinakaduol nga kananan o imnanan. Tagay-tabay. Drink responsibly.
0: This time check is brought to you by Bygone. 100% knockdown. This newscast is brought to you by GSM Blue. Sa una pa lang, masarap na to. Choose GSM Blue. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by Anlene. Tatag ng Anlene, abot kaya na.
6: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa.
7: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
6: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
8: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
6: Wow! Mas maayo pa!

0: Cordero, MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Giniling, bombay, ahos, toyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
4: Mami, undangi ang drama.
5: Angeline,
4: na ako'y na-discover nga timplado na, lami

0: drink responsibly.
1: Sa una pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Happy Fiesta!
3: Kinahanglan, extra ang handa.
2: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
3: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
4: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jod! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa. Naailetsyon, humbaado, bakadereta.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
9: Unsa ang ambisyon ni mo?
10: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-eskwela niya.

0: Jolly Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling good, set up.
3: This time check is brought to you by GSM Blue. Sa una pa lang, masarap na to. Choose GSM Blue.
4: Red Horse Beer. Lamian. Suave sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangga mo sa relax sarap.
5: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
6: Drink responsibly.
7: Bawat patak, masarap. Suave kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
8: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw. Bisan kapoy na, kaya huntanan. May nalang na ay bag-ong Revicon.
9: Ang Strongman's Multivitamin. Na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
8: Revicon. Tabang aron masagad. Imong kausog.
9: With proper diet and exercise.
10: Unilab quality yan.
11: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan. Pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advanced na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advanced. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advanced. Tungod kay pila ka adlaw lang, nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo o advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
13: Balita! Di pa si Dunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa Tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
14: Kaninda ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
13: O libre pa yun ang senior high school sa ACT.
14: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pa yun ang mga estudyante para sa Cebu City Cebu College Scholarship Grant kung graduado sa Public Junior High School sa siyudad.
15: O, sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
13: Oh, ani mo, Pretty? Ay, galimti!
16: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain.
17: Naana mga bisita? Gadget lang!
18: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
17: Wow! Mas maayo pa?
18: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
19: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
17: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
18: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
13: Balita! Di pa si Dunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa Tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
14: Kaninda ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
13: O libre pa yun ang senior high school sa ACT.
14: Gawas ka advance pang international ang ACT Senior High School, kwalipikado pag yun ang mga estudyante para sa Cebu City Cebu College Scholarship Grant kung graduado sa Public Junior High School sa siyudad.
15: Oh, sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
13: Oh, ani mo, Pretty? Ay, galimti!
16: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain.
17: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
18: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
17: Wow! Mas maayo pa?
18: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
19: Noy, dugan ko yung bisita. Naa pa ba'y extra?
17: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
18: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang nailan mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
6: Friday night, na-meet mo siya. Tapos Sabado, kayo na. Normal yan. Gusto magka-baby. O gusto, ikaw ang bini-baby. Ang normal mo, normal yan. Ano man ang choice mo, pwedeng makatulong. Every Trust product purchase, may ambag sa misyon namin gawing accessible ang family planning. Para same-same tayo in enjoying what matters to us. Trust. Want more? Ma'am, sir, o ma'am, sir. Learn more at trust.ph.
20: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
21: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
22: Ganyan ang Pinoy!
23: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
24: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
25: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
26: Happy!
27: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
28: Playtime Entertainment, born for happiness.
29: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: drink responsibly. Sa panahon ngayon, kailangan ng tatak ng tapang. Never say die. Paalala ng Ginebra San Miguel. Drink responsibly.
1: Balita! Di ba si Dunggan sa PRC ang Asian College of Technology? Isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
2: Kaning dati ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
1: O libre pa agyod ang senior high school sa ACT.
2: Gawas ka-advance o pang-international ang ACT senior high school, kwalipikado pa agyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduate sa public junior high school sa syudad.
3: Oh, sige pa, hindi na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
1: Oh, ani mo, pretty? Ay, galimti!
0: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
1: Balita! Di ba si Dunggan sa PRC ang Asian College of Technology? Isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
2: Kaning dati ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
1: O libre pa agyod ang senior high school sa ACT.
2: Gawas ka-advance o pang-international ang ACT senior high school, kwalipikado pa agyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduate sa public junior high school sa syudad.
3: Oh, sige pa, hindi na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
1: Oh, ani mo, pretty? Ay, galimti!
4: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
5: Sa una, halos din na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
6: Mas klaro na ba bisan gabi?
5: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
7: Sulayod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya.
0: This newscast is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap.
8: Red Horse Beer. Lamian. Suave sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasanggamo sa relax sarap.
9: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
10: Drink responsibly.
11: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
12: Protect Chan.
13: Yaku.
12: With 8 billion live LCS.
13: Yaku.
12: That may reach the intestines alive.
13: Yaku.
12: Helps improve digestion and boost immunity.
13: Yaku.
12: With proper diet and exercise.
13: Yaku.
12: Kaya panalo ka Chan.
14: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na. Di pwede stomach pain medsra ang tumaron. Pag Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2020. 24 to August 2025. Gremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Bye.

0: pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno. Tatak RMN.
3: Karun, atong madungog ning istasyon RMN Cebu 612 DYHP, ang Santos nga misa nga tuwa manukad sa Basilica del Santo Niño.

Sa paggagabi na niadtong Dominguha, nagtigom ang mga tinunan sulod sa lawak o gitrangkahan nila ang pultahan kay nahadlok man sila sa mga kadagkuan sa mga Hudeo. Unya mitungha si Jesus sa taliwala nila og miingon, "Mainyo unta ang kalinaw." Human siya makasulti niini, iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot ug ang iyang kilid. Nalipay pag-ayo ang mga tinun-an sa ilang pagkakita sa Ginoo. Unya si Jesus miingon kanila pag-usab, "Mainyo unta ang kalinaw. Ingon nga gipadala ako sa amahan, ako usab nagpadala kaninyo." Gisulti niya kini og unya gihuypan niya sila og giingnan, "Dawata ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, gipasaylo kini. Kung ang ilang mga sala dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon."

0: Mumud, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, ipadala kanamo ang imong espiritu.
0: Nga magkahiusa ang atong kasing-kasing o ang atong kalag, kita nga mamati sa espiritu nga nakigsulti kanato ug diha sa simbahan, magampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, ipadala kanamo ang imong espiritu.
2: Ginoong Dios, nagpasalamat kami kanimo kay imong gipadala ang imong espiritu. Nangayo kami kanimo Ginoo, hatagi kami sa iyang kusog ug sa iyang kaalam aron panahon sa mga pagsulay ug mga pagtintal, mosaksi kami sa imong kamatuoran ug sa imong gugma. Pinaagi ni Kristo, among Ginoo.
0: Amen. Amen.

0: Inyong nabati ang Santos nga Misa nga tua manukad sa Basilica del Santo Niño. Daghang salamat.
1: Balita! Gipasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa Teachers Board Exams o top 10 sa Nurses Board Exams.
2: Kaning gabi ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa Criminology, Nursing, IT, Engineering, Education, HM, Tourism o Business.
1: O libre pa agyod ang Senior High School sa ACT.
2: Gawas ka advance o pang international ang ACT Senior High School. Kwalipikado pa agyod ang mga estudyante para sa Cebu City Cebu College Scholarship Grant kung graduado sa Public Junior High School sa siyudad. O, sige pa, hindi na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
1: Oh, ani mo, Plenty? Ay, galinti!
3: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
4: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa-extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: ko, believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX-traordinary with MX3.
4: Happy Fiesta!
5: Kinahanglan, extra ang handa.
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Naana ang mga bisita? Gadget lang!
6: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jun! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X. That time check was brought to you by Magic Flakes Cheese. Sa kalamion sa cheese o crunch. Mulami po ng break ni mo.
4: Happy Fiesta!
5: Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Gadget lang!
6: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jun! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
11: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
12: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po'y ugmuhanap na akong mata.
13: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
11: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
12: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
13: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
11: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
14: Iberry Gold with lutein. Papalit na sa Mercury Drugstores nationwide.

0: Swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa.
3: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Naana ang mga bisita? Kajut lang!
5: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa. Naailechon, humba, adobo, kadere.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
9: Extra. Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year. Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Pangon na ta, mag-shift na ko. Future.

0: responsibly.
1: Sa oras ng pagsubok, nagpapakita ang tatak ng tapang para sa pangarap, pamilya at bayan. Paalala mula sa Ginebra San Miguel. Drink responsibly.
2: Mayong adlaw mga suki na tungtig paminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
3: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot yung 320.
4: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
3: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatanaw nako og TV nga dili na maglisod.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: DYHB RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
1: This time check is brought to you by Tandaway 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tandaway. Ang time check na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra.
7: That time check was brought to you by Bingo Plus, Bingo sa Saya, Plus sa Panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: This portion is brought to you by Leon Extra Strong Beer. Bangi sa sarap, bangi sa sulit. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
8: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advance Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance. Tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mabilis magpagalingin as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
9: Bye!

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajut lang!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Noy, dugan ko yung bisita. Naa pa ba'y extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa. Naailit Chon humba adobo kadere.
3: Extra maayo. Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Ganyan ang Pinoy!
1: Ang Pilipino, magiliw sa panauli.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural, at original.
4: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
5: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katambatan-on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
6: Bili, di ko kaklaro, bista layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi maigmata sa bumitan.
7: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
8: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol ni mo.
9: DYHB RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.

0: DYHB-RMN Cebu, the official number one.
1: Radyo mo nationwide.
2: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Happy Fiesta!
4: Kinahanglan, extra ang handa.
3: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
5: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
6: Noy, dugan ko yung bisita. Naa pa ba extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo ka dere.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
10: Extra. Ang drama ka na guluhan sa tanambakak ikaw ang tinuod. Sinawato ubo sa direksyon ninyong lagad Francis Iliaga Espanes. Ipasundayo karong Mayo 29 anha sa Barangay Tulo-Tulo, Consolacion, Cebu. Samtang ang drama ka na guluhan, Idol ko si Taray. Ipasundayo karong umabot Honio 3, 2026, anha sa Central School Poblacion Consolacion, ubos sa pagdapit ni Consul Philip Sabra o Mari Ayan Safra. Samtang ang drama ka na guluhan, Idol ko si Taray. Ipasundayo karong umabot Honio 4, anha na usap ipasundayo biya sa may Bulacaw, Cebu City, ubos sa pagdapit ni Consul Filma Alicante Manigbas o Family.
2: This newscast is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na!
11: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

gitawag og substantive due process. Kini nga example, nindot kayo ni. Usa ka truck driver, sud sa unom katuig nga pagpanrabaho, nakabangga siya og sakyanan. Pag-report niya sa employer, wa na siya padyutiha sa trabaho. Ang basis sa employer, pinaagi silang HR, Mr. Driver, ayaw nag-duty sa trabaho tungod kay ang imuhang gihimo gross misconduct. O niingon pagyud ang employer, neglect of duty ang imong offense. Niingon ang employer, matod sa akong HR, og duna gani negligence ang empleyado, pwede nang tangtangon sa trabaho. Tangtang ka na, Mr. Driver. Sakto ba ang employer? Ang tubag dili, nga naman, bisan pa og dunay negligence ang driver, unsa may giingon sa ato ang labor code. Kabahin sa gitawag og just causes, pagpanangtang og trabahante. Kung plain neglect of duty, dili kini basihanan, aron tangtangon sa trabaho ang empleyado. Unsa giingon sa balaod, kinahanglan habitual neglect of duty. Ha? Kinahanglan habitual. Unya, gross, buti pasabot, dili na ordinaryo nga offense. Kung ang driver makadasmag og sakyanan, og dako ang damage, gross ba na nga klase sa negligence? Yes. Pero ang question ni ana, habitual ba ang negligence sa driver? Busa, bisan o gross ang offense. Pananglitan, nakadasmag ang driver o laing sakyanan. Dako kayo damage. Nagdanghag yun ang driver kay nakatug samtang nag-drive sa sakyanan. But, kung kausapan na nahitabo, dili makatarungan nun. Nga tangtangon sa employer ang driver. Nga naman, although gross o dunay neglect of duty ang driver, but ang iyahang nahimo dili pa habitual. Buot ba ipasabot, nagbalik-balik na. Kini, driver, nakadasmag og sakyanan. Gawas nga nakadasmag sa sakyanan, dunay pa na-injured nga tao. Gross ba ang nahimo sa driver? Yes. Og kanang maunga klase sa offense, makadaghana nahimo sa driver. So, sa upat katuig niya nga pag-drive sa sakyanan, mo-average og tulo, ngantos ka-upat matagtuig nga makadasmag siya og sakyanan. Na problema na ang operator. Pwede ba nga tangtangon ang driver sa trabaho? Yes, pwede. Nisod sa gitawag og substantive due process. Nga naman, tungod kay ang nahimo sa driver, gross and habitual neglect of duty. Ha? Gross and habitual neglect of duty. Nagbalik-balik na ba nga klase sa sa og dili ordinaryo nga sa ang nahimo sa driver. Now, ang driver, kaskasiro kayo. Nisod sa gitawag o gross and habitual neglect of duty. Init o go and driver. Ha? Maubertikan lang. Gukuron na yun. Manghagit o sukmagay ang maunga driver. O sod sa usa katuig, katulong at usa kaupat, makadisgrasya ang driver. Gross ba ang nahimos driver? Yes. Habitual ba ang nahimo sa driver nga neglect of duty? Yes. Pwede na bang tangtangon diretso sa amo ang driver? Di pa. Nga naman,

0: tungod kay bisan pa og mukumplay ang employer or musod sa balaod ang basihanan pagtangtang sa employer sa iyang trabaho, ang procedural due process kinahanglan pang i-comply. Unsa man kining gitawag og procedural due process? Duna pa'y mga procedure nga tumanon ang employer. Naay gitawag sa balaod og twin notice requirement. Makasa gani ang empleyado. Duha ka matang sa notisya ang ipada. Number one notice. Notisya nga magpahibaw ngadto sa trabahante nga duna siya'y sa. Mao nang gitawag og notice to explain. Ang uban, memorandum. Or ang uban, pahibaw sa imuhang kasalanan. Dili man jud necessary nga notice to explain ang isuwat sa employer. As long nga masabtan or ang tenor sa suwat, hatagan og oportunidad ang trabahante nga makahatag og katinawan sa iyang sa. Diadto, og makasa kakasama ni Stor, hatagan kag mimo nga patubagon ka sud sa 24 oras. Sakto ba na? Niadto sakto pa na. Nalabay ang mga tuig, nahimo ng 72 hours. Sakto ba na? Niadto sakto na. Karon unsa man ang prevailing rule paghatag og higayon sa trabahante nga makatubag sa ihang sa lima kaadlaw gikan nga nadawat niya ang notisya. Kanus-a man ni magsugod ang lima kaadlaw? Lima kaadlaw gikan nga nadawat niya ang notice. Ug atong i-apply ang new civil code. Ang adlaw nga nadawat nimo ang order panalitan gikas kurte, magsugod ikaugma na ng adlaw. But ni amanta sa libor nga hiskutanan unya dili pa man kurte ang memorandum o notisya nga ipada ngadto sa trabahante para nako to avoid the technicality of the law. Para nako lang, it is my most humble legal opinion. Kanus aman magsugod ang lima kaadlaw? Niana bang adlawa nga madawat sa empleyado ang notisya o ikaugma pa? Kaya ang naandan good, panalitan kami abogado, makadawat mig order, gikas kurte, magsugod man. Usa kaadlaw human namo nadawat ang order. Pwede nga ikaugma magsugod ang one day, but silent ang ato ang labor code kalabot ana. Now, to avoid technicality, para nako, kung kamo ang trabahante ang matumgan, kaysa gikaingunan nako, silent pa ba ang atong balaod, kanusa man magsugod ang first day sa 5 days? Magsugod ba sa panahon nga madawat sa empleyado ang notisya o ikaugma pa? Para nako, magsugod sa panahon nga madawat sa empleyado ang notisya. Mahimo sab nga magsugod igkaugma na human nadawat sa empleyado ang notisya. But pareglahan niya mo sa inyong employer, paniguro gin mo nga mga trabahante. Ayaw mo og luag-luag sa inyong depensa kay ang inyong habiyang trabaho maoy naka-risgo ana. But kung ako'y HR, or ako'y employer, or ako pananglitan ang legal counsel sa employer, ang akong buhaton, ang notisya kasamang nistor, i-detalye gid og sakto. Nga ikaw talpulano, tubaga kining maong notice, pagpahibaw nimo sa imuhang sa, sud sa lima kaadlaw, gikan nga imong nadawat kining maong notisya, or hangtod, mas may i-fix lang ang pizza. Panalitan, karong adlaw, unsa marunta, Mayo 24. So, karon nato ipa Sugod ang 5 days hangtod ang trabahante mutubag sa Mayo 28. Pero kung ang sumada, ugma na, magsugod ang first day sa 5 kaadlaw hangtod Mayo 29, mutubag ang trabahante sa notisya. To be sure, kung ako'y muhimo og notice, ako ginang specify na nga. Tumaga, kining maong notice, sud sa 5 kaadlaw gikan nga nadawat nimo kini, or on or before. Specify nila ang pizza, May 29 or May 30, 2026. Aron italyado kayo ba ang notice ngadto sa empleyado? Then, in Italia ay ginaog sakto sa employer ug unsa may offense sa trabahante. Sa desisyon sa Supreme Court, kinahanglan iklaro unsa nga offense ug asa dapita nga provision sa balaod na kalapas ang trabahante. Mao na nga kang ka ang mga dagkong kumpanya labing maayo doon na gid sila mga legal consultant kay istrikto karon ang pagpada og notice ngadto sa empleyado kinahanglan ang facts og ang balaod nga nagsuporta nganong nakasa ang trabahante specify yun na sa notice. Panalitan, miingaron ang trabahante, ang employer nga. Tal pulano, tubaga kining maong notisya sud sa 5 kaadlaw tungod kay ikaw nang libak sa imuhang kaubas trabaho. Now, asa mang dapita nga provision sa balaod nga pwede nang silutan ang trabahante ka nang libak sa iyahang kaubas trabaho? Naaba na sa company policy? Ug naaman gani, ibutang gina nga. Base sa ato ang company policy, Article 11, Section 1, so and so, gidili sa trabahante nga samta ng trabaho, iyang libakon ang kauban niya sa trabaho. Panalitan, ang trabahante nakatug samtang nag-duty, specify ka na sa employer sa notisya nga ikaw, Mr. Talpulano, tubaga ang imuhang sa kay natug ka samtang nag-duty. Ang imong gihimo, kalapasan kini under sa company policy, Article 2, or unsa nga provisions, kung doon na may company policy. Kalapasan sabni sa ato ang labor code, ibutang yun, o asa nga provision sa atong labor code, ang nalapas sa trabahante. Ibutang sab, sa employer, ug unsa may mga consequences sa trabahante. Gipahibaw ikaw, Mr. Talpulano, nga imuhang sa mahimo makapa tangtang kanimo sa trabaho. In Italy gyud, mao na uban nga mga kompanya do na gina sila mga retainer or mga legal consultant tig draft ang uban or tig review sa mga notisya nga i pada sa employer nga to trabahante kay to avoid technicalities. Now, unsay bahaton sa empleyado? So, sa 5 kaadlaw, iyahang tubagon ang notisya. Karon, unsa may bahaton sa empleyado? Pwede nga ang empleyado mo request og hearing. Doon ay nangagi nga mga desisyon sa Supreme Court nga enough na kuno nga ang tubag sa empleyado mapadangad to sa employer na satisfy na ang gitawag og due process. But sa uban nga mga desisyon, mahinungdanon yun ang gitawag og administrative hearing sa kumpanya. Pwede nga ikaw nga trabahante, mo request ka sa HR nga, Madam, pwede ba kong makatubag? Pwede ba nga mag-hearing ta sa akong tubag? O gawas ana, ang trabahante pwedeng magpa-assist og abogado. Ang uban mo ingon nga, asa masaming abogado nga mo assist na mo? Naay daghan nga mga pro bono lawyer o maghisgota og labor case. Unsa man na kanang gitawag og mga pro bono lawyer? Natural ang abogado maghago gandina. Naagunay bayad. Oh. Ang kahago sa abogado, sikrito kayo. Wa mo kahibaw nga ang abogado, wa pa na katug, ni sayo na og mata, alaunas kadlaon kay nagtrabaho sa inyohang kaso, nagtuon ka nagmayo. So entitled ang abogado siyang kahago, pero doon ay mga gitawag og pro bono cases, sama sa libor case. Unsa man na, unya ra bayri ang abogado og dunay madawat ang trabahante. Dunay porsyento ang abogado bugti sa iyang kahago kun dunay madawat ang trabahante. So dili ginasakto kanang inyoha pagtuo nga abi kay nangayog porsyento ang abogado sa libor case nang warta ang abogado sayop na. Entitled ang abogado sa iyang kahago. Bayran man ganin atong panday, ang abogado pa. Oh. Bayran man ganin nato ng tig kis-kis sa ato ang kuko, ang abogado pa maudilin nyo bayran nga naghago man ang abogado. But dunay mga pro bono cases. Dunay percentage ang abogado og pilay madawat sa trabahante. Pwede mo hire og lawyer nga attorney. Pwede ba ka og pro bono? Magpa-assist unta ko nimo kay tangtangunon ko sa trabaho. So pwede nga mo kuyog ang abogado panahon sa hearing. Now, pananglitan gani mamatud-an nga sad-an ang empleyado unya basihanan para tangtangon siya sa trabaho, magpada ang employer og ikaduhang notisya. Mao na ni ang gitawag og notice of dismissal. Muingon ang employer, Mr. Talpulano, base sa amo ang investigasyon, ikaw nakatugyod samtang nag-duty o daghan ng higayon nga imo kininggihimo, violation kini sa ato ang company policy under unsa nga provision, violation sub sa ato ang labor code, ibutang asa nga provision ang imuhang gihimo, gross and habitual neglect of duty. Busa ikaw pagatangtango na sa trabaho, ibutang effective mauna. Ang normal nga buhaton sa employer, labi na og grabe-grabe gyud ang sa unya padung tangtangonon, ipaubos og preventive suspension ang empleyado. O sa maning gitawag og preventive suspension. Samtang under investigation pa ang empleyado, dili una siya padyutihon. Kay basin og unsa himuon sa empleyado, samtang mo duty, pag-ubon mo dito ang mga files sud sa kumpanya, palalitan ang trabaho sa trabahante, kanang encoder sa mga data sa empleyado. Then, nasakpan, nga dunay gipalusot nga kwarta, dunay mga items, or mga kwarta nga gipaditso og deposit sa iyang account. Now, og padyutihon na og balik sa employer kanang maong matang sa trabahante, unya og panggubo niya to ang mga files sa computer. Kaya aron nga malibre siya sa SA. So doon ay mga gitawag og preventive suspension. Kanus aba na? Dili po na mulapas og 30 kaadlaw ang preventive suspension. So, to recap, doon ay duha kamatang sa due process sa dili patangtangon sa employer ang trabahante. Number one, substantive due process. Kinahanglan pinasikad sa balaod ang pagtangtang sa trabahante. Ikaduha, kinahanglan matuman ang mga saktong procedure sa pagtangtang sa trabahante sa iyang trabaho. Oras, alas 4:28. Sa ato magbalik, mudawat tas inyuhang mga legal questions. Pwede mong mutawag karong tataod, 256-1916, area code 032 sa PLDT. Ato ang Globe Line 0917-124-6459. Humalang ning pipila ka mga commercials.
1: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra nganda! Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajut lang!
2: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana! Ang nailhan ni mong alaksan! Extra maayo na!
3: New Alaksan Extra!
1: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
4: Noy, dugan ko yung bisita! Naa pa ba extra?
1: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay lechon, humba, adobo, kadereta!
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan!
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR! New Alaksan
8: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
9: That news was brought to you by Bingo Plus, Bingo Sasaya, Plaza Panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
10: This newscast is brought to you by Be the Best, Bigaling, Bimeg.
11: Red Horse Beer, lamian, suave sa kada tulo, sulit ang inom, kasangga mo sa relax sarap.
12: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
13: Drink responsibly.
14: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
15: Bit din sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang paglalive, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli. Free Unli Wi-Fi for 30 days. At reloadable pa. Mag-PLDT Prepaid na. Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number, FTB-252384. For series of 2026.
16: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain medicine ang tumaron. Pag Gremlis tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremlis knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremlis. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Akoy, nabugat ko. Naapod yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo ug hilanat.
18: It's me, your Auntie Melay. Karting bisdak na kuana.
19: Rexino Forte.
20: Mas paspas, banat sa upat.
21: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
22: Unilab quality yan.
21: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Bag

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Pangon na ta. Mag-shift na ko. Future.

0: Kad broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: responsibly. Sa panahon ngayon, kailangan ng tatak ng tapang. Never say die. Paalala ng Ginebra San Miguel. Drink responsibly.
1: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
2: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
1: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
2: Oo kayo, mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, naakoy peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
3: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: This time check is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na.
4: DYHB RMN Cebu, the official number one. Platcho mo nationwide.
0: This time check is brought to you by Cali. Papay Cali, para everybody, every bubbly. This time check is brought to you by San Mig Light. Live light, drink light, San Mig Light.
5: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plema ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plema, virus o bakterya sa Sulmiox Advance. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance. Tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo o advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mabilis magpagalingin as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
6: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
7: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
6: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
8: Maglangay-langay pagyod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
6: Wow! Mas maayo pa?
8: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
9: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
6: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kadere.
8: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
10: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
6: Extra! Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
7: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
6: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
8: Maglangay-langay pagyod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
6: Wow! Mas maayo pa?
8: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
9: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
6: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kadere.
8: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
10: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
11: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus, sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3, tunay, natural at orihinal.
14: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
15: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulay na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa. This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burstree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burstree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
3: Same nutrition, half the price.
2: Versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko.
4: May triple advance power. Tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag Birch Tree Advance na.
3: Same nutrition, half the price.
2: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advance power with a balanced, healthy lifestyle.
5: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
6: Protection?
7: Yaku!
6: With 8 billion live LCS?
7: Yaku!
6: That may reach the intestines alive!
7: Yaku!
6: Helps improve digestion and boost immunity!
7: Yaku!
6: With proper diet and exercise?
7: Yaku!
6: Kaya panalo ka chan!
8: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa! Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
9: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
8: Wow! Mas maayo pa?
9: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
10: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
8: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo ka direkta.
9: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
11: Unilab quality yan.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
14: Oras mga kasama, alas 4.41. Balik na sa tuang tulumanon, ang lungsod o ang balaod. Ako gihapon si Radio Man, Atty. Buin Alguno. Kita'y makiguban kaninyo hangtod ta, alas 5 sa hapon. Ato nang i-entertain ka na inyo ha, mga legal nga mga pangutana. Pwede mo matawag sa atong hotline 2561916, area code 032, PLDT. O sa Globe Line 0917-124-6459. Unya, shout out nga to kang Maximo Sargadilos Deves. Mayong hapon. Okay, aritas sa 2 or sa 0917-124-6459. Mayong hapon.
15: Good morning, attorney.
14: May buntag. Mayong hapon, sir.
15: Oh. Mayong hapon, sir. Ano ba? Naakoy apo. Nagsilahang babaho dyan sa call center sa Cebu. Nagin pa ba yung anak? Nag-support siya. Pagka high school na, wala na. Dahil yung dili ma may kakontakt at yung may kag-block mami niya.
14: Okay.
15: Ano yung buhatong?
14: Okay. Pilang edad sinyo ang apo?
15: 12.
14: Naanay inahan pa?
15: Ano ang saturn eh?
14: Naapay inahan anak ron?
15: Kana laging naagi sa Cebu, attorney?
14: Ah, pasakain ang kaso ang
15: kuwan. Single mom.
14: Ang amahan na ng bata, pwedeng pasakaan o kasong vowsi. I-vowsi na.
15: Sus, malaga. Wala mo ni kibalo o to ni. Wa man si mutungkan lang to karon.
14: Kinahanglan, inyo hagin ng mahibawaan o asa na pita ang gipuyan ni ana, kay dili mo sugod ang kaso o gita kahibaw sa saktong address.
15: Diya sa Cebu?
14: Ang kanana, ang amahan ba? Ang amahan. Diyan. Ang amahan.
15: Ay, wala mo na ito. May kayo mo na malag. Ito na, osi, wala mong japon siya.
14: Mag-isod ta o kuan ana. O sa may trabaho na sa amahan?
15: Wala mo siya malo. Ang inahan na naanin sa Cebu. Trabaho sa call center.
14: Oo, oh, ang inahan. Pero ang amahan man ka, ang wa mo suporta.
15: Ang saan inahan?
14: Uy, hastang inahan. Uy, duha na yung mawa mo sa pulta. Unya, ang imuhang anak, ang imong apo, ikaw mo inagbuhi ron.
15: Wala ka din eh. Wala ka din eh, attorney.
14: Okay, sabuti sa nanin niyo. Kay imo ra ba ng anak, kay ubi mo magkasinabot, ana, magkasuhay saan mo nga tusporte.
15: Kanang inahan, ani, attorney, akong apo. Kanang nakatasin mo.
14: Oo, oh, lagi. Ang inahan, imong apo. Apo rin na mustuhon na ron ang kwan. Ang apo. Unya, oh. ang inahan, wa mo suporta sa iyang anak.
15: Wala na, liblak man eh.
14: Ikaw mo ay guardian sa imong apo karon.
15: Sorry, anak yun.
14: Ang iyo ako no, ang inyohang barangay, mahibawaan ninyo asa napita nagpuyo na ang inahan, padad iog sumon sa inyohang barangay, ireklamo para mga tubang sa mos barangay, ha?
15: Barangay diri sa amo.
14: Kaya ugdili mo magkasinabot, ana. Kurti ba ya? Ang ikaso ninyo, support. Pero, paola, gastoso na sad. Kaya makuha magin mong abogado na, ana. Pag-file o kasus kurti, kay civil man ang kasuha, basta support.
15: Maulagi atubli.
14: So, para dili kayo nako ang gasto, basin og magkasinabot ra, ipatawag una sa barangay. Unya, kinhalan, mahibawaan ang saktong address, panadi og sumon sa inyong barangay, ha?
15: Dey, nungutana ko dili sa mong kuntiyan. Ito may buha, ito lang wala kuntiyan. Ito mo natin, ay, ito yung BI.
14: Wala.
15: Hindi, dey.
14: Ipag-NBI mo daw. Sa NBI mo na. Ipag-confirm naan o unsay saktong address, ana, sa inahan o gamahan aram mapadadaan o sumun sa inyong barangay for invitation, ha? Pwede mang guna for invitation, ha?
15: Sige, attorney. Sige,
14: salamat, madam. Thank you. Okay. Sa kasong Bausi, ang amahan na may mapailag kaso, ana. Ang kasong sa babae, wa nga mo suportas anak, ang kaso anak, support. Civil ka na nga kaso. Diretso na nga tuskurte. Pero og ang amahan, ang file ang kaso, pwedeng igon sa Bausi. Daghang kay nayayaya nga mga amahan nun eh. Kanag dumili og support sa ilahang anak, gi-Bausi bitaw na, naahat hinoog support. Pero nga nung maahat mag-support, ngayon haman ang anak, inyo mo nang tuyuan. Inyo ha ginang suportahan hangtod nga makabarog na sa ilang kaugalingon nga kinabuhi. Okay, bakante ato linya to 561916 unya at og 0917-124-6459. Ya pay lain din hi ato kay minawon unya Ramon Villaber, good afternoon. Watching sa Lone District sa Iligan City, Lanao del Norte. Si Jay Kaingkoy, mayong hapon, from Pardo, Cebu City. Si Janjo sa Punta Princesa. Si Madam Elisa Sasan, good PM. Ruel Kamukamu, mayong hapon, Sabang, Cebu nga Cebu. Si Idiwaw GMA, mayong hapon. Okay, thank you. Arita sa 0917-124-6459, mayong hapon.
7: May hapon.
14: May hapon, Madam. Kinsama ni Palihog.
7: Si Kurisi Mapayat ni.
14: Tagaasa ni, ma'am. Ha?
7: Kaliti, attorney.
14: Tagaasa ni?
7: Kaliti.
14: Kaliti. Yes, madam. O sa'yo among ikalagad ni mo?
7: Kanang, kuan na dito ni, nagakong amo ba? Nalabaho ko? Suko ba siya kay Gianay mag-ilang bay?
14: Nasuko ang amo kay Gianay ang balay. Ikaw, kasambahay di ay ka. Kasambahay ka?
7: Attorney.
14: Okay. Unya, asa na hitabo?
7: Bako na nakulim si Rian Tabinit.
14: Unya.
7: Pwede na mo ng anay ni Tuktuk managidiha sa mga bumbong sa plywood na daan na. Nasakto ba na yung libuha, attorney? Sa una, yung kong bisaran sa wapang anay na tagaan kong situation kay senior na nagbit ko. Mga wala ko tayo na-slide buto dahil sa ilaha. Di na ko kaal sa bugat. Ang to, nabot na di anay, uwang pa ko noong iyang hati na ko, umpildo na ko, pabumba sa anay nga 35,000 sa usa sa tuig. Dahil sa pagpapanday mo, nang wala ko niya tagay. Nihawa na lang ko, pag-i ko niya tagay.
14: Okay. og magka gubot mo ana og di gyud mo magkasinabot ang kaso i-file ngadto sa NLRC. Ha? Sa Regional Arbitration Branch NLRC sa Labor Arbiter i-file ang kaso og di mo magkasinabot pero og magkasinabot gani mo angay pud kang pabawonan dugay na day ka nagtrabaho sa imong amo.
7: Oo, abot ng 14 ka tuig.
14: Pila?
7: 14.
14: Uy, kadugay naman di. Ay, yun niya.
7: Oo, niya mo rin mag nakabati. Lagi kong tugad ako na residente. Ako pa nga nagbayad. 5,000 na ilang gihatag na ako pagka-admit.
14: Oo niya, as kasambahay, gimimbro ka sa SSS, Pag-ibig, o PhilHealth.
7: Wala, attorney.
14: Uy, violation po na sa imuhang amo. Kaya ang
7: may
14: mga kasama.
7: May isip ko, nadaan pa ng trabaho ko sa Hilongo, sa tindera pa ko.
14: Hmm. Pero sa dihan, nagtrabaho kasi mo amo.
7: Wala na po na isip.
14: Uy, violation po na sa SSS law. So, ang imuhang buhaton ana, gawas na mo file ka o kaso ng NLRC, o di mo magkasinabot, filean po ni mo kaso dari sa SSS, sa Pag-ibig o sa PhilHealth, ha? Kay mandatory man na nga contribution siya para sa mga kasambahay.
7: O, pero dugay naman lagi kong nahawa, attorney, ato pa mang January kay kasabaan mo sa tungan ni Hubag Agpil sa gito ko siyang ban na special ako pwede pa sa Ninlan at aming mga kunoy nagduog. Ako na ako ati man na.
14: Nagduog? Nagduog
7: kami,
14: sa...
7: Kami may nagduog sa kwarto niya human.
14: Oo. Oh.
7: Ako na po, bantay, nga ni Hubag nag-PL, ma-admit na sa dakot na po ng gasto.
14: Ah, mao ba? Oh.
7: O, nang hawa na po to, ni kining tubag man ko, nagtatubag man ni.
14: O, mao na, o, imog yung kuhaon ang mga benepisyo para ni mo, labing siguro, gyod, ang imong benepisyo sa SSS, sa Pag-ibig, o PhilHealth, gawa, o lugi. O niya, sa separation pay, dili man kayo na dako, but, o magkasinabot lang mo, pwede ragod kang pabaw na niya, considering nga 14 katuig na kasiyahang kamot.
7: Kuha naman ko mo, balik sa lahat, napulin ako kung suon, kay nakatubag man na din ito, nakala naman ko mo balik.
14: Mao ba taon? So sa pagkakaroon, kanala sa ibuhata, madam, o magkasinabot pa mo, sabutin ninyo na, o di magkasinabot, o file yung kagkaso, ha?
7: Oo.
14: Hmm.
7: Sige.
14: Thank you. Okay, salamat kayo. Okay, oras, alas 4:51, ang linya nga bakante 2561916, ang area code 032, sa Globe Line 0917-124-6459. Ang kabinaw na ito ron, si Romeo Abalyes, mayong hapon, Streetscape, Banilad, Cebu City. Kumusta man ato ang mga listeners din ha sa Barangay Banilad. Arita sa oban pang mga legal nga pangutana, kutubs lang sa ato ang matubag ha. Ayaw ginoo pagdahom nga kita din he, legal genius, dili ta legal genius. Wag kita kahibaw sa tanang balaod. Gamay ra kaning ato ang nahibawaan. Pero bisan gamay, og ato ning matampo ninyo para malamdagan ninyong nahuna ato nang ihatag libre karon diri sa ato ang program kay ang consultation fee sa mga private nga abogado prangka-prangka nga pagkasulti dili kana libre but during our program libre ang ato ang consultation arita sa 0917-124-6459 mayong hapon
11: mayong hapon attorney
14: mayong hapon sir kinsa ni
11: si Javier.
14: Asa man ni, sir?
11: Argao.
14: Argao. Asa ko kalagad, sir?
11: Kanang nagatrabaho ko sa cooperative.
14: Mm.
11: 31 na ko katuig.
14: Mm.
11: Nga, ni-dismiss ko nila.
14: Mm.
11: Kanan ko nila notice to explain.
14: Mm.
11: Nga, ako siyang ditubag. Within 5 days. Nga, kanan nga proseso, ilang gihimo.
14: Mm.
11: Pero sa notice to explain ako, kasuhan mo nila o mga 5 ka kaso.
14: Mm.
11: Kaya akong gi-explain na pagkahuman, disulti ko nga timing ni inyong ikasuhan ko ninyo kay ipa-ombudsman man ako ni siya, attorney, kanang cooperative ni siya.
14: Nga lang, i-ombudsman man ninyo, nga cooperative man.
11: Oh, nagsulat ko dito sa CDA kay ang manager na mo kanang retiree ni siya niya nang senyorinyura ni siya ang kan ba?
14: Ah. Oh.
11: Kanang kontrata.
14: Government employee din ang inyohang manager.
11: Ah, sa una, government employee niya na retire na.
14: Mm.
11: Niya, karon kontrata siya 1 year.
14: Ah, okay.
11: Pagkauman nakasala man siyang manager na mo. Ang nagkumbikto po ang mga board of directors.
14: Mm.
11: Niya. Kuan man ang sala attorney ba kay nang ulam o kwarta ang usa ka audit chairman niya girelisan sa manager niya ang kuan kay collateral yuta niya kubalo girelisan man o post-dated check man ang gibutang.
14: Mm.
11: Di kumbikto sa board.
14: Mm, niuntol di ay. Niuntol ang sike.
11: Oh, ang pagkumbikto sa board, kuan ka ng visa o the ethical standard na wala ma-approve sa General Assembly.
14: Mm.
11: Niya mo to, nagsulat ko sa CDE, katulo ko nagsulat. Termiro, naglihay-lihay ang CDE, ikaduha, lihay-lihay. Pag ikatulog, investigar sa CDE na non-existing yun ang o the ethical standard.
14: Mm. Yeah. Karon ngano man gitangtang kas trabaho? Unsa may basis nila nga gitangtang man ka?
11: Tungod sa kuan, sala nako nga naa ko no loyalty card ang kwas ang kuan mo ba kanang cooperative? Niya. Yeah. Wala man jay loyalty card ako man kay ako may gi-purchaser ba.
14: Mm.
11: Niya, yeah. Ang previous manager sa una akong giingnan nga makuha tag loyalty card. Naingon man ang manager sa una nga, di lang ka makuha na, kaya makinanglan pa tayo solusyon, panangin pa tayo sa board, anak. Niya karon kaya nagnegosyo man ko, o kanang mga toilet bowl cleaner, anana, bali, nakakumpra ko.
14: Mm.
11: Pinagkuha ko o loyalty card. Pagkuha na ko sa loyalty card ron, kay giangkon man na sa cooperative ko no ang loyalty card. Kaya
14: okay.
11: Mga points nga,
14: mm.
11: Nya mabutang nako mamalit ko sa ako personal og sa opisina na mo akong ipa-points dito kay wala may loyalty card ng opisina.
14: Mm.
11: Mo na si usa sa kaso. Ang usa ay kadto nga kaso nangutang ang among mga empleyado sa lain nga co-op.
14: Mm.
11: Nya pag multipurpose among co-op pa attorney niya.
14: Mm.
11: May utang mi dito pagkauman ay memorandum. Ang memorandum nga tagaan kuno ko 1% ako may cashier, tagaan ko 1%. Dayon, pagkahatag ko 1% sa kanang kuliktan ako ba sa tibok tuig, daan na sa memorandum nga ang first part, tagaan ang kolektor. Pag-abot sa second part, kiniingon man dito sa second part nga, ang koleksyon ng 1% ihatag sa first part. Pero gi-explain dito sa first part, nga ihatag sa nangulikta nga nag-remit dito. Mao na siya sa duha sa kaduha ka kaso. Ang ikatulong na kaso, akong report na ako'y nasayop sa 2004. Report na nako ha, na duha ka buok nga lang, nasayop ako ang pagbutang ba kay kapitis kamang guna niya. Paglantaw na ako, nasayop niya ito.
14: Mm.
11: Pero sa butsir, tinuod yun nga kwarta gihatag sa nakadawat atong PPE o ang amount sakto. Pero sa ako ang report mo'y nasayop.
14: Ah.
11: Pero akong report prepared by
14: okay,
11: nako.
14: Sir. Moderitso ta, sir. Moderitso ta si mo haron nga problema. Kumusta naman ang imong kaso? Kano sa amang kagitangtang?
11: Pag kami, April 28, kung
14: April 28.
11: Akin ang April 4.
14: April 4.
11: Oh, niya. Na may notice na pwede pa mo appeal.
14: Mm.
11: Ni-appeal ko, ni-appeal. Pero ang among gibasihan dito, ang kato na pong sa CDE nga mga kuan ba, balaod sa CDE.
14: Mm.
11: Pagkahuman karon kay ang CDE. Pero before ana attorney, nagpadala po ko sulat sa CDE nga gikasuhan ko ana yan niningon ng CDE ni reply nga employee relationship wala kuno sila kuan anton na kuno na sa libor.
14: Yes, yes, yes. Tinuod na basta employer employee relationship na.
11: Pero ni ato na ko sa kuan attorney sa NLRC.
14: Mm.
11: Kay duli magkumpirmiro niya ningon man duli nga dili na ka pwede diri kay dismiss na kanya. Anto na ka sa inilara sige. Madubli ko no. Sa kanang sina-sina. Di, ngayon nung mabunod tong taga NLRC nga, oo, proba ni. Anto ni sa CDE, ingaw na amo ko'y sulat nga reply sa CDE nga, dili sila mo pa-recommend me. Ano to, gi-entertain ko niya. July 28, akong kaso, attorney, na si Sina. Niya, muna ako ipangutana karon dili attorney, kung naaba ko'y habol aning koana.
14: Naana, nahuma na mo sa Sina.
11: Wala pa.
14: Humna sana ninyo sa Sina. Kaya og dili mo magkasinabot diha sa Sina, i-refer na kamo sa Labor Arbiter. Doon na paghapon ay mediation dito sa Labor Arbiter. Na og dili mo magkasinabot, position tipar na. Muna ng time ma, makuha kang abogado para mo draft sa position tipar. Sa pagkakaroon, sabot-sabot naman ko na diha sa Sina. Now, og di mo magkasinabot, isaka na ang kaso ngadto sa Labor Arbiter. Mao na ang Labor Judge. Labor Arbiter tawag.
11: Now, pero kini-atok ni ba, kining kasuhan ako, 31 na ko katuig. Ya, ang kanang mga kaso, tungod na siguro na ngay, ang mga board of directors, maumang po'y akong pa-ombudsman at manager.
14: Well, kada na, og doon ay malisyusong motibo ang inyohang mga sakop sa board, then basis ni mo na para mo file kag kaso, posible illegal dismissal ginang kaso yung mong i-file.
11: Oh. Ato ka na, adyo ko'y habol ang attorney.
14: Napa kay habol. But, sabot-saboti sa ninyo sa Sina o bada pa magsabot-sabot. Di na gani, Labor Arbiter. Di yun ginhe pa managsabot-sabot, position paper na. Eh?
11: Kaya ang for istorya ko na ni attorney, akong gikuan man ang CDE, ipa-ombudsman, kaya wala man mo klaro o tubag sa...
14: Sige, sir. Kana lang una, kaya nahutan ang tag-uras, ha? Sige, thank you so much. Okay, thank you. Okay, nahutan naman tag-uras. Kana pa yung musunod ng programa. Good. On top ng alas 5, musunod karutataon mga kasama ang programa ni kasama ang Radio Man Alvin Troya. Akong partner sa Master Control kasamang Nestor Romicilio. Ako si Radio Man Attorney Buen Alguno. Nagpasalamat sa inyohang pagkaminaw. Himiyaon ng Ginoo. Mayong hapon, Pilipinas.
8: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot na!
9: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
8: Wow! Mas maayo pa?
9: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
10: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
8: Naa! Bisag pang Sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
9: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
12: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: ko.
1: Ana si Dan at 6 AM. Kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro og natural.
2: Kuyawang Dan, uy!
1: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw. Pinakalami nga black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
3: Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural. Pinakalami nga black coffee.
4: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
5: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
6: Mas klaro na ba bisan gabii?
5: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
7: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
8: Lang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: This newscast is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Bygone. 100% knockdown.
10: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E license ba yan ng PagCor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
11: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive, know when to stop. Visit responsiblegaming at PagCor.ph.
12: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, Fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Gadget lang!
2: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
1: Wow! Mas maayo pa?
2: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
1: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
2: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol, ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
1: Extra. Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, Fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Gadget lang!
2: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
1: Wow! Mas maayo pa?
2: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
1: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
2: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol, ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
6: Extra. Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals for gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang.

0: Tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Inervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Inervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Talk RMN.
2: Oras sa DYHP RMN Cebu, alas 5:10 sa kahaponon.
3: Makabot ang pagsilab tanay, pinaagi sa diskusyon. Bulutaw ang gamaturan kung tunay diskusyon. Sa katilingbang gawas nun, ang imong tingog madungog kay matag-usa, dunay istorya. Paghisgot-hisgot sa mga butang na naglangkob sa kinabuhi sa tao, sama sa liderato, politika, ekonomiya, malampuson paninguha ug uban pa.
4: Matud pa sa argumento atong mahibawan kinsay sakto. Sa diskusyon atong mahibawan unsay sakto.
3: Diskusyon laog, diretso, matulun-ano. Matag Domingo, dinhi lamang sa opisyal nga number 1, DYHP RMN Cebu. Uban so sa kamagtutudlo sa komunikasyon o Catholic Mass Media Award, kasamang Alvin Alquino Truya.
2: Lang hapon na sab sa makasama sa Kabisayan ug Mindanao, ako na sab si kasamang Alvin Alquino Truya, makiguban kaninyo hangtod alas 6 karong gabi sa atong tulumanong diskusyon. Kumusta kamo? Kumusta ang tagsa-tagsa ninyo ka mga pamilya? Hinata na kamo sa kapiskay, sa panglawas, sa kamalinawon sa inyong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing ug kalantip sa inyong tagsa-tagsa ka mga huna-huna. Kanang tuluh mga kasama atong gikinahanglan sa padayon natong pagbaktas, sa makutas natong pagbaktas nining madanlog nga kalibutan mga kasama. No? Malantip, lantip ng panghuna-huna aron dili kadayon mailad. Kanang gitawag nga kapiskay sa panglawas, kay bawo mo mga kasama bisag unsa ka kasapian, kung ang imong lawas mo palya na lisod na kayo. Okay, unya, of course, kamalinawon sa imong kasing-kasing. Malinawon lang ang imong kasing-kasing kung kamao kang mudawat sa tanan. Ha? Kung magsaulog ka sa kadaugan, mausab mamudawat ka sa kapildihan. Kay para sa mga insik, kanang duha ang kapildihan o kadaugan, usaray meaning para sa mga insik, mga kasama, o kana mao nga kana oportunidad sa kinabuhi. No? Kaoportunidad o kahigayunan. So, sukad karong adlawa, ang atong o Dominguha, doon na kita'y ipuno sa atong tulumanon. Kasagad, manghisgot, mag-itaog politika, no? Pagpaniskay-sikay. Una, karon akong ipuno ang gitawag na kinabuhi. No? Sunod sa kinabuhi, mao ka na ang gugma. Aha. Sunod sa gugma, mao na ka na ang nasudnong kinabuhi nato ang politika. Okay? So, nahaw nako mga kasama ang kinabuhi. Ako kini na katunan gikan sa usa ka bantugan nga psychologist nga si Jordan Peterson, no? Ingon siya, ang kinabuhi, usa kinabuhi, dili nato malikayan ang kasakit, no? Dili nato malikayan ang kasakit, ang mga gumunhap, no? Mao bitaw ang giingon sa kanta nga, baka kun ang nagsulti nga siya way suliran. Ha? Apan mga kasama sa kinabuhi na

0: gud ang kasakit kung sa mayang tambag ni ini, matud pa niya ni Jordan Peterson. Kay dili man gud nato malikayan ang kasakit, then let us make life a little less painful. No? Kay kung di man gud nato malikayan, kay kung di man gud nato malikayan ang kasakit, matud pa niya, himo na tong kinabuhi nga dili kaayo ita masakitan. No? Una ni ana, dili nimo pasakitan ang imong kaugalingon. Kay kanang mao'y gitawag sa Buddhism ba nga second arrow ug first arrow. Ang first arrow, no, mao kana ang mahitabo nato. Mao kana ang butanga dili kalikayan. No? Masakit ka. Magkabuwag mo sa imong asawa o imong bana kay nakakita naglain, nangita naglaing team. Kanang ingon ana, kamatayon, butanga dili nato malikayan bisag unsaom pa nato. Bisag unsaom pa nato kaadunahan mahitabo gayud, no? Mo kanang gitawag nga first arrow. Mao kanang itawag nga pain, no? Apan ang second arrow, mao na kanay pwede natong likayan o kana mao ang atong interpretasyon sa panghitabo, no? Pero nang mahagbong ka sa usa ka pasulit, mayon ka nga I failed, mao na nahitabo. Pero mayon ka nga I'm a failure, meaning pakyas gyud ka sa kinabuhi ba, no? No? Mo na itawag ga interpretasyon, no? Kanang you failed, mo na ang fact, mo ka na ang nahitabo. Ang nahitabo mo ka na dili nimo kapugnan. Apan ang imong interpretasyon, mo ka na naa kay gahom ni ana. Unsa man kini? Usa kini ka kahigayunan, no? Nga mas mahimo ka nga maayong tao pinaagi sa imong nakatunan ni ana. So, tungod ni ana, life will be a little less painful, no? Alang ka sa tambag ni Jordan Peterson mga kasama. No? Tingod ana, atong himungon ang talang butang nga dili makakontribute sa kasakit. No? Duna kay kaugulanan, mugawas ka, makighuy-huy ka sa imong isig kataw. Mangayo ka og bulawanong tambag sa imong isig kataw. Anang pagpataka og pangayog tambag kay ang uban nagmaritisra. Sige, sagugtan ako dili sa TV-TV. Anong ni hayag mong kupag-ayo dili? Okay, muna na kasama. Ang kinabuhi, no? Nahimong talagong tinapay katapusan siya, no? Sa bahin sa kinabuhi. Usahay manggod usahay, ma-overwhelmed ta sa panghitabo ba? Usahay manang ma-overwhelmed, murag ma, kanta ba, no? Para nato, dako ra kaayo ang panghitabo, no? Pero sama sa paglantaw nimo sa dakong bukid sa layo pa, may ko taas sa anaw, no? Kahabog anang bukira. Pero kung hinay-hinay na ka mo padool sa bukid, makita nimo ang mga manindot ng mga kahoy, musugod na ka og kat-kat, makaingon ka nga, dali ra di ay, no? Kung hinay-hinayan, morasad ang kinabuhi, ayaw bulto-bultuha, no? Ang kinabuhi, tungod kay diliingon niya ana ang kinabuhi. Mag-ingon nga, one thing at a time. Ayaw ihurot-hurot. Kay kung imong hudon, samara nga nagbutang ka og bas sa imong kamot og imong gikumot. Ayaw kumuta. Ha! Hay! marakana mga kasama may labot sa kinabuhi. No? Okay. Sunod, ang atong hisgutan mga kasama, ang atong hisgutan nato, no? Hisgutan nato kining gugma kun kay sayod kita. Kining pagbati sa nato sa atong isig katao. It is the most intimate emotion ba, no? Yan na sa tao. Mamanggani nga laghanay na turiring ani. Kining gugma mga kasama, no? Daghay na naghay ni sud ani, no? Uyab-uyab, kaminyon sa ba. Daghay ni sud pero gamay ray nakagawas nga buhi. Pita, kumidya ra, no? Gamay ra nakagawas buhi. Kung naay nakagawas buhi, liki. So, kining gugma, okay. Sa mga diha nga gagipang buwagan o nagkabuwag, no? Na magi mga rason ng magkabuwag. Doon ay luha kamulima yung mga tao na nagkabuwag, di tungod kay wa sila magkahigugmaay. No? May mong gihigugma nila ang usag-usa. Lamang doon ay babag. Ha? Babag, babag, no? Sama sa minyo ang usa, unya ang usa, dili minyo, no? So, igo ka na lang sa pagkanta og bakit ngayon ka lang. So, kanang gugma mga kasama, wa nagpasabot nga wa kamo magminahalay. Apan kinhanglan, usa ninyo o ikaw ba kaha nga panahon na nga mo let go, no? Kay nakoy nabasahan, mingon ng maong ako nabasahan, no? Di ba, mingon man ta nga, kana may kanta nga, we have the right love at the wrong time, no? Ang ako nabasahan ni ingon, if it's the wrong time, then it's not the right love. Na kuno kung ugaling, no? Sayop man ang panahon, tinidili kanto ang sakto nga gugma. Akamo na lang, bana-bana ni ana, no? So, nasa'y nagkabuwag tungod kay usa nila, no? Nawad-an na sa pagbati. Amo na'y pinakalisod, no? Nga nawad-an na sa pagbati. Ni o ka namang to no one's fault ba? Ka namawa ang pagbati, manggol. Pwedeng nibangon ka lang usaka buntag ni ana na sa imong pagpanganinaw wala kay pagbati sa tao nga imong katupad. No? Uglisod na kung minyo mo. May lag uyab ra mo kay pwede man. Pero, no? Minyo na mo, mahal naman po ang magpa. Tawagan na karon ka mga annulment mga kasama. Pero manay kamatuuran sa kinabuhi. Doon ay mga pagbati nga sa kalitlang nawala. Ugwa kita masayod kung unsa ka ng misterious huha sa kinabuhi mga kasama apan doon ay mga pagbati nga mawala. Doon na sa pagbati nga naunta mga kasama manigon sa kanta, you take the feelings away. No? Nakanang pirminagug ka, for example, kung asawa ka, pirminakabunugon sa imong bana, wala na'y gugma. Wala ka masayod nga matag-adlaw nga kanyang gihimo. Hinahinay no sab niya na gilangkat ang pagbati diha sa imong dughan. No? Ug mabut ang panahon, mahuddan ka nagkusog ug wa nay gugma nga nahipilin. Ha, may taw nga you took the feelings away. Sa unsa mang rason nga magka lagyo mo makasama? No? Whether usaninyo dinay sayop, whether why sayop ang duha. Sa unsa mang rason, alang kanako, do not resist the past. No? Ayaw sukli ang nahitabo na. Ayaw suway pag-usab ang nahitabo na. Kay ang nahitabo na, kili na gayud mausab. Ang nanglabay, iya na sa kagahapon ug wala nay labot karon. So, kanagong magkabuwag mo, magsigibag ang kag-ingon niya, no? Diin ka na sayop. Diin ka nagkuwang. Diin siya na sayop. Diin ka siya nagkuwang. No? Muna gitawag sa English nga, rumination. Kanang way hunong nimo nga pag-analisar sa panghitabo. Papahulaya ang imong kasing-kasing ukuna-huna. Tungod kay wa kanay mahimo sa panghitabo. Mokanay kasing-kasing, that's the heart of letting go. Mokanay sentro sa gitawag nga letting go. Wa magpasabot nga dili ka na magmalipayon. Kay kadto, chapter lang sa imong kinabuhi. Daghang pa'y nagpaabot sa ugma. Nganong di nimo madawat? Tungkay dunay sugilanon sa imong huna-huna nga dili nimo gustong matapos. Apan kana nga sugilanon, dugay na natapos. There is a narrative you would not want to end, but that narrative has long ended. No? Kung sa manang sigaluna, tingali ang sugilanon na gaingon. Nabot ka mo pabarug ug sa kapamilya nga malipayon uban kaniya. Dunay anak ug hangtod sa hangtod kamo man naguban manipayon. That's not mo kanay sugilanon nga imong butang sa imong unahuna. Karon kay wa naman siya naguba kana nga sugilanon. Mausab ba ba nimo? Tingali dili na. Sakto-lakto nga pagkasulti ang tao masakitan. Tud kay naa siya'y sugilanon nga gimugna. Sugilanon nga iya sang katungod. Apan dili tanang pagtuo nga imong gihuptan. Mahitabo. Busa ang kinabuhi sa laktod nga pagkasulti. Dili nato makontrolar. Ato makontrolar mo ang pagdawat sa mga panghitabo, mga kasama. No? So, manatos siya. No? Now, takahisgot, hisgot na ta, mga kasama sa gugma. No? Mga dito na takaroon sa atong main topic, gugma o kinabuhi. No? Okay. Sugsaon pa na ito kasamang Nestor, no? Di man gyud nimo biya ning pagbati sa gugmas tao yan. So atong isgutan mga kasama, no? Ang atong isgutan karon, no? Mao kining Brave 13. Mga senador ubos sa liderato o miyuriya din ang ilang Senate President mao si Senator Alan Peter Cayetano. Ngamoy ni Puli ni kanhi Senate President Vic Tito Soto mga kasama. No? Karon, ang atong pangutana, matag Lunes nga tanan, no? Ora gihulga kining 13 ka mga senators, meaning ang panaghiusa may gihulga ba, no? Nga tingali bisan ugma tingali mahimong Senate President si Senator Gatchalian, no? Kung makakuha sila 13 kaysa pagkakaroon, unsi pa man ang miyuriya mga kasama. kung tanan nako. Inyo bang tugutan o nakaayon ba mo, no? Nya si Senator Alan Peter Cayetano maoy Senate President. Alang nako mga kasama, kining gipakita karon sa administrasyon din watoo ang paggukod sa mga senador, gigukod si Marculita, gigukod si Senator Cheese Escudero, gigukod si Chingoy Estrada, gigukod si Senator Villanueva. Tanan nga magpakita, no? Ug pagpabor, ug magpakita, ug pagsukol mga kasama sa administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos, no? Gusto gud nilang kuhaon. Gusto nilang tangtangon kay nasayod man sila mga kasama. Nga ang pagpukonvict ni Vice President Sara Duterte usa ka butang nga sakaon. Nganong sakaon? Tulgi nang inahanglan sila mga kasama ug 16 ka mga senador nga mo-convict ni Vice President Sara Duterte ug si Vice President Sara Duterte nang inahanglan na og 9 ka mga senador aron siya ma-acquit. Busa bisag ibutang ta lang mailog ang Senado, no, ang Senate Presidency gikan ni Senator Alan Cayetano mga kasama, maglisod lang yapon sila ug convict, no, ni Pipi Sara Duterte. Kinsa may mga kailan na ilang matawag nato nga aliado ni VP Sara Duterte. Of course, Senator ang sa PDP, no? Bato de la Rosa, no? Kung makabutar. Kay matud pa, makabutar man, kay naamay, pwede man mubutar kining sa gamiton, kining, kung ba, online, no? Ruben Padilla, Bongo, Amy Marcos, isa pa mga kasama, no? Amy Marcos, si Chingoy Estrada, Pia Cayetano, Duhaka Villar mga kasama, no? Unya, si Alan Peter Cayetano, bisag diha lang kutob, no? Bisag diha lang kutob, siyam. Wala na. Acquit na si Vice President Sara Duterte mga kasama. Kaya ang mga naglungot-lungot niya nang inahanglan og 16 kabutos aron siya ma-convict. Pero bisan pa man ni ana, no? Gusto gihapon nila nga ilugon gikan ni Senator Alan Cayetano mga kasama ang presidency sa Senate. Kaya nasayod kita na kung ablihan sa Blue Ribbon Committee, no? Ang komitiba nga kansang chairman karon mao si Senator Pia Cayetano, kung ablihan kini, no? Ablihan ang pag-imbestigar sa flood control project mga kasama nga way klaro nga imbestigasyon ubos ni Senator Ping Lacson. Ang buto siya nahitabo ining kinabuhi ni Ping Lacson kung kano saan natiguang nagtikahinay na mahinoon siyang barugana. Sige na lang. Mga ang hearing tingali niya sa flood control, mga tulura siguro, no? So kung ablihan kini ang flood control mga kasama, makatestify na kining 18 marines, makatestify na kining 18 ka mga marines mga kasama, no? Nga maoy buhing saksi kayon, no? Sila may naghatod sa mga maleta, no? Og sila ay nakikita, good, no? Ilang gideliver, asa ni gideliver, kinsa mga tao nga mga involved, sila na ay resibo. Pero parang pinglakson, di mahitabo nga mapatawag to sila. Mapatawag si kanhi Executive Secretary Lucas Bersamin, no? Mapatawag si Saldico. Masabdig mo na nagipaabot ni Saldico. Nasayod man Saldico nga, no? Kung mga tuta sa administrasyon magdumala, sigurado gisang ma, no? Masigurado gisang ma, ambot lang. So, mga kana ang nahitabo, mga minhal namong mga kasama. Kanang buhaton sa administrasyon ang tanan, aron mailog ang Senate Presidency. So, kung but ka mo, no? Nga ang Senado magpabiling independente, mga kasama, dili wangi-wangion sa palasyo o sa Malacanang, dan padalhin ninyo og suwat ang kining 30 ka mga senador. Padalhin ninyo og email, padalhin ninyo og mensahe sa ilang messenger. Kanaman ni sila mga Facebook pages, nanay mga personal accounts, inyong idasig. E kani sila mga kasama, taurasab, sama nato, mahimong sa Tagalog ba mang hina mga kasama. Kaya nga nahangnan lang sila og mga usa o duha mga kasama. No? Mm. Kaya unsi man sila ron, so, kung madusi-dusi, oray, 13 man ang miuria ron, magkwag-usa, madusi-dusi, ma-stillmate, no? Walay miuria. So, inhanglan sila og duha pagyud sa akong lantaw aron matawag nato mga kasama nga mailog gikan ni Senator Alan Cayetano ang Senate Presidency. Apan ang nakapait nila mga kasama tungod kay ila mahinong gipalig-on ang bond nining 30 ka mga senador sa miyuriya sa unsang paagi aw ni antong gabi nga both nilang dakpon si Senator Bato de la Rosa, mga kasama, na sa unsang paghahitabua, no? Nauna mag-uli ang mga minority. Coincidence ba yun? Nga mahurot sila kaunag uli, no? Ingong pang-uban, ako, milabot sa ilang, kung ano, milabot sa ilang, gitawag nga kanang caucus, no? Unya, maghurot yun mo. Nagi-perceive, no? Kitanaw sa miyuriya nga walay simpatiya ang minuriya sa nahitabo nila niadtong gabi una. Yan dihay buto-buto, no? Nihilak si Pia Cayetano, nihilak si Lorin Ligarda, excuse me. Atol sa privilege speech ni Pia Cayetano. Nang uban nang atawa kay nang hila ko no. Was na masayod nga ang mahong luha nakapalig-on pa sa miuriya makasama sa majority aron sila maghugpong kanunay. No? Kanang luha lisod ng luha oy, no? Ang luha makapaguba, pwede sad ang luha makapalig-on. Kaya ang luha usahay may mubanlas sa tanang mga kasakit. So mo na, no? Hala, sige, no? Kinimanggong mga senador, no? Tao raman eh, sa ungingon, mabitaw, no? Kini si gitawag nato nga Mig Subiri, taga Bukidnon, taga Mindanao, mga kasama. Karong umabot niya piniliay sa 2028, kaya murag magpasubli man ni siya pagka senador, no? Masiro-siruhan yun ni sa Visayas ug Mindanao. Nga naman, iyan naman galigi, kuha na yung Facebook, giturn off na ang comment section kasamang ni Store. Iyang giturn off ang comment section kay grabe man. Grabe ang kuminto gikan sa Visayas ug Mindanao. No? Kimatud pa sa taga Visayas ug Mindanao. Paggabayran mo ang luha nga mitulo sa among mga mata. Unya mga kasama, no? Kini po si JVR sito, gitawag nga the good one, nahimo sa diayang the bad one. No? No? The bad one. Yamatod pa niya, mag-independente siya. Pero karon nagminuriya na po, no? Siya. Ambot lang, unsa may imong baruganan, murag, wa tingali ka makakita, senator, sa flood control scandal, wa ka makita sa grabing pagpangawat sa gobyerno karon, kaya nga nung nilabang ka man sa minoriya, ako may ingon usab, good luck. Sa usbon ko, kadtong buot, no? Utabang sa majority sa Senado, mga kasama, nagipanguluhan ni Senate President Alan Peter Cayetano, dasigon nato sila nga magpadayon silang magmaisugon, padayon sila, no? Nga mupakita sa ilang kaisog og dili sila magpada sa tanang pagpanghulga sa administrasyon, watoo nga pagpasaka og giha. Mula lang uroy kining taga minority ma usama na sila mga anghel. Kung ikinahanglan, maghimo og petisyon, maghimo og signature campaign, no? At nung ipakita, no? Labi na yun nato sa Visayas ug Mindanao, ang hugot natong pagsuporta. Nakita man kining impeachment, no? Kung sa Tagalog, ito'y kababuyan. Kababuyan ni mga kasama. Kaya sa'yo, kaya kiningi, himo aron dili masagagan si Vice President Sara Duterte, no? Sa umaabot na pinili ay sa 2020. Nabitay usa ka kanhidin sa sakayskwilahan mga kasama, no? Ingon siya, is ni Slovenia, no? Nga, lakog papil ang presidente nining impeachment tinood, no? Lakog papil ang presidente pag haruba sa mga senador kana kung iyang maharuba mga kasama iyang mahulga. At ang mga Pilipino mo barug kita, no? Dili kita mga kasama mahimong magpakahilom lamang kay sa ako nang giingon kining atong pagpakahilom mao ka nagikuha ang kusog sa mga taong madaugdaugon ug mga kawatan sa gobyerno. Mutingog kita sa bisang unsang paagi, no? Kung kikinahanglan usbon ko mag-signature campaign, no? Ato kanang buhaton, no? Dalhon nato ang tunilada ka mga papel ngadto sa Senado, ipakita nato ang atong kasuko, no? Sa mga panghitabo nitong nasod, ang kawat nga wato o na lang, no? Halos tanan nagpakahilom ang mga pingklawan nga miingon sa una nga si BBM kawatan, naingon na karon nga okay ra. O sige, no? So mo na siya, mga minahal namong mga kasama. O niya, kasama ni Store, pwede magpahinundong sa nakadiyot kay mura mag-inot o inom o bugnaw nga tubig.
1: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ako bilib!
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
4: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment, born for happiness. Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
7: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
8: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
7: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
9: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: This Time Check is brought to you by GSM Blue. Sa una pa lang, masarap na to. Choose GSM Blue.
11: This Time Check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
12: Basta na ay hilanat,
13: dapat matik. Ibay Jessic.
12: Sa hilanat, hunahunaon kon unsay luwas makapaayo.
13: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
12: Dapat matik, iBiogesic!
14: Alagang Unilabian.
15: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
17: Gisuwayan ako ang Farix-B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix-B, para walay mo buhi sa trabaho.
18: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Walang BBTU, mag Farix B araw-araw.
20: That news was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Bursary 45 twin pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flakes cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
2: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula may ipod ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
3: Bre, si Gerald Anderson to. Mabangis na extra strong beer promo ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer, 7% ABV. Bangis sa sulit! Bili ka ng tatlong 330 ml, may libre ka pang isa. So 105 pesos SRP lang, may apat na bote ka na. Bangis na tama! Ilabas na ang bangis ng Leon! Bili na! Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR permit number 1748S-2024. Drink responsibly.
4: Balik tayo kasama sa itong tulmanon na diskusyon, no? Okay. Atong ipadayon mga kasama paghisgot ni ining Brave 13, no? Brave 13. Kanang maisog nga 13 kabuok. Kay bao mo, nakita man nato giun sa paggamit sa administrasyon ni Bongbong Marcos ang tanang ahensya sa gobyerno, no? Ang NBI, no? Ang DOJ, gamit yun pag-ayo. Nga, asa naman lang mudangup ang mga tao, ani? Wala naman paglaom ng House of Representatives. House of Representatives, mga kasama, ang kuanggo niya na ang iyang history ba, no? Sige, nagbaw sa Malacanang, no? Huwag ganyan tayo mahimo anang atong mga kongresista tungod kay bisa kung saan ba nimo, mubaw gina sa Malacanang, no? Kung ato hangyoon, katipik man sa demokrasya ang paghangyo, mabitaw ka doon, ipangunahan ako ang usaka kuan mga kasama, ang usaka signature campaign, kapandiyan na sa kunahuna actually, nga pwedeng mupirma ang among kongresista diya sa 5th distrito sa Leyte na mao si Carl Carey. Og tuod man, ni Pirmagyod, no? Ni Pirmagyod. Pero ingon ana, no? Wa na tay malauman sa kuan sa House of Representatives. Ang bugtong malauman na lang nato nga modipinsa sa tong demokrasya gagawasan kinigyong Senado mga kasama. Kay musugot tag sa dili ang Senado dunay history of independence. Dili man sa tanang higayon apan sa kadaghang higayon gipakita sa Senado mga kasama na kini independente. Ug one more time, no? Gipakita nila pinagi sa pagpili, no? Ni Senator Alan Peter Cayetano. Sa ako nang giingon ganina, way paglaom nga maimbestigaran ng dagha mga anomalya sa gobyerno kung kadto lang gihapon si Tito Soto mga kasama ang nahimong Senate President. Tay kay bao naman ta, na kinsay Senate President, magbahin-bahin yun na sila sa komitiba mga kasama. Unya inigbahin-bahin sa komitiba, ihatag yun na ngadto sa ilang mga kaalyado. Para kung karon, no? Ang majority, ang chairman na karon sa Blue Ribbon Committee, dili na si Senator Ping Lacson. Ang chairman na karon, mao na karon si Senator Alan, ano na, Senator Pia Cayetano. Ang Committee on Justice mga kasama and Human Rights, ang chairman dili na si Pangilinan. Ang chairman karon, mao na si Senator Marculita mga kasama. Ingon ni ana, kamahinungdanon ang makabaton ug miyuriya. So karon maimbestigara na, no? maablihan na ang boat nila takupan nga dako kayo nga flood control. Kay kini galing impeachment ni VP Sara, no? Ang perception sa mga tao gihimo ni aron matabunan ang di lang binilyon na madrilyon nga kawat sa gobyerno mga kasama. Tungod sa kadako ba sa gikawat mga kasama ba nguban murag malipong, nguban murag makadawat na lang. Mingo na lang uban niya, ah, Ginoo na. Ginoo na lang magbuot ninyo, no? Ginoo na lang mag-igo ninyo, no? Mingo na na, ang atong kuan, ang atong gobyerno karon. Busa ugma, no? Wasabdi, ah, pwedeng magpabiling si Senator Alan Peter Cayetano, pwede siyang dili, no? Kaya ingo maya na ang atong demokrasya mga kasama. Kung na'y mulikoy, ha, ato sa limakitan ugma. Kung magpabiling sila magbarog, mas maayo. Basta ako nagikaingon, ayaw usiki ang imong pag-atubang sa Facebook kung wala kay involvement, kung wala kay civic involvement ba. No, kung sa karong panahon na panahon nga dasigon ang 30 ka mga senador. No? 30 ka mga senador, mga kasama. No? Tanawa guni, no? Ang duha ka villar, no? Gukod ang ilang mga negosyo, pero ni barug mga kasama. Ang duha ka mga Cayetano, daan naman si Senator Alan Peter Cayetano, identified po niya, nga nagbarug, no? Sa ligasiya ni Presidente Rodney Duterte. Pero si Pia, ni uban sa mayoriya kani adto sa Senate President. Kining Tito Soto. Sa pagkakaroon sad, no? Ang ilag yung gitarget, si Senator Loren Legarda. Gawa sila magtuo nga si Senator Loren Legarda makasama mo adto ni Senator Alan Cayetano. No? Apan, unsa may lang gilauman. Natural. Ang anak ni Senator Loren Legarda gidabudabuhan na pag-ayo sa administrasyon. Gidaog-daog na dito sa Kongreso. Isip po sa kainahan. No? Of course, maglandaw sa gagiunsang imong anak. Laban di ay ka sa, no? Labot mo guba sa imong anak. No? Apan bisan pa o gawas pa ni ana makasama. Nasayod kita nga pagbarog ni Senator Loren Legarda. Aron, mapakita sa tibuok kalibutan ang independence of the Senate. Mabutang hinanggaw na yung giingon na, ah, nagkagubot ang Senado tungod ni Senator Alan Peter Cayetano. Nagkagubot kayo inyo mag-adto. Nagkagubot kayo inyo mag-adtog mga armado mga kasama. No? Nagkagubot yun. O, kayo buot man ninyong dakpon. Nga wala pa'y warrant of arrest. Unya, ang nag-wara-wara pa sa warrant of arrest, dili otoridad mao si Senator kanhi senador, no, wa nay daog-daog katulon na pilde panganla nato nga Senator Silianes. So desperado ang administrasyon mga kasama, no, desperado sila. Kay maglisod man silag piog ining 30 ka buok. No? Lisod silag piog. Unsa kay ilang ihatag ining nga binilyon aron lang gyud ni sila mo di matayog mga kasama wa ta masayod. No? Pero kita magampo kanunay. Na kining kinahanglan man gyud sa demokrasya mga kasama nay principle of checks and balances. No? Nga mabalanse ba? No? Dili ang tanan ituy na lang. Ato mga kongresista, ito'y naman na, ato na lang, nahala. Ato na sila eh. Tugtan nga mag ito. Kung something, nakadawat mong malita, tagsaraman po lagi, hindi mo balibad mong malita. Apan mo na giingon, nga let us count our blessing mga kasama. Our blessings, no? Huwag blessing na. Ya duna pay 30 ka mga senador nga nagpabiling ni barug alang sa Pilipinas mga kasama. Let us not give up on this country. This is the only country we've got. We have to fight for this country up to the very end. No? Atong pagkibisugan, mubarug kita alang sa Pilipinas. No? Alang sa kaugmaon sa atong mga anak ug sa anak sa atong mga anak ni adtong naay mga anak kay ako way anak. Okay, mo na. Kay matag higayon nga dunay gikawat kinay gina kong kinibutang sa nahuna sa dinyo ba? Matag higayon nga dunay gikawat nga piso gikan sa panggobyerno, no? Gapas na kana alang unta sa pasyente. Matag higayon nga gikawat nga linibo-libo, bayad na unta na para sa ikaluwas sa pasyente nga nagtinga na diha sa ospital. Pero tanawa sa mga ospital, ang kainit, labi na karoon ng ating init, sus. Ang kainit, mga sama, moro nag practice sa impyerno. Mao na kita makigbisog alang sa minahal natong Pilipinas. Wala tayo lang nasod, mga kasama. No? Atong, wala na kita laing nasod ngay kapasigarbo. Bisang patingalig, mag-30 katuig ka pa sa Amerika, magpabilin sa imong dugo ang pagka-Pilipino. Kaya di siya, di rin mang kalatao. Pilipino mang, no? Taas noo kahit kanino. Bahalag mo buot ang ilong. So kana, ayaw giyod pagpakasayo pag-una-una. Wa kay mahimo. Ikaw nga naminaw karon nay mahimo. Kuna nay signature campaign, pirma! Pagsuporta mga kasama sa Brave 13. Kung gikinahang lang ka kuminto sa Facebook, kuminto sa Facebook pagpadayag mga kasama. Kay naamang kita karon sa social media world. Nahadlok, mabitaw. Di na pagkunsa, no? O, ang social media, ni kompetensya na bagay-bagayo sa mainstream media. Magali po ng mainstream media, misood na po sa social media mga kasama. Busa, never underestimate the power of your voice. Ayaw gyud kaubsa ang gahom sa imong tingog, no? Kay ang imong tingog mao kanay gikahadlukan sa mga naa sa gahom, no? May tawag nga the power of one. Ikaw mismo dunay gahom ug kang atong mga tingog, atong pagatakpukon, atong kusog, atong paghugpungon, panahon na nga angay mahadlok ang mga naa sa gahom. Di na tutugutan nga hangtod pa 2028, no? Ingon na niini ang atong kapalaran sa atong nasud. Nasayo pang tabagpili aning, no? Ang paniya biyatan eh. Nga namang gina, masayo pang ginta. Panwa magpasayo, pagpasabot niya ang kasaypanan atong paundayunan. Di ang pareho ba uban parehas pingklawan, no? Ilang gitawag sa unang kawatan. Ya karon kay panidila, no, tabang-tabang ko sila ginagmay, napoy malita. Aw, ila pug ingon nga okay ra man. Kita, mo na kalainan sa pingklawan ug sa mga nidapig sa mga Duterte mga kasama, no? Ang pingklawan, ingon sila sa una kawatan. No, karon nahibaw ang kawatan gyud. Ila gyapon gilabanan. Ha, kita, atong gisawayan, nahibaw an atong kawatan, atong gi suklan mga kasama. Napupos sa patong oras mga kasama, sangan sa atong station manager, Attorney Rafael Fernandez Banyok, ug sa at Pikas Lawak, si ang atong sa di pa din sa Pikas Lawak, sa ang atong news director, kasamang Ida de la Cruz Tampos, ug sa kinatibukang pwersa, sa DYHP RMN Cebu, ug sa Pikas Lawak sa technical department, si kasamang ang umaabot na konsihal mga kasama sa Barangay Kiyot. Ako bisita ko dito, kinisa, wala siya mga panya, wala mas po rin siyang nagdamgo, pero nagtuyo ko mas Kiyot ba? Kaya nahang ka naman ko yung mga higala sa Kiyot ug mga suod sa akong dugha. Ang ilag yung panawagan, nga man to ako si kasamang Nestor Mudagan pagkakonsihal. Ikaw murago, pati na sa iyo muna huna, kay basta wa pa, no? Takay ba sa mabot lang nga higayon, no? Ako na sab si kasamang Alvin Alpino Trujillo, daghang salamat, mabuhyang demokrasya, makigpiso kita alang sa minahal natong Pilipinas mayong gabi.
5: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance,
6: same nutrition, half the price.
5: versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko,
6: may triple advanced power, tulong pampalakas ng muscle at bone, immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag Birch Tree Advanced na.
7: Same nutrition, half the price.
5: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance, same nutrition, half the price, versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
8: The angel of the Lord declared unto Mary,
9: and she conceived by the Holy Spirit.
8: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Behold the handmaid of the Lord.
9: Be it done to me according to your word.
8: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
7: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen.
8: And the Word was made flesh

sakit nga mahibong mo. Ah, makapahibong sa sakit. Ang sakit, makapahibong. Kanang daot kaayo na, unya, siguro niya sa istorya ha, kaya di man taka pro-frontasi niya. Daot na kaya siya, unya, kini nga ay bukog, no, na ay bukog na murag ni si Will sa buko-buko. Hinoon, tungod sa panit, adili makita ang bukog. Pero ang sitwasyon, makita gini mo, nga hapit matunga sa dangaw or mga 3 inches baka, no, ang pag isa sa bukog, diha sa buko-buko. So, munang makaingon ta mga kaigsunan, adili magani atong pagbuot na o panilingon sila, wa magitay labot, ana, pero murag makaingon sa ta nga karma is real. Ha? So, kamo mga naminaw ron ako, ayaw yung mo pagbuhat o makalagot sa inyong isig katao. No? Ayaw yung mo paghimo o mga sayop na sarang makadetay kang imong isig katao, na sayop imong gibuhat, nga mo probe kagyod nga ikaw insakto. Ayaw, no? Kay tao lang ta. May mga mangani tanga, Lord, pasaylo ako sa akong mga sa, unsaon tao man lang ko. Oh, ayaw pag-ampo, ingon ana, tuwod kay tao lang ka, magpakasayop ka. Ayaw, kinanglan nga ang imong pag-ampo diri, butangin mo sa imong dugan ang paghinigugmaay, pagsinabtanay, o paghinatagay. Huwag na ibutang na sa atong dugan para watay sakit na batiun sa atong lawas. So, nakuha ninyo. Ayaw sa ahira ba? So, sayin ako. No, so, muni mga kaigsunan. Noon niya, padayon ta. No, padayon ta sa Chaman City, Palunpon, Leyte ko, o Ormoc City. Pagkapit sa 30 mga kaigsunan, ako sa Mualbual, Barili, San Fernando, Naga, o Toledo. Nakaibaw ba mo once na mahikap ta mo? Mahikap ta mo sa akong tudlo? No? Nananay power nga. Makasood sa inyong lawas. Bisang wa pa mo makainom, naayo na mo. Hmm? Naayo na mo. Tungod kay ang ato diring dugan, nagdaman sa tulo kapong sa Ginoo. Pag hinigugmaay, pag sinabtanay, o pag hinatagay. So, ingon na mga kaigsunan. So, ang uban mo, anak lang, mabagat na to magpahikap. Hmm? Magpahikap lang kay para nila gaan kaayo ilang lawas, sinig-uli sa ila. Pero usahay san sa atong mga makikontra na to, dili mo to, oh, okay lang, bala na sila. Okay, no, susa ko nang ingon, Pitsa 30, Mualbual, Barili, San Fernando, Naga, og Toledo. Kunya, aritas buwan sa hunyo, no, aritas buwan sa hunyo, mga kaigsunan, karong Pitsa 4 adlang Huwebes, kabuwan sa hunyo, na ay muana sa Del Carmen, Uson, Masbate. No, ako dito ko anang atong buwan sa Mayo. Dito ko mga kaigsunan, parte daganang pasinte dito sa Del Carmen, Uson, Masbate. Dungay ko kung nakahuman, no? Nya mga pasinte nato makigistorya, kay ganan sila makigistorya. So, muna nga anak kita ma dugay-dugay. So, Pitsa 4 na, pero paminaw na to, makana ba ko, oratong sinugo ba? Pero labin siguro, mabalik ko sa Masbate sa buwan sa Hulyo. Pero ang mga tambal nga inyong giinom, ayaw ninyong putla, ayaw mo paghunong, tungod kay ma-check up na inigabot sa buwan sa Hulyo. Dagagay mga grabing masakit dito. No, doon na gaya tiguan nga nag-idadog si Tim Takapin, kana nga doon ay hubag ang punuan sa dila. Adi na siya kalamoy, pero dako kayong tao. No, so, muna diha mga kaigsunan sa atong paniid, sa atong pagbisita. So, daghang kahit ang makitaan ng mga dunay mga sakit. Unya, ba Del Carmen, Uson, Masbate, sa Pitsa 4, adlang Huwebes, pagkaunto, adto na ni sa ila ni Elliot, restaurant sa Poblasyon Kawayan, Masbate. Di man siya panganog madam, no? Panganlan lang siya ang Elliot restaurant. Mm-hmm. Okay, no? So, Del Carmen, Uson, Masbate, mga kaigsunan sa ilan ni Consalvibot Pelorina, then pagkaunto, adto na ni sa Poblasyon Kawayan, Masbate, sa ilan ni Elliot, hanggang Elliot restaurant.
Then pagkapit sa 8, mo na ni ang Surigao, no?

0: mga kaigsunan o gingon man sa Sierra Gaw. Pero niya, tanala ni Isguti, kay layo-layo pa man. So, wapit naman ang atong oras. So, manamilit na lang ta. Basta ay kalimot nga ugma, magkita ganas masin, bato, bye-bye. Pagkapit sa 20 City, Palungkon Lite o Ormoc City. Wanay oras, kinitinday ka na tita at kauban sa atong co-pilot na engineer kay Jesus Minya. May hunalamin ninyo, daghan salamat sa inyong pagpaminaw o mayong buntag na tong tanan.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog na mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
2: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Nationwide!
4: DYHP RMN Cebu, the official number one.
5: Racho mo nationwide!

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ang wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mahabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot,

na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. At tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pagkalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan. Nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim na iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy, matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw, ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay lagi makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

Thank you.

0: kahigala, pamina mo bayo, nindot ganing tingog, ako na, bakti gani, yoyoy na.
1: Dapat yan, oy, mga higala, ayaw mong kasuha ni Max, kay Butbuto na. Ako ituhuin ninyo kay Mistiso ko. Kalas

0: Hoy, pre, unsa mo nang nakikiras mga hapon? Patakka ka man, ha?
1: Hindi, mo nang lita. Sunod-sunod lang kunin mo.
0: Sunod-sunod, wapang ni hapon itong panahon na.
1: O panahon pa ito sa imong uyuan si Limahong.
0: Hoy, panahon pa ito sa piso pa ka.
1: Ah, may pa ito, Usmon. Irak-inol na ito.
0: Ano na ito? Ang madali, ha?
1: O sige, ako malig ni.
0: O sige.
1: Okay.
0: Sige.

0: Oh, usah dako. Hah? Petaka-taka magag dako, dako.
1: Imur man litra niya.
0: Imong litra, petaka lagag dako, dako.
1: Muna.
0: Dami dako, day. Ah!

0: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
1: Rush Boy Nationwide!
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
3: Philippine Standard Time, para sa 4:32 na.
4: Headlines karon.
3: Headlines sa mga balita sa balitang nasyonal. Korte Suprema mo pagawas na karong adlaw sa kopya sa opinyon nga wala gipagawas ka TRO sa hangyo ni Senador Ronald Bato de la Rosa.
5: Samtang Senador Vicente Sotre III may bisugit ka Senador Shurin Gatchalian na mahimong sunod sa Senate President kung may tawa pag-usab sa liderato diha sa Senado.
3: Sa mga balita lokal, pipila ka mga sakop sa lupong taga-pamayapa sa barangay apa sa sunod sa Sugbo ni question sa ilang kanhi kauban.
5: Samtang Sugbo Bohol mitalag taas ng kaso sa HIV.
3: Hoy! Grabe ha! Sa balita gawa sa nasod, Memorandum of Understanding pagtinguha og peace deal tali sa Amerika ug Iran para ang gi-finalize.
5: Sa negosyo NFA mo, panaghan pa sila mga pasilidad para makabaligyang baratong bugas.
4: Headlines karon.
6: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyong huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita.
4: TYHP, Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
3: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
5: Mabuhay, Pilipinas. Kung
3: kayo ang mga mahinungdanon, ginaguna radyo.
5: Unang balita.
6: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
3: Hatur mga impormasyon ng inyong masayran.
5: Agayani mo manunggay.
3: Una sa radyo.
5: Una sa balita.
6: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one.
4: Number one. Number one.
6: Hindi lang rating, kundi award winning. Unang radyo, unang balita.
5: Number one.
6: Number one. Yan ang DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide.
4: Nationwide. Nationwide.
6: DYHP. Unang radyo, unang balita.
7: Ising na.
6: Bango na sa unang radyo, unang balita.
3: At na ramay galang Lunes, Pizza 25 na may gala sa buwan sa Mayo, Tuigaros Mil, 26. Sangan sa kanit mukhang parusya sa DYHP, aramin sa buk kami ay mga tigbalita.
5: Kinain ni Radio Man, Ken Galinea.
3: Ako sabi ni Radio Man, Arbo Samante, hantot na may gala sa Lasay, Santak na sa Buntang. Pagkatod ka sa mga lampas ka mga balita. Nagbuntag, sugbo ko isa'y nagbindanaw, lalapod ganda may gana sa itong pagpanaguban. Ning adlaw ka na may gana ng Lunes. Kumusta? Kumusta, kumusta inyong kabuntagon ng mga kasama? Nanginout kami nga nakamos kapis kay kamaya ng adlaw ka na may gana ng Lunes. Pasalamatan tanga itong labaw nga makagagahom. Kagi matapata may gana niya o lain nga buntag. Lain nga adlaw. Atong daigon o pasalamatan atong labaw nga makagagahom. May buntag sa itong mga kaksunan dali sa ato sa sunan sa Sugbo sa itong mga siringan ng mga nakbayan. Nakbayan sa Mandawi, Lapu-Lapu, Tulilo, Danao, Talisay, Naga, Karkaro sa nakbayan sa Bugo. Sa itong mga kasikpit ng mga lalawigan. Dito sa Negros Oriental, Negros Occidental, sa Kihor, Bohol, Biliran, Samar, Leyte. Libre kabayan may gala sa Mr. Eastern Visayas, ganyang rasa. Naminog na mati na may gala sa tulungan ng unang radyo ng balita. Sa mga nagtanaw sa itong FB Live, sa nakaliang mga napit sa kalibutan. May buntag dinhi sa Pilipinas. Ang lakad sa panahon na rimigala sa sunod sa Sugbo, watay ang ay kamanakan. Ay nindot pa mga higala. Pero watay kamalo, basikunyang mo bunok po ng ulan. Ito na kalabang si Mana, nakasanati ta may kalang pagbunok sa uwan. Mga Sabado to, no? Sabado. Onya karon o kagahapon, nindot ang itong lakad sa panahon, init. Onya karon na po, may higala, murag init gahapon ang itong lakad sa panahon. May buntag sa mga taxi drivers, PUG drivers, modern jeep drivers. Tanan nga mga drivers, may galang ang nagsakay na sa mga sakinan na inigmura sa karon sa kabuntagon. mayong butang. Sa mga ginang sa Panimay, nga panong na may galang manglakaw. Aron nga mangumpra may galas merkado. May butang sa niya sa mga nanay. Ganaan aron may galas silang tagsa-tagsa ka mga kusina. Nalikay-sikay na may butang. Sa mga tatay po nga mulakaw sa iyo karamuntag kay Lunes ron, ting trabaho. Muna nga sa iyo na sila may galamang mata o niya magdigamo dahil des kusina. Hinahinay lang ta sa pag-ad-ad sa mga labas. Aron nga dili mga sama na itong mga kamot simba ko lang. Magbuntag dahil sa itong mga kaisunan tang gikan sa probinsya. Nga nagsakay na sa mga bus, pengon diri sa surad sa Sugbo. Kahit yung trabaho lagi. Muna nga sa iyo sila mga lakaw, mga kasama. Daghan na nga mga balita, may galang atong hatangan sa pagtagad diri sa itong pagpanaguman. Kagahapon, o dito na kalamang adlaw, Sabado. Doon na ito'y 20 kilos may galang asyabu nga nasakmit sa Pireya uban sa mga tinugyanan sa Balaod atol sa Baybas Operation dito sa Dakbayan sa Naga. 136 million ang nakuha sa itong mga otoridad. O niya pagka or sa uban pang mga operation sa itong kapulisan, doon na pa ito'y mga nanakpan. O niya gabas itong duha ka o tulog ka mga suspek sa pagpatay sa usa ka babae nga hangtod karon wa pagapon mailhi. Diha may galas kalamba. Usa ani may gala o duha ani mga minor. Usa may gala ang 18 anyos. Doon na ito'y ipangtugan may galang suspek nga katong lookout kung kinsa ang nagsugo nila. Gisuhulan sila may galag 5,000 o niya tulog ka bulto may gala sa shabu. 5 grams. Na mo balor may gala sa tag 30,000 o 36,000 pesos. Ecstasy. Inana na may gala ang krimen karon no, ang mga suspek suhulan lang og shabu. Ayun na nga, kamo na bahala na nya, kamo na puy tira na. Malbarato haras kinabuhi. O nya katong gisulod mga igalas balay nga gipanunggab may galang amahan o ganak. Nakalasgid may galang duha. Gilubong na kagahapon dito sa Dakbayan sa Naga. Kinigoban pa nga mga balita may galang tungatangan o pagtagaan. Yan na po yung mga nakita na ito nga mga CCTV video mga kaisunan nga mga nagpanghitabo nga krimen. Dari sa ato sa syuret sa Sugbo nga itong hatangan o pagtagaan. Kanito sa Banilan. Nasa ito'y giingong gidagit usa ka negosyante mga higala gipugos kini pagpasakay sa sakasakiran onya gidagit matod pa may gala sa post sa ihang misis matay rin nagpost ani ha gidagit kuno may gala may gani kay na nakuan nila natultulan kung asa gi kung asa siya gidala. At ang nating ipalo-up may gala sa tuwang kaparisan. Yan apod sa Dakbayan sa Talisay. Tapos mga polis, pasangin lang man yung mga polis. At ang ipaabot sa ahinsya o sa hingtong ng ahinsya mga higala. At ang nulis. Maklaro rabas mga pamorma. Ayun ay mga holster, mga armas. San mo ay sa dugang pang mga iskutanan, karuntan to na patsilipato check si kasamang Jesse Samampong. Atong sa Iron Megalang, atong presyo sa mga nagunang panalito ni Escarbon Public Market. Mga kasama. Sa pikasbahin, napatoy lain pa na itong hatagan sa pagtagad. Dari sa itong pagpanaguman, mga kaigsunan. Asa man sa pasil materyo ni galing sinumbagay kasama ang names? May mga batanon ba? Ha? Sa pasil materyo ni? Ito akong gisend diha sa kwan. Na nag-live si Jilan Estanio. Ito nga, nagkagubot man yung pasil. Karos sa mani nahita mo. Orang, bago-bago pa man eh. Ato si Chek, may kanas kasamang Jets sa Mampong. Ika siya na mo itong ang karang orasa. Kasama ang Jesse. Good morning, Jesse.
4: TYHP. Tutok presyo sa merkado.
7: Yes! Mayong buntag kasama ang Arnoldo kasama ang Ken. O mayong buntag usahab sa atong mga suking tigpaminaw ni atong stasyon TYHP RM in Cebu. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. O mayong buntag usahab sa atong mga tindira o tindiro o mangumprahay din sa Carbon Public Market. Okay, para sa atong mga suking tigpaminaw, mga tagad update sa presyo sa mga klase-klase mga utanon diri sa Carbon Public Market. Agbati, 60 ang kilo. Kamungday, 200 ang kilo. Saluyot, 60 ang kilo. Kalabasa, 22 ang kilo. Sikwa, 100 ang kilo. Okra, 120 ang kilo. Patong, 80 ang kilo. Kamuti galay, 50 ang kilo. Talong, 70 ang kilo. Utanon sari-sari, 50 ang kilo. Utanon pagbit, 50 ang kilo. Palia, 80 ang kilo. Kalabasang puti, 50 ang kilo. Taugi, 35 ang kilo. Sapsoy, 70 ang kilo. Kasama mo sa Market Report. Akong kauban din sa RMN Patrol, Radyo Man Gene Gallardo. Ako ang inyong Radyo Man. Gizi sumampong DYHP, tatak RMN.
8: Gining mong balita, gihatod ka na to sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500, daghang superior antioxidant nga maoy ga protekta sa mga cellula. Iapil na mga skin cells, batok sa mga na-damage nga free radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Ini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o bald sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orak units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500, nindot yun batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, o uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikrito aron mo guwapo.
3: Ang salamat kasama ang Jesse Sumampong, gika megala sa Carbon Public Market. Inyo na mati megala mga presyo sa mga utanon. Apil na megala ang lagot mon. Samtang sa Pikas Pahin, ato'y ako'y gitsend ni mo nem sa imuhanggan. Ato tanawang itong kwanbi, kanang mga bata, batanon megala nga nagrambol ni Espasin. Nag-live ni si Kwan ka neto na kalabayang adlaw. Mga batanon, mga higalang Kwan, kining mga cool kids. Nanggirambol. Pastilan. At oras, may gala, alas 4:45 na. Dari sa itong pagpanaguman, sa itong tulumanon, unang radyo, unang balita. Parenta may galang pag-monitor sa mga panghitabo dari sa ito. Samtang sa Bigas Mahin,

0: Okay, ato i-check may gala si Kaklan. Atong talaw niyo, kining mga nag-rumble ng mga batano, no? Nakinang kong tanong, ano man na? Ano man na? Anyari, anyari. Mga mga batano niya, may gala, pasil.
1: Nadakpan
0: na? Nadakpan na. Kisa man inadakpan? Awa. Kisa man eh? Di ko na naman oh. Naday naman, namarag na nangawat makani o nanulis.
2: Paroy. Maginsa, yun. Ikukta sa mga polis
3: mo. Asa na day?
2: Paroy, ka na nandira pit-pit. Nasa pit-pit.
0: Nadakpan sa mga polis ng kwan, kining kriminal. Oh, dol ma'am, dol. Padol para nga makitaan. Kala. Layo ra kay ka ma'am. Padol kamay. Katuling nangawat des pasil. Tara. Mamarite sa ta, magmarite sa ta. Saan sa magina, ma'am? Ay, ting report na dapat eh. Report ka dito ba? Naon sa mga na, ma'am? Ayaw yung pamalikas, ma'am. On air. Naon sa kuna, ma'am? Tana. On sa basa istorya diri ngano na nadakpan. Mao na siya. Kita nagbaritis sa santani, nagbaritis. Sama ni padong, ma'am. Sige tagli-ili, wa kita nakita. Asaman? Sarap sa nilakpan? Kisaman? Basta mo na yung hitabo, mga igala, magtapo kina mga tao, basta na yung marakpan, labi na ang nanulis, kina mga nangawat magha. Kini klaro makining nangawat ni mga igala dihas pasil, o niya gukod ba? Nadakpan sa mga tao diha Squan. May buntag sa taga Lower Tabukanal Pardo.
2: Amiga.
3: Na rails na.
0: Oh, rails na ko na.
2: Atiman na sa mga kwan.
4: Sa Discord, sa Wakwak. Pangaray na mo.
3: Ano na, ma'am?
0: Sana di. Basta mo ni. Mo ni na tabo may gan alegre kay ni ganin na gina ginukdanay na usay mo atras mo abante. Ah. Ah, wala to kay na. Ah. Wato maklaro may gala sa yung report kung naun sana. Nagdinigan na. Nagdinigan na yun ang mga bata. Ah, may butang si Ronald de Mina ron ang kung mga igagaw igsoon sa taga taghagimit. Oh. Oh, nakpa na lagi. Always silang tanan de Mina o kanakadlaon sa imong tulumanon from Kabulihan. Danaw. Si Claire Pod, Claire Ann, magbuntang si Vicky Heraldes, Laurentian, ito ganina. Onya, si Claire Ann, good morning sir. Magbuntang sad. Si Belinda Camos, magbuntang. Ma'am Ken, nabino kami dali sa Pasilong sa Paradise, Giso, Mandawi City. Pareko greet Danilo Camos, Ronila Camos, Rani Arnijo, Virgie Humawas, Genevieve Consun, Ronel, salamat sa pagbasa sir. Samtang si Tony Toledo, magbuntang sir. Nami-nami sa barangay Higusuan na Tomas Opo Southern Leyte. Wala laing stasyonan ang gipaminaw DYHP Region. Nga istasyonan sa Sugbo. Congrats sa DYHP. Salamat sa kanunan ninyong pagpaminaw, ha? Why po sa pagpaminaw diha sa Leyte, labi na may gala sa Tomas Opus as kang ilngiga. Wala nga pabilin kita nga number one mga higala sa DYHP. Tungod sa inyohang kanunay nga pagpaminaw.

0: till the end. Oi, we are the champion. Atau saya cek bagaimana sama dengan Jane Galliano. Ika cara bertangan karena ngerasa kesama dengan Jane. We are the champion. Good morning, Jane.
1: Agree kita nga, we are the champion kasama nga. Pero kita, congratulations, guys. Once again.
0: Wapaw ka recover? Wapaw ka overcome?
1: Kita recover, ani kasama nga, no. Pero ba, ano, pas, mapasalamatan, gidya punta, nga sa gihatag, nga laig grasya, sa kahitasan kasama nga, no, isip, nagpabiling gidya punta, nga number one radio station kasama nga, no.
0: Correct.
1: Kayo kita tong kalipay ke

0: grasya. So, dinilagay niyo tara sa tuwa para po niya ilahang kasama ng Arnold. So, karoon, nagsubay ta sa my dear Trigues sa kasama ng Arnold. Pero nakita na ito din nga ugar mong gigay rin sa sadal rin kasama ng Arnold. Because my barangay na yawan, maraganihan kadlaon gusto. Kaya pusog kaayog yung uwan. So, murag wala dahil nakaabot.
1: Pero sa usang orasa, ganyan na kadlaon?
0: Kadlaon, mga alas do, siguro to. Ala,
1: asa napit?
0: Barangay na yawan.
1: Inayawan? Uy! Ano mo manakaabot dito? Ano mo manakaabot dito sa apas?
0: Wala
1: rindota sa kwa no sunrise oh.
0: So good na.
1: Padong
0: na
1: ang saka ang adlaw.
0: Padong na mo gawa siya sa mga Arnold. So karon dini kay sa mga Arnold murag kwa ra gi kay no kanang wala murag wala gi na agyag uwan dini dapit.
1: Wagyo wandre.
0: Kung kira mga ugahan niya, nang nutana po tanggas mong Jesse, huwag mo po gudian buwan ka ganihan.
1: Dito na kita nga, paingon to pardo, paingon to nga to skuan, talisay.
0: Pasamos duro to ka sa mga Arnold, ang uwan, huwag to kalahos dahi direk sa mga Arnold.
1: Huwag kalahos.
0: Pero ino, wala po din, lamay pagpanag-om, dutay na po noon ka sa mga Arnold, yung nakita na to sa kalingitan, pero doon na po sign sa init good siguro ron ka sa mga Arnold kay ingon sa mga katiguangan basta makita na to nga medyo orange
1: ay pagka orange ang langit
0: at ang langit party gid ka na ng inita ka sa mga Arnold
1: no matod pa
0: totoo ka sa mga Arnold wapoy wapoy wawa kung matuo ta ka sa mga
1: Arnold wawa na to wawa na
0: kita ka sa mga
1: Arnold tulad na kamay matuo ta kamay
0: tao lang kita gamay ka sa mga Arnold. Mana mag-inalang yung pagdag. Managang ka sa mga Arnold. Kung galing mag-init.
1: Inam lang yung tubig.
0: Inam mo tubig daghan. Kaya grabe po init. Kung makasugod na po doon init ka sa mga Arnold. Pero gikan sa kaganiha sa may inayawan ka sa mga Arnold. Padong takaroon din ni, padong nata din ni sa may Usmania, sa may Iskaryo ka sa mga Arnold so far. Ngayaw ang kadalanan nga ito ang nagian. Pasalamat po ta. Mawawin agyan nga disgrasya in town ka sa mga Arnold. Lagi nag-akadlao na medyo mahagit ganyan nga to ang mga biyahero-biyahera no nga mag-takusog o gadagan din is kabalanan. Lagi na gamay pakaayo ang mga kompetensya ka sa mga Arnold. Yung may pang nagbiyahe. Pero mo na mag-amping gihapon ta sa ato ang pagbiyahe kanun ay lagi nag-ibadong ta. Bisag asa sa kabahuan baka or sa eskwelahan baka ka sa mga Arnold. Pero karon kaya wala pa man nabalik ang klase di ay bakasyon pa man.
1: Bakasyon pa. Ayaw pa man nga. June. Karon sa man mabalik ang klase sa kwan? June. Mga
0: second week.
1: Second week. Pitsa otso.
0: Second week sa mga Arnold. Mga upunan, no? Kung gilipod kaayo di ay busy pa ang atong kadalanan. Naaman ninyo ito mga nakita, pero kasagaran.
1: Pero ba nga mga college sa eskwelahan, kini mga university kasama ang Jane, napay klase sa hangtod karon murag June pa sila mag-end.
0: Sa dugay-dugay na po dahil dugay-dugay kasama.
1: Nabi na yung UP, oh.
0: Ako nakita, murag graduation pa po nila, karong mga buwana kasama nga Arnold. So murag nga ulahi.
1: Napay mga college sa eskwelahan nga kuan, kanang June po ang graduation. June pa ang graduation.
0: Dugay-dugay.
1: Ang UP, murag June na sila kasamang Ken. August ang ilang start sa klase. Ang kuan, ang amot lang ka ang si inyo.
0: Naam si Enyo kay graduation karon na buwan
1: March.
0: Ka sa mga
1: karong March. Karong May sila.
0: Karong May ka sa mga Arnold. Bago-bago na po sila naman sila ang graduation. So, graduation season, gidrong mga kuwana ka sa mga Arnold. Daghan karon mga paldo, mga estudyante, katong mga nang graduate, gid ka sa mga Arnold.
1: Pero
0: mga na ka sa mga Arnold, atong natagal-pagtaga din ni Sumay. So, ito yung mutangan. Nata din ni Sumay sa F-Extension Ramos. Magigta ka sa mga Arnold. Pero mga tagi akong tagdagang pagtagad sa ito ang palibot at may nagmakatuyok na po na karong taw-taw ka sa mga Arnold.
1: Okay.
0: Lagi ka na lagi ni sa itong ornament ko pero mag-open na ito sa kasamang Jesse Sumampong o sa bangin yung Radyo Man Jingle Yard, DYH, Gita Talk, Ornament.

0: Kaya sana pagkasamang Jane Gallardo. Gikame ka na sa patrol na nga mga orasa sa kabuntangon. Sabi ka smayin, may gala kanong buntang o kanong adlawa. Lunes, gipay ba may gala sa Supreme Court nga mapagawa sila sa ilang desisyon. Ganong wa sila mo hatag o temporary restraining order kang Senator Bato de la Rosa. Na naman to'y mga nanggawas ka video may gala nga giingon ni Justice Leonin. Sa Supreme Court, mga kasamang managlahi o doon natin mga inisyal ba? Nganong wala sila mahatag may galaga TRO. Ang alegre ron may gala ang Senado. Kaya ang Senado, mga gala, gusto na po nilang ilisan o pailisan si kininiang Alan Peter Cayetano kay murabag nakuhaan ako, no? Murag naubos ako, no? May gala ang kining standard sa Senate. Giguba ko na mga igalas ni sa majority ang imahin sa Senado. Kamuranday mo'y makapanindot o makapagwapo sa imahe sa Senado dahil Senator Soto o si Senator Lacson. Ang ilang itubo'y ron, mga igalang mahimong Senate President, mao si Sherwin Gatchalian kay sa ang explanation ni Senator Lacson nga si Sherwin Gatchalian ra ang dunay murabag tanan nga mga senador diha iyang amigo. Mayog relasyon sa tanan nga mga senador. Onya kay gusto man mga igala sa majority black sila si Amy Marcos nga uy, mag Blue Ribbon Committee hearing na ta, uy. Sa flood control, ganong na putol man to. Ipatawag na ang 18 ka mga Marines, o niya ipatawag si Bersamin, o guman pa ang mga opisyal sa gobyerno nga nalampigit sa flood control project. Kaya si Lacson may gala murag, dili man ganahan nga ipatawag ni silang mga tawhana. Apil na may gala si Saldico, bisag sa, wala ba, Zoom meeting lang. Di sila ganahan, may galang uban ng mga senador, labi na si Lacson. Murang doon ay gitago-taguan mga higala. Nga naman, mahanlok siya nga mabot ng tos presidente. Di sila ganahan, may galang nga magpatawag o nga mga tao nga nalampigit sa flood control, labi na itong duol-duol may gal sa Malacanang. Kay mga bulabog ta, ara na kita puko sa kita sa impeachment. Bahala na ng trilyones ka kinawate, may gala sa flood control, ara ta may gala sa impeachment, palagputon ta si Sara Duterte. Para ginda, mga higala, ang ilahang nasa huna-huna, pastilan ng mga higala, wala na sila gihimo, may gala nga lakang, alang mga higala sa problema sa palaliton, problema mga higala sa kuryente, problema mga higala sa bugas na perte ng taasa. Sige na lang pamulitika mga higala. Tawang mga balita. Wa na mga higala ay solusyon para sa pagsakas presyos gasolina, presyos kuryente, tubig o guman pa. Ka basic mga higala ay panginanglan sa mga tao. Unya sa programa ni attorney. Paminawa ha. Ang pag-analisar may gala sa mga isyo may kalabutan sa nasudnon nga hisgutanan. Standby sa mga balita may gala. O manamang sa pipila ka mga bulawanong nga pahinomdom at oras. Alas 5:02 na.
1: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
2: The Wonderful Supplement.
3: This time check is brought to you by Vanular, ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular.
4: The original Koi Herbal Capsule.
5: Danet, karulasan, Edad 73, tulido. Adagang kong gipamati sa lawas eh. Hapitan na na, napakikidney. Pagkabati na ko aning kuoy, ako yun isang giswayan. Dugay doon kong swayan niya, labi na ka na akong ubo. Mora na yakong ginainom. Ako na yung giswayan ba? Yamo na akong ginainom. Kanara doon kuoy. Kay basin pa, mamasingan ka ba? Sagaan pa dahil tagataas pang kinabuhi. Dekan salamat sa original kuoy, Herbal Capsule.
4: Original Koi Herbal Capsule.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
6: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
7: Kapoy, kayo niya. Nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsak. Bukid doon eh. Gani ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, anak ay.
8: Pwede lang makakas. Bilay mo ito.
7: So anak ka, no? Binta na ka.
6: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
3: That portion was brought to you by Nor Chicken Cubes. Niti sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
9: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
10: Airport na kami. Saan ka na? 10 a.m. na.
11: Ha? Di ba mamayang gabi pa flight natin?
10: Ay, malabo.
11: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
10: Para malinaw.
12: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
13: EO, love your eyes.
3: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
14: DTX 500 ang tubag kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500 epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DTX 500 imo sa the sugar sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. DTX 500.
15: Oh, si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Dua lang ka kapsula da adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
14: DTX 500.
16: Pumali sa mga butika.
3: This newscast is brought to you by ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: Zed Health Report.
17: Health Report.
18: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So, kanina nakainom na ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Pa sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.

0: This newscast is brought to you by Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Sukad pa sa una, kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanaa na kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
2: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Ang balita hatod kaninyo sa Di kalidad og barato ra nga tambal, ipugos og pangayua, basta Right Med kay gusto namong maulian kamo.
3: Life extension vitamin D3.
4: May ano to lang ako, stage 4 breast cancer. Nag-take ako ng life extension vitamin D3. Yung latest ko na titiskan, wala na yung bukol dun sa liver, sa lungs, at sa spine ko.
3: Life extension vitamin D3. Life extension vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated, ginawa based on true science. Sigurado efektibo. Life extension vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
5: Igala, nakakape na ka?
6: Kayo mo na baka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract?
3: Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
7: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gigko na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaw sa buntag o bago matulog. Ug ang Life Extension Vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
8: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
9: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
10: Excellent health, excellent life, EXL Magkabuhay Plus.
11: Ako si former Governor Arturo Chungkiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL Coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
12: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
14: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
13: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
14: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
15: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
16: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Ug atong paminawon ang mga testimonya nga pamatud sa kaepektibo aning Life Extension Vitamin D3. Reggie Tayona, stomach cancer survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
17: Ako di ay si Reggie Tayona. Sa una, na ako'y cancer sa akong upper stomach. Nga result sa akong biopsy, malignan si cancer. Pero wala pa ko noon ni katag. Unya, nag-admit ko sa ospital. Duhagyod ka si Mana. Unya, gahigdara ko kay lain siya kong paminaw, akong tiyan, sakit kayo, pirmirang butod. Na ito, ingon sa doktor nga, di ko kuno ka panunaw sa akong tiyan. Unya, ingon na nga akong doktor nga, operasyon na lang dahil ko noon ang makaayo sa akong sakit para makuha ni. Sus, at kuhan kayo kay risot kayo nga gisian ni atong tiyan na ako'y nabatian nga life extension vitamin D3. nga nindot ko no kayo ni og makapamaayo sa atong lawas. Nagtry ko, way ko naglost og hope sa God nga mog damit ani. So naginom ko, so karon na lami na kaya akong paminaw, nya akong kaon nga nagbalik na sa normal. So niya tukos ko an kanang doktor, natinga siya kay uy, ang imo nga kuan dali ra kayo ang imo recovery. Pero wa siya kay bawo nga akong ginom, naggamit ko, naginom ko kuan kaning life extension vitamin D3. So mga higala kung kinsa pa may wa ni gamit diha, maayo gyud kayo ni sa atong panglawason, bisan sa mga maintenance diha, makapamaayo gyud ni sa atong mga lawas. Mugamit na taan ni lami gyud kayo. Sana nato nga mga sakit mawa. Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Leonida Elangos, breast cancer survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
18: Ako si Leonida Elangos, 68 years old. Akong nabatian sa akong lawas nga naay ni tubo nga bukol. Unya kanang akong gipa-check up sa doktor. Ingon ang doktor nga mahog na kun ni siya sa breast cancer. Nadunggan ako ang Life Extension Vitamin D3. Akong gitestingan ni palit ko. Unya kanang akong napaminawan sa akong lawas nga nawa ang akong kakapoy, unya ang akong bukol pod nawa. Unya nagpasalamat chug ko sa Life Extension Vitamin D3. Paminaw nako, mao choy nakatabang sa akong balatian. Mao na nga ayaw jud mog duha-duha og palit sa Life Extension Vitamin D3 kay kini kayuhan jud para sa lawas. Busa mga kahigalaan ko diha sa Sugbo, ayaw jud mog duha-duha pag inom og Life Extension Vitamin D3 kay kini makaayo jud ini sa mga bukol-bukol og mga pananakit sa lawas og sa tanan pang balatian nga mutubo sa inyong lawas. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Epektibo, sigurado, aprobado sa FDA Philippines o FDA USA o rekomendado saan sa mga medical doctors, the Miracle Vitamin Hormone, Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika. Breast cancer, ang delikado o mamatay ninga sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
19: Oras sa mga kasama, 5:14 na.
3: TYHP Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.

0: Duterte, Rodrigo Duterte. Og Senador Ronald Bato de la Rosa, dalawa sa diskusyon sa publiko kabahin sa isyo. Sa usa ka statement ang Korte Suprema, pinagi sa spokesperson ini, na mahayag nga karong adlawa padang mag-upload ang Korte Suprema sa opinion may kanabutan sa pagsalikway. Sige pangayo nga temporary restraining order o status quo ante sa petisyon ni Duterte og de la Rosa, matong ni kani Executive Secretary Lucas Bersamin o gabang mga respondents. Una nini ang Supreme Court. Wala muluwat og tiaro aron pugngan ang pagpatuman sa warrant of arrest batok ni De La Rosa nga giisugikan sa International Criminal Court o ICC.
1: Wala record nga si Senador Ronald Bato de la Rosa nakagawas na sa Pilipinas pinagi sa international entry o mga exit ports taliwa sa padayag na pagpangita sa mga otoridad ganto kaniya. Matod sa Bureau of Immigration na spokesperson nga si Dana Sandoval, wala pa sila record nga nakagawas na si de la Rosa gikan sa nasod. Gipasabot ni Sandoval nga BI panay nga nag-monitor sa international entry o mga exit diri sa nasod. Kinuman ang kapulisan, itatausab nga si de la Rosa nagpabilin paghiabot sa Pilipinas base sa nakuha nila nga mga impormasyon.
0: Naghulga na ang National Bureau of Investigation og tracking teams og nag-identify og tulo ka mga napit nga posibleng atuan ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Subay kini sa parayeng nga pagpangita karon ni de la Rosa, kanto na yung warrant of arrest gikan sa ICC. Si NBI Director Melvin Matibag, wala yun mihatag og tagal o timeline arang sa pagdakop ni de la Rosa. Ang NBI nagpurma dayon og tracking teams, o ba ng Department of Justice nihatag na og go signal sa pagdakop ni de la Rosa.
1: Sa dugang pambalita, gikompirmar ni Senator Panfilo Lacson nga nagpabilin paghihapon ang tinguha ang mag-usab og liderato diha sa Senado. Kinuman nakakonvina ang Senado alang sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Mato ni Lacson na dunay tinguha karon nga mahulipan sa Senate President Alan Peter Cayetano ni Senator Shirin Gatchalian para dunay fresh start sa Senado. Mato ni Lacson, kung makakuha sila og igo nga ginaghanon o boto ang gusto nilang piliyon, mao si Gatchalian.
0: Alas 5:17 na. Gibuak na ni Senador Vicente Soto III ang kahilom ni inilabot sa gingong natinguha nga mag-usab og liderato sa Senado. Mato ni Soto, siya ang nagsugyot ka si Senador Sherwin Gatchalian ang periyon nga Senate President. Kung makakuha kinig igong ginaganon, aron na mahulipan si Senate President Alan Peter Cayetano. Apan niyang gipangutana kung aduna babay igong ginaganon nga mausab ang liderato sa Senado. Ang tubag ni Soto, it depends. It depends upon the situation. Pero marag si Marculita, maramag mutapon, maramag naghugon-hugon ka sa mangkain, mutapon, spika. Uman siya, may galang aaway ni Lacson o sa baniha. Maramag mutapon siya rin to. Ay, nako. Sa pikas
1: ka ba? It depends ka sa Marnold.
0: It depends.
1: It depends upon.
0: It depends upon the situations. Parang yun yung tubag, it depends?
1: It depends. Senator Arnold Bustamante, magkakuha na ba mong igo nga boto para mausab ang liderato sa Senado?
0: It depends.
1: Ana lang good. Para way daghang storya, way sayop.
0: Ay, sayop. Basta, kamay storya, kamay sayop.
1: It depends upon
0: the situation. Sa pikas gabahin si Soto na nisalik pa isam sa mga aligasyon gikan ni Senator Ivy Marcos na doon ay meeting nga gihimo aron tukion ang charter change og constituent assembly. Pero nagkakuan man sila, nakasumpaki man sila sa pamahayag ni Soto o ni Lacson kasamangkel. Kaya si Lacson ingon nga con as ang isgutan.
1: Delay charter change. Kung sa paraon, sabi lang kung as.
0: Sabi lang kung as na eh. Constituent Assembly man eh. Pag-usab sa itong balaod. Kaya kini si Maimi Marcos, nakarama kayo ni siya ang mga kuan.
1: Asset. Kaya mga sources ba, no?
0: Nakarama kayo mga sources. Inyo pagiging kuan nun nga. Nakarama kayo ni siya mga amigo.
1: Yung magkatawa, taan na niya in istorya, no? Pero ito na ito, tinuod.
0: Tinuod yun.
1: Naway lang ko na siya mustorya ba? Nga murag katawanan kayo, murag musumbong ba? Nga maton sa iyang kuan, Pero tinuod na siya, nagana siya sources.
0: Tinuod, oy. Mas katuhuan pa rin si Amy kaysa kining mga naadihas kuan. Kaya kang anti-clear, yaman yung gupon ko.
1: Lagi. Sahay mo, nga sa ba, dalit siya ba, di mag-check sa facts ba?
0: Oh, good. Kasi, maton pa ni Senador, o kini ang aligasyon ni Senador Amy

0: Marcos nga doon ay meeting nga gihimo aron tukion ang charter change o constituent assembly kung ang minority makakuha balik sa liderato sa Senado.
1: Katapos ang balita gikan sa kauluhan, ang embahada sa Pilipinas sa Nairobi niawhag na sa mga Pilipino sa Kenya nga magbabinantayon og obserbar sa public health og safety protocol subay kini sa Ebola outbreak sa Democratic Republic of Congo og Uganda nga i-classify nga public health emergency of international concern. Ang mga Pilipino sa maong mga nasod gitambagan nga likayan ang dili importante nga mga lakaw sa mga lugar nga dunay mga kaso sa Ebola virus, mutuman sa sakto nga hygiene practices, likayan ang direktang pagpaduol sa mga tawo nga nagpakita og mga sintoma sama sa hilana, tagsuka-suka, diarrhea o dili ma-explain nga pag-bleeding. Giyawag sa mga Pilipino nga kinanglang dunay valido nga mga passport ug visa ug uban pang travel documents ug bukas kanunay ang ilang communication tali sa employers alas sa bisan unsang emergency nga mga sitwasyon.
2: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
0: Kaya itong pagpanaguban, gipanaganta sa nabantog ng herbal capsule sa Kabisayan ug Mindanao, ang original koy herbal capsule. Suplemento gagikan sa pariya, kamunggay, garlic, luya ug ginseng. Na may muhatag, may kalagaligong salamas, karigun sa atong immune system. Parang rita na lang magigilang ang masakit. Busa, batasana ang pag-inom sa original koy herbal capsule. Ang labing epektibo ng herbal capsule nga mabatok sa mga baratian sa masahay blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis o dysmenorrhea. Bugon-bugon sa tutoy, huwag ang pag-ubag sa inyong mga atay. Ang original koy herbal capsule, aprobado ka ni Miguel sa Food and Drug Administration. Onya, epektibo sa ni Miguel ang pagparikon sa atong immune system, gamitan sa mga sangkap nga nanini, sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, o thiamine. Inyo ni mapalit sa mga butika ang gisaplayan sa Belgian Marketing, ang exclusive distributor sa original koy herbal capsule. Mapalit ni Miguel sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Bestway Pharmacy, Diddings Pharmacy, SN Metro Pharmacy, Ultramart, tarang branches sa Purchases Pharmacy, ALV Pharmacy, Junai Pharmacy, Kalo Marketing sa Ormoc, o sa Roseville Pharmacy sa Bato, Leyte. Mahimo sa Nimegal mapalit ang original koy herbal capsule sa Malunha Pharmacy, Liluan Pharmacy, DK Pharmacy, tarang branches sa Alfar Pharmacy, Cebu Ever Drug, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, tarang branches sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Matis Island, Hero Pharmacy sa Odango, o Zari Pharmacy sa Guadalupe, o sa Dalang Iscario. Original koy herbal capsule, barato na, epektibo pa!
1: Taas ba ang presyon si Badugoy Kabadunay hypertension? Basan ta sa imin sugar at basin may diabetes kanya wara ka may baw. Ang taas nga level sa blood sugar magkapagigan ni arterial wall sumapalapot si imong dugo o sa karason. Ganong magka-hypertension ka umutaas ang imong dugo? Ang diabetic hypertension mo resulta ka nis pagkabuta pagkadaos si imong kidney o daghan pag mga complication sama sa stroke, heart disease, dili pagkais mga samad, pagkaputol sa tirog bisan gani ang impotence sa mga lalaki. Busa nagpabuta nga mo grabe ang imong kondisyon mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX X500 Rikini Charantin gikan sa paliyang nagsuhid sa insulin function kun mubo ang imong blood sugar kontrolado sa bag imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw magkaparindot is imong katog makapagupagin sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guman pa. DTX 500 your best at choice against diabetes, induced hypertension o bistaw sa magklinika de alternativo, medicina and wellness center para sa libreng a consultation gagamit ang computerized general machine analyzer na akinimimutang de sa media consulim straight sa Cebu City nga pwede matawagan sa 4160866 or cellphone number 0975-079-5133.
0: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, marami nang nagbabago sa ating katawan kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay uminom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na in-adjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang regular kapag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang kayo para mapaligo na itong atong immune system. Kaya kung taas ang level sa vitamin D3 sa itong dugo ang atong mga immune cells, magka-function sa pinig maayo, magka-produce kini mga panagang mapatay kini sa mga viruses sa dili pa kini makasulot sa itong mga cell wall. Manang kanadlawag na pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kay girecommend na sa mga medical doctors. 100% gini mo sa America sa Life Extension Foundation. Number 1 kini nga tatak ang vitamin D3 din sa Pilipinas. Kung niya kung makinalan ka nga mapakonsulta, pwede ka makavisit sa mga Life Extension Medical Clinic. Kaya mga tagiging libre o quality consultation kanadlaw. Ang Life Extension Clinic sa Cebu City, nanibay butang din sa may Usmania Boulevard. Buyon ka na sa may Cebudok o Cebu Gospel Church, Dias Consolacion. Doon pa yung Life Extension Clinic ka nabay butang sa may ADM Building sa Barangay Kansaga Tubangan sa Jollibee. Na Baguete City, may House of Taft Building sa Tafta Street. Barangay 8, doon ka na sa may Kamanhak Terminal. Pwede po niyo makontak ang hotline sa Life Extension Clinic sa numero nga 416-1655-0917-318-1161. Kung doon may gustong ipangutana o katong gustong magpa-deliver ang Life Extension Vitamin D3 din na sa inyong mga tag sa kalugar. Sa pikas gabay ni kabakanunay nga makonstipated, pag-inomaning Super Fiber, kayo mo kini ang number one nga pangontra sa constipation para sa mga tao ha, nga dali kayo nga makonstipated, makatabang kaayo kini. Ang pag-inom sa Super Fiber, pwede ka rin sa buntag before ka mamahaw. Kung narin sa gabi, ika na before pud ka nga matulog. O niya, para mas nindot pag yun ang epektos pag-take ni mo aning Super Fiber, dungani ka na ginom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit ka na sa mga butika. Pilosob din na sa Life Extension Clinic.
2: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
0: Oras sa mga kasama na 5.26 na.
3: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
4: The Wonderful Supplement.
5: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
6: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
7: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
8: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
9: Biotroph Herbal Capsules.
10: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
11: Mapalit ang Biotroph Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
12: Biotroph Herbal Capsules, the wonderful supplement.
5: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
6: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
7: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
8: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
11: Biotroph Herbal Capsules.
10: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
11: Mapalit ang Biotroph Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
12: Biotroph Herbal Capsules, the wonderful supplement.
13: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
14: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po'y ugmuhanap na akong mata.
13: Ako po'y. Usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen. Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
14: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
13: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light. Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
15: Iberry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
2: The original Koy Herbal Capsule.
16: Ako si Leticia Lacuarin, edad 73, taga Sikatuna Street, taga Barangay Dayas. Ay, kapoy akong lawas, ay, niya ka nang sakit akong dugan. Niya karoon, iinom ako, ani, nahupay na akong dugan, ba di na magsakit, basta makainom ko, ani. Mo, duha na rong katuig, mo dyan akong imnon. Panagay ko na ko ang vitamins, kanina akong inom. Kaduha sa usaka kaadlaw, bunta o gabi. Kaya salamat sa The Original Koy Herbal Capsule. Mo dyan ay nakatabang na ako, ngawa na ako, masakit akong dugan.
2: The Original Koy Herbal Capsule.
17: Kung gahanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
18: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katambatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
19: Bili, di ko kaklaro, basta layo, hasun kayo sa adlaw.
18: Pero sukad med Iberi ko, mas gaan na ang pananaw yung bi maigmata sa bumitan.
13: Iberi, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
17: Suwayi ang Iberi Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
4: Ang bahugaw nga colon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga colon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Ug para sa mas maayo nga resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.

0: Zed Health Report.
1: Health Report.
2: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom ko aning seed panyawan coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Pa sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayongon Negros Oriental.
0: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pabrito si Mudlan nakasinati o kidney problems ni Sandi sa Zed Cogon Herbal Capsule ug Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
3: Kidney gyud ayo akong kilid nga nakahili gyud ko og dugo. Mao tong nakadungog ko sa radyo nga Cogon o Panyawan. Ipalit dai ko awan ni kalisa Dios nga wala. Wala na ko nakapatik up ay wala man ko gibati nya kaantog karon nag minute na ko. Antog karon ayo na ko ug nikan sa Cogon o Panyawan. Pabrito si Mudlan amon isa sinta nakapin.
4: This newscast is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: Taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
6: Naghanaw og tambag ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pag sugo na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Ginta na gyud akong gibati.
5: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 ito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
8: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta
9: dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
10: Balita! Gipasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa Teachers Board Exams o top 10 sa Nurses Board Exams.
11: Kaninto ti ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee? May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa Criminology, Nursing, IT, Engineering, Education, HM, Tourism o Business.
10: O libre pagyod ang Senior High School sa ACT.
11: Gawas ka-advance o pang-international ang ACT Senior High School? Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduate sa Public Junior High School sa siyudad. O, sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
10: Oh, ani mo, pretty? Ay, kalimti!
12: Balik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
13: Ang balita hatod kaninyo sa di kalidad ug barato ra nga tambal, ipugos ug pangayua. Basta Right Med. Kay gusto namong maulian kamo.
14: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
15: Excellent health, excellent life. EXL Magkabuhay Plus.
16: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing.
1: ka makabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, ug pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginama kini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan ug epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
16: May buhay sa makabuhay!
17: Pagbasa sa 10th kabanata ng aklat ni Juan, ang talinhaga tungkol sa pastol, talata 1-42. Pakatandaan ninyo, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ang tunay na pastol ay sa pintuan nagdaraan. Pinapapasok siya ng gwardya at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya'y nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Hindi siya sumusunod sa iba kundi patakbong lumalayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Sinabi ni Jesus, ang talinhagang ito, ngunit hindi nila nauunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, pakatandaan niyo, ako nga ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinapakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Papasok siya't lalabas at makakatagpo ng pastulan. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang bayaran ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniiwan niya mga tupa palibasa hindi siya pastol at hindi kanya ang mga ito. Kaya't sinusunggaban ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. Tumatakas siya palibasa ay bayaran lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako nga ang mabuting pastol. Kung paanong kilala ko ng Ama at siya kilala ko, gayon din naman kilala ko ang aking mga tupa at ako'y kilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangan sila'y ipasok ko rin at papakinggan naman nila ang aking tinig. Sa gayon, magiging isa na lamang ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakakuha ng aking buhay kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kunin muli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Dahil sa mga pananalitang ito, hindi na naman nagkaisa ng palagay ang mga Hudyo. Marami sa kanila nagsabi, talagang sinasapian na ito ng demonyo at nababaliw. Bakit ba kayo nakikinig sa kanya? Sinabi naman ng iba, hindi nakakapagsalita ng gano'n ang isang sinasapian ng demonyo. Nakakapagpagaling ba ng bulag ang demonyo? Taglamig na noon at kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. At tabang naglalakad si Jesus sa templo, sa portico ni Solomon, pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, hanggang kailan mo ba kami ilalagay sa alanganin? Kung ikaw nga ang Kristo, sabihin mo na ng tuwiran. At sumagot si Jesus, sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila. Sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailan may hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin inuman. Ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila, sa akin, ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Ang mga pinuno ng mga Hudyo'y muling dumampot ng bato upang batuhin siya. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, marami akong mabubuting gawang ipinakita sa inyo mula sa Ama. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong gustong batuhin? Sumagot ang mga pinuno ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabubuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat nagpapanggap kang Diyos, bagamat tao ka lamang. Tumugon si Jesus, di ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko, mga Diyos kayo. Mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos, at hindi maaaring ipawalang bisa ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y pinili at isinugo ng Ama. Paano ninyo ngayon masasabing nilalapastangan ko ang Diyos? Dahil sa sinasabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang mga pinapagawa ng aking ama, huwag niyo akong paniwalaan. Ngunit kung ang ginagawa ko ay ang mga ito, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa kung ayaw ninyong maniwala sa akin. Sa gayon matitiyak ninyong nasa akin ang ama at ako'y nasa kanya. Kaya tinangka naman nilang dakpin si Jesus, ngunit siya'y nakaalis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan sa puok na dating pinagbautismohan ni Juan. Habang naroroon siya'y maraming lumalapit sa kanya, sinasabi nila, si Juan ay walang ginawang himala, ngunit totoo ang lahat ng sinabi niya tungkol sa taong ito. At doon, maraming sumampalataya kay Jesus. Ito ang salita ng Diyos.
18: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ninga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
19: Oras alas sa 5:40 na.
20: DYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
19: Ang regular ka pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang kini para pagparigon sa atong immune system. Depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa Vitamin D3 diha sa atong dugo, makafunction sa bugmayo ng atong mga cells, makaproduce kanig panagang, makapatay sa viruses. Sa dili pa kini mosulod sa atong cell wall. Busa inom kada adlaw og duha nga tono sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors 100% nga kinama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika. Ug number 1 nga tatak sa Vitamin D3 sa Pilipinas, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension clinic sa Cebu City, naninimutang sa Smeni Boulevard, dool sa Cebu Dock at Cebu Gospel Church. Nga dito sa Konsolasyon na sa Limigala sa ADM Building sa Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bang sa Jollibee. Dito sa Dakbayan sa Dumaguete, mahimong mapalit may galang Life Extension Vitamin D3 sa House of Tough Building sa Top Street sa Barangay Utso Duol sa Kamanhag Terminal. Mahimong matawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
21: Aton sugaton ng atong kabuntagon pero guys paginom sa lami anog healthy kay kape kini Vita D Plus Coffee Mix kay magi pinakaunang kape nga dunay sa gold vitamin D3 matag sa shi sa Vita D Plus Coffee Mix do na pug kanay 200 IU nga vitamin D3 mo na makakapina ka maka vitamin D3 pagyod plus gidugagan pagi kini og rishi mushroom extract nga dunay mga powerful anti tumor ug anti cancer properties gitawag kini mga polysaccharides ug triterpenes ang Vita D Plus Coffee Mix gidugagan pagi kini og mangosteen nga fruit extract makabato kini sa oxidative stress o kinindalig ang pagkadaos sa itong mga cellula, gumikan na sa sobrang free radical sa atong lawas. Mga mga piganita sa iyo sa buntag ang atong imnon, magiging ang Vita D Plus Coffee Mix. Makakapina ka, maka-vitamin D3 pag yun. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa linain ng mga butika pero sa dina sa Life Extension Clinics.
20: RMN DYHP Police Plate Ronda Presinto.
21: Nalukapag na angol kini sa ka-driver sa motor human sa giri sa saka taxi pasado alas 10 na kagabi. Kasama mo sa balita ra diman po Lauro.
20: DYHP Tatak RMN Report.
22: Radyo man Ken, may pagkalukapa ining rider sa motor human masaghiri og taxi pasado alas 10 ang tak na kagabi. Makita sa Eagle Eye nga nagsunuray kining taxi og motorsiklo diha sa may Dan General Maxilom og East Osmania, Barangay Karitan ing Dakbayan, Sugbo, sa alas 10 kagabi apan naigo niya ang motor hinungdan nga nalukapa. Dali hinonda yung nakatawag sila medical team mga atong CCTO para atimanon ang naangol nga rider sa motorsiklo samtang ang CEO pag-imbestigar sa niining maong hitabo. Kasama mo sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu City Police Office. Ako inyong Radyo Man po, Lauro. DYHP, Tatak, RMN.
20: Radyo mo, nationwide.
19: Pero sa CCTV, murabag ang motor mo yung nakaigo sa taxi. Samtang sa Bicas Bahin, na 3 silang kamang mga managat sa syudad sa Sugbo, ang nahatagan ng fuel subsidy sa nasunong kagamanan. Kasama mo sa balita, Radyo Man na ilibolonos.
20: DYHP, Tatak, RMN. Report.
0: Muabot lang sa 13 ka mga mananagat sa Sulat Sugbo na tagal ng fuel subsidy sa natudong kagamhanan. Kinigikan sa 1,658 ka Fisher Fox Dakbayan nga naristro sa City Agriculture Department kung CAD. Ang mga mananagat na kanawat og 3,000 pesos ka fuel subsidy ubos sa Presidential Assistance for Farmers and Fisher Fox Program kung PAFFP. Ipresentar hinoon ni City Agriculture Resolito Bakayon nga doka Mayor Nestor Achival ang listahan sa obang mananagat nga wapapil sa nasgutang programa.
2: I-present na ako ni Mayor kung sabay mahimo na ko ang assistance na ito nila. Kanintares niya wala kikahatagi o financial assistance.
0: Si City Agriculturist Julito Baclayon na sayaran niya sa 13,000 ka-registered farmers sa syudad. Mukapin lang usap sa usa ka libo ang natagan o 2,325 pesos ka cash assistance ubo sa PAFFP. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sinihang ninyong Radyo Man, Eli Bolanos, DYHP, Tatak, RMN.
20: Radyo mo, nationwide.
21: Samtang ang balita palarong pambansa 2026 formal ng gibuksan sa Agusan del Sur. Kasama mo sa balita, Radio Man Raymar Fugoy.
20: DYHP, Tatak, RMN, report.
3: Kini nga balita, atod ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix. Kasamang ken, formal ng gibuksan ang palarong pambansa 2026 sa Dato Lipos Makapandong DO Plus Sports Complex dito sa Agusan del Sur kagabi. Kini ang labing unang higayon nga mag-host ang Agusan del Sur sa pinakadakong sports competitions sa nasod. Anaa sa kapintrisimil ka mga delegado ang nisalmot sa maong kalihukan. Gipanguluhan ang opening ceremony sa Palarong Pambansa 2026 ni Special Assistant to the President kon SAP Antonio Ernesto Lagdameo Jr. o gitambungan sab kini ni Department of Education kon DepEd Secretary Sunny Angara. Magsugod ang nagadayang sports event sa Palarong Pambansa karong tuiga sa naasing probinsya sugod sa Mayo 26 hangtod sa Mayo 30. Ang maong kalihukan adunay tema nga Unlocking the Future through Sports. Kasama mo sa balita, Radzuman Remart Pugoy DYHP, Tatak RMN.
23: Kining bahina hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Mga kasama, sugata ang matag-adlaw nga adunay positibong panglantaw pinaagi sa pag-inom og Vita D Plus Coffee Mix. Ang Vita D Plus Coffee Mix mao ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Ang matang sachet sa Vita D Plus Coffee Mix adunay 200 IU nga puro og di kalidad nga matang sa vitamin D3. Aduna kini reishi mushroom extract nga naglangkob og polysaccharides og triterpenes nga may anti-tumor og anti-cancer properties. Gidugangan usab ang Vita D Plus Coffee Mix og extract sa mangosteen fruit aron makatabang sa dugang protection batok sa oxidative stress o dali nga kadaos sa atong mga selula tungod sa sobrang free radical sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix, lami, humot o kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape, dapat naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Ang Vita D Plus Coffee Mix mapalit sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queens Pharmacy, CHG Pharmacy, Tanang Life Extension Pharmacy, Colonnade Supermarket o sa tanang branches sa Alturas Mall sa Lalawigan sa Bohol.
20: Radyo mo nationwide.
19: Oras sa mga kasama, alas 5:47.
20: DYHP Abroad ngayon.
24: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing, ang tigamaw tiga po na po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ugang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, gipahibaw ni US President Donald Trump nga largely negotiated pa ang Memorandum of Understanding bahin sa peace deal tali sa Iran subay sa pagtahog galambuan, gikan sa duha ka mga nasod o mediators sa Pakistan. Gibutyag ni Trump sa social media account na ining ang maong kasabutan posibleng naglakip sa subling pagbuka sa Strait of Hormuz ug wala na kini midugang papagtugan ug ubang detalye bahin sa maong kasabutan. Una na ni paibaw ang Iran nga adunay gihimong Memorandum of Understanding nga nagtinguha pagtapos na sa kagubo tali sa Amerika. Humana kitagbo ang mga top officials niini sa Army Chief sa Pakistan nga si Asim Munir. Kasama mo sa Abroad ngayon kini Radio Man Marisa Abadies DYHP Tatak RMN. Katong mga balita hatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
25: Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero 1 ug wala lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter ug tuberculosis. Daghan na usab ang mga makapamatuod sa kaepektibong natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Samtang ayo gyapon kalimot pang kasama sa SED Liniment Oil ang nailan na kayo epektibo ang liniment sa masa nga said panyawan liniment oil kaniadto said liniment oil na karon kay kini mas gipakusgan mas gipanindot mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang said panyawan herbal capsule plus mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa panyawan with garlic ug 12 pesos sa alang sa said kugon samtang ang said liniment oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
20: Radyo mo nationwide.
19: Oras, alas 5:49 na.
20: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubre ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Maayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
20: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it!
6: Life Extension Vitamin D3 Kagsubong. Atong babatian si Ma'am Emma Irma.
7: So, meron kayong diabetes and hypertensive po kayo before?
8: Karon minus na.
7: So, wala na ngayon?
8: Nang ubos na. Ang akong samad kay naayo na ba? Naalim na?
7: Meron po kayong sugat sa paa.
8: Nakasuway na ko ba? Nakapalit na ko Life Extension D3. Mubi sa tuyad ko sa hospital. Pakuliyong ko sa doktor kay putlon mo dito kong tiil. Hindi, lagi ko kaputol. Muna nga nalipay siya kung nga lang Life Extension D3 kay mubi nakakuan ako. Pag December, good December. Tik naman New Year. Daghan kayo ng hatag na ko diribang makaon. Dili na ko nakuka New Year ba? Dili na ko nakakaabo sa 24. Okay kayo bang Life Extension, sir? Sumpayan na itong kinabuhi.
6: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
9: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay Vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may Vitamin D3 pa ka!
26: Welcome to our reunion.
27: Uy, dai, ni doubt lagi ka. Dili ka na bloated ug dili na constipated imong naon.
28: Tungod na sa Super Fiber.
27: Unsa?
28: Super Fiber.
6: Super Fiber. Super Fiber. My powerful detoxification effects on plant fibers, prebiotics ug alkaline food. Lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalizes bowel movement ug immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
19: Oras, alas 5:52 na.
20: TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
19: Mga kasama, di gidmapugnan nga mutaas ang atong edad. Mailhan na nato na nga idara na ta, kaya na natay masirati nga mga sakit sa lawas, nga kaya nato sa bata nung bata, wala nato ni mabatsyagi. Musakit na ang atong hawak, sakit ang likod, dili na ligo na ang atong panuhod, sakit ang tangkugo, kay taas na di ay ang blood pressure, blood sugar, hanap na ang pananaw, usahay sakit sad ang atong mga lutahan. Unya mapektuhan ra magyud ang atong mga buluhaton sa balay kay naa naman tay gipamati sa lawas. Dili sama kaniadto nga sa bataon pata, degano ra nato may gala ang taas nga hagdanan ug ang bukid nga walay kapoy. Mao na makinahanglan tag ngilngig nga maintenance kay bag-ohay pa lang adunay na akong nasinati ang pagpaminhod o pamuypoy sa bisan paman sa sayon nga mga buluhaton matag adlaw. Igun ana na jud siguro ang magkaidara na. Ilabi na kung may gihambin na nga baratian sama sa diabetes og high blood og high cholesterol. Mao na nga naggamit ko og maintenance medication. Naginom ko sa vanular kay adto na kini 5B vitamins in high level. B1, B6 ug B12 nga makatabang proteksyon. May dugang B2 ug B4 para tabang munindot sa kasing-kasing o kolesterol. Ubanan sa maayong diet ug ehersisyo para padayon ang lihok, di ba? Maayo nga ipangutana sa inyong doktor kabahin sa vanular. 23 pesos lang matag tableta SRP. Unilab quality na. Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
21: Maraming daw sa ito mga balitang lokal. Pipila ka mga sakop sa Lupon, taga Pamayapa, sa Barangay Apa, sa siyudad sa Subo. Ni question sa usa sa ilang kanhi kauban. Kasama mo sa balito na diman, Eli Bolono.
1: DYHP, Tatak, RMN, Report.
0: Gi-question sa pipila ka mga sakop sa Lupon, taga Pamayapa, sa Barangay Apa, sa siyudad sa Subo. Ang usa sa ilang kanhi kauban. Kinito ko tiaktibo, gihapon ni Salmo sa mga kalihukan sa League of Lupon, taga Pamayapa, kung LELT sa Dakbayan. Ang appointment sa 82 sa anyos nga si Emily Malto, gibakwi ni Apas Barangay Captain Jingjing Cabigod sa sayong bahay ni Ning Tuiga nga giuyunan sa tanang sakop sa Lupon sa barangay. Kinito ko sa kataas na sa pangidaron ini o gigong maglisod na pagtuman sa iyang katungdanan. Hagawa sa mga kanhi kauban ni Malto, insistero sa de Cabigod nga sila daghan og ebidensya batok sa gitangtang nga Lupon.
10: Taka kami ebidensya nga di na sa kapabol ba ultimo gali ang honorarium iya nang ipatod kay Kapoy na nana ba before jud ni tagtak niya amo jud nang giconsult gitanas DLG ang communication di lang kumuha diha kay Kapoy hatod na lang sa honorarium na may conversation di sa ko gusto bataw nga hinay na kasi function niya puro pa trabaho
0: si Apas Barangay Captain Jingjing Cabigon siyang bahin ang batan-on og veterana nga presidente sa LELT sa siyudad si Aida Tampos Nictaro gailan ang kitang-tang si Malto Isip Sakop sa board of directors sa ilang kapunungan apan tungod sa kataas usab nga kasarapian ni Malto sa serbisyo ang may malumo nga kasing-kasing nga si Tampos ni Padayag ngayon ang ikuhang serbisyo ni isip consultant sa LELT
11: consultant dalang sa namo advisor sa League of Lupon nga nga past president siya
0: well member ni sa una sa board
11: member siya sa BOD unya ang election magod kay after pa sa barangay election ipahigayon consultant dalang siya nga nga past president
0: tungod po ni siya ang halapad ng kasarapian sama ni mo
11: yeah utang pa lang
0: si Aida Tampos na steren nga si Malto di pasakan og administrative o criminal complaint bato ka kadungog sa kanhi mga kauban ni sa Lupon tungod kay gingong dili rason ang old age pagdangtang kaniya sa katungdanan nga gisuportahan usab sa LELT kasama mo sa Cebu City Hall kini ang inyong radio man Eli Balanos DYHP Tatak RNN
1: Radyo mo nationwide DYHP Kalakaran sa larangan ng kalakaran.
24: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamautiga po na po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o babalatian sa kidney, ugang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, gilusad na sa National Food Authority kung NFA ang usa ka emergency procurement alang sa dugang milling facilities aron pabiling mamintinar og steady ang supply sa barato nga bugas sumay. Nasairan nga ang NFA naka-establishar na og 11,000 ka 20 bigas stores lukop nasod apan gusto ni Presidente Bongbong Marcos Jr. nga matriple ang maong ginaganon. Ubo sa 20 bigas program ang gobyerno dugay nang mamalit og palay direkta gikan sa mga mag-uuma og i-process kini alang sa commercial purposes og mabaligya ngadto sa 20 pesos kada kilo sa kamerkaduhan. Kasama mo sa negosyo ngayon giniyo Radio Man Marisa Abadies DYHP Tatak RMN. Katong mga balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney o ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma kundi puno sa mong mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants o purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao mabalik-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape? Adunay daghang benepisyo sa ba? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan. Subdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan ug farmasya ang siguradong Tatak SED Marketing. SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
1: Radyo mo nationwide.
19: Samtang 11 ka mga barangay sa Dakbayan sa Sugbo ng pabiling nga rabies free. Bisan pa man sa kataas sa kaso sa rabies sa syudad sa Maiging Tuig. Kasama mo sa balita Rajaman Eli Bolono.
1: DYHP Tatak RMN Report.
0: Nagpamiling rabies free ang 11 ka barangay sa Tagbayan, Sugbo, bisan man sa kataas sa kaso sa rabies sa siyudad sa Mekin Tuig. Kini magpibaw Director Jessica Maribuhok ang labaw sa Department of Veterinary Medicine and Fisheries kundi VMF sa City Hall. Pakya sinuon si Maribuhok paghinga ni ini apan kasigaran sa maong mga barangay gayong unamutang sa bukirang bahin sa Dakbayan matul sa labaw sa DVMF kang maong mga barangay way kaso sa rabies sa Mekin 5 ka tuig.
2: Actually, rabies free sila. It means na ang atong basingan is 5 years sila walay rabies.
0: Si Dr. Jessica Maribuhok una nang ibutyag sa labaw sa DVMF ng siyudad. Dunay 22 ka barangay nga ilang high risk sa rabies, 23 sa medium risk o 14 sa low risk barangays. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong radio man, Eli Bolanos, DYHP, Tatak, RNN.
12: Radyo mo, nationwide. Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
19: Ato nga mga ginang sa panimalay, mga kasama, o nga mga idol, mitikuloso kayo na sila. Oy, ilabi na kung ang hiskutan gani ang pagpamalit sa mga panginhanglanon sa balay, dihas merkado. Mangitagi na sila may galag barato nga dunay quality ba? Itandi sa mahal pero ang kalidad, dilipod maayo. Kay nagmahal na ba may gala ang ato nga mga palaliton karon tungod sa pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. Maunang mo magina may gala basta mumahal gani may galang gasolina maapektuhan sa gyud ang ato nga mga palitunon sa balay mao nga wais ni ato nga mga misis kay mangita gini sila barato apan dunay quality parehas pagkaon tambal vitamins ug pampagwapa kinahanglan nga mamili ta og barato apan quality pod kay makadanig kun barato ang paliton mga kasama makahuna-huna ka nga basin pwede ra siguro makarelate gyud ta ana mga idol di ba apan wala kumingon nga mahal permi ang paliton ha kadato gud adun man sa tay mga butang nga dili kaayo mahal apan quality gihapon kana ang akong permi ginapangita kanang dili kaayo mahal apan quality na sa pagpalit sa mga gamit sa balay sirina sapatos ug syempre bisan sa tambal adun ra day tambal nga dili kaayo mahal apan na quality na unsaon ba nimo pagkabalo nga quality ang tambal kini ako mga pangutana nasulayan na ba na luwas ba na gistudyuhan ba na og tarong epektibo ba na apan kini adun ako itudlo ninyo usa ka sekreto aron na dili na ninyo ipangutana tanan, kini ang sayon nga hinumduman. Kung adun nag-rekomenda nga tambal sa butika, ang inyong ipangutana, Unilab quality ba na? Bata pa lang ko, Unilab na ang akong ginainom sa among balay. Nasayo naman ta nga kasaligan gyud may galang Unilab. Ngano mga idol? Kay akong nahibawan nga tanang tambal, vitamins sa pagpagwapa sa Unilab ni agi ni ini sa upat ka marka sa quality nga alaga. Una, subok at napatunayan. Ikaduha, ayon sa standards. Ikatulo, sinuring mabuti. O ikaupat, gawang world class. But pasabot, daghang proseso ang giagian sa mga produkto sa Unilab aron nga masiguro ang quality bago maabot sa ato, gikan sa raw materials, lab test, hangtod na sa storage. Maong diligid ko basta mutuo sa mga matod nila. Pangutana ko sa ninyo, Unilab quality ba na? Tungod dito na ta sa quality nga walay duda, sulit ang halaga, dapat Unilab quality yan. Para masayaran kung unsa ang mga produkto sa Unilab, bisitahan lang ang www.unilab.com.ph/to-know-more.
12: TYHP, una sa lahat, weather update.
19: At sa Sero, may kalalagat sa panahon dali sa ato, pinag-isapagbanabara sa panahon sa pag-asa, DOST Visayas. Ang atong weather specialist nga si Mark Gales. Sir Mark, may butang.
13: May buntag, Sir Arnold. O sa itong mga sugintig paminaw, matong latest update. Bahin sa kahimtang sa itong panahon para karong adlaw. Padayon tang monitor aning usa ka low pressure area kun LPA na napagyapon gawas sa tuang Philippine Area of Responsibility as of 2 a.m. ang iyahang sentro ni mutang around 1,515 kilometers silangan sa may northeastern Mindanao sa pagkakaroon aduna na siya ay medium likelihood na mamahimong bagyo sa musunod na 24 oras. Sa pagkakaroon kining iyang hinungaw or trough nag-aapekto na diha sa Mindanao and most likely makaapekto pa padulong nito sa may Palawan karong adlaw. Diri sa Kabisayaan, nakita diri sa Central Visayas maka sinati ta aning para sa mga pangunuro nito na sa matag-umo na kalintag nga ay mga tsansa sa mga lumalabay o mga patakwat akto mga paguwan pagparundog kilat gumikan aning mga localized thunderstorms. Para sa kahimtang sa hangin sa kadagatan, diri sa Kabisayaan, aduna pa gyapon tay masinati nga hinay nga na sa kasarangan na pagkuros sa hangin diin ato ang kadagatan. Magpabiling magmalinaw nga na sa kasarangan ang mga pagbalod. Diri sa Cebu ato kadagatan, dunay taob kung alas 7:15 sa buntag, hunas unyang alas 2:18 sa udto. Temperatura anaa magasukod gikan 27 ngadto na sa 33 degrees sentigrado. Ato ang aring adlaw ning silang ganinang alas 5:21 sa buntag musalop unya alas 6:01 sa gabi. Gilipin Standard Time alas 6:04 na sa kabuntagon og mao na to ang latest weather update. Gikan diri sa buhatan sa DOST Pagasamaktan. Ni si Mark Gales, maayong buntag o daghang salamat.
19: Sir Mark, daghang kayo salamat. Daghang buntag, sir.
13: Okay, sabay, sir.
19: Si Mark Gales, may galas sa pag-asa ni OST Visayas.
3: TYHP, una sa lahat, weather update.

0: Kaya salamat Sir Mark Gales, ang atong weather forecaster Megala sa Pag-asa niyo, Steve Visayas. Kaya itong kapapanaguman, Megala, giparuyenta sa labantog ng Herbal Capsule sa Kabisaya na Mindanao, ang original Koy Herbal Capsule, suplementong agikan sa pariya, kamunggay, garlic, luyag, ginseng. Kami mo hata, Megala, kaligun sa lawas, kaligun sa atong immune system. Koy Herbal Capsule, barato na, ipiktibo ba?
1: Mati may ilhan, ngay ko adunay, daghan toksin sa malawas, mandili ka regular, magpagawas si mong hugaw, dugi ka may lisan, mabuto yung muntian, makasinati ka insomnia, kanunay ka magsigit ang imong ulo para kitsa kalawasan ng glutahan, dili pa ginhamis ang imong kutis for memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, ikaw na pagkaluya sa imong tibok lawas. Busa, magdaga ka ng mga toksin sa imong lawas para imong maangko ng maing panlawas. Pag ino matagadlaw, OG Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakuso.
0: Hoy, may buntag ni Maricel Tanudra. Matod pa niya, shoutout ko sa mga kauban nga manglikinay, gikan Dris, gikan ni Maricel Tanudra Himarino. Oga Leonso Himarino sa Barangay Bakid, Gihulgan City, Negros Oriental. Hoy niya, doon na po'y shoutout ka sa mangken sa mga farmers of Sudlundo, Cebu City. Na always naminaw, apil si Cap Winnie Macario o ang Macario family diya sa Sudlundus, Bukirang Dapit sa Cebu City. Wala mati oras, sanga na lang sa kinitabukang pwersa. Sa Riva HP, aramin Cebu kami ang inyong mga tigbalita.
1: Kinangin ni Radio Man, Kangalinea.
0: Ako sa amin ni Radio Man, Arlo Busamante, at ang inyong galas kasama, Attorney Rafael Fernandez Banyo, kamasunod ka rin dayon, sa Straight to the Point. Ay kalimot patagal ng utaraan, degang Jose, praise the Lord, hallelujah.
2: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
3: Uy, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana. Rexino
5: Forte! Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Your bill, sir.
9: What? 14,000 pesos for dinner?
8: 1,400 only, sir.
10: Price check or eyes check. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
8: Your bill, sir.
9: Order for more. Dessert?
10: EO. Love your eyes.
11: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
12: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flakes cheese na dito! Dali!
13: Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
14: Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may put ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
3: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana. Rexino
5: Forte! Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pechang na pagkasunduan.
16: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
17: Ganyan ang Pinoy!
18: Ang Pilipino may isang salita.
19: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
20: MX3. Dito ako believe. Yeah!

0: Tala, tayo na sa Espanya! Imbitado po kayo sa libreng orientation ng World Connect sa May 30, Sabado, 9:30 a.m. sa Quest Hotel, Cebu City with special guests from Spain. At sa mga taga-Bohol, ang free orientation ng World Connect ay gaganapin sa Q Hotel, Tagbilaran City, May 31, Sunday, 1 p.m. Alamin kung paano kayo makakapunta sa Spain at iba pang bansa ng European Union through the Learn, Earn, Live program ng World Connect. We also have pathways to Malta, New Zealand, Australia, Canada, UK, Germany, Finland, the Netherlands, and USA. Register now. Visit World Connect Cebu, 4th floor, Amslai Building, Salinas Drive, Lahug, Cebu City. Text or call 0965-574-0622 or World Connect Bohol, 2nd floor, GZ Building, Tamblot Street, Tagbilaran City. Text or call 0912-052-4005. Learn, earn, live in Spain through World Connect. 19 years na po kami.
1: We are World Connect, your visa to a better future.
2: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaxan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaxan, extra galing na. New Alaxan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaxan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaxan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaxan Extra.
3: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Oras sa DYHP RMN Cebu, alas 6:13.
3: This Time Jack is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
5: This Time Jack is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
3: This Time Jack is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
6: This Time Check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok na plema, afford pa!
3: This Time Check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
7: Ang oras atod kaninyo sa di kalidad og barato nga tambal, ipugos og pangayua. Basta right med, kay gusto namong maulian ka mo.
8: This Time Check is brought to you by United Home Ferrosulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow. This Time Check is brought to you by Birch Tree Advance, same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na!
3: This Time Check is brought to you by ang nailan nimong Alaxan, extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaxan FR, new Alaxan Extra.
9: This Time Check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
3: This Time Check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis sa Hyperacidity in as fast as 5 minutes.
9: This Time Check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
3: This Time Check is brought to you by MX

0: Magnesium hydroxide simeticone, Cremil S. Hyperbilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
1: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukarana nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. Og karon, ania ang inyong anchorman.
2: Non in imposumus aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kita mahimo aron sa pagpakitbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran.
3: Straight to the point.
2: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Og sa katawhan kutob sa mabot sa Tungsibya sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag og kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon og inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
2: Kinilig po kayo boss kalagad sa kahanginan kasamang Rufil Fernandez Banyo. Mao'y padayon makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw kalamahigala nga Lunes og pizza 25 na. Buwan sa Mayo tuig 2026.
3: Straight to the point.
2: Sa gihapon natagantag pagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhi lamang gihapon mga higala sa atong pagwan-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
2: Naguna sa may iskutanan karong nga buntaga makigsunan na atong hatagag pagtagad mga kaigalaan kay usa ka 14 anyos nga person with disability ang naapil og kapaig sa pagkasunog sa ilang panimay dito sa may barangay Liluan, lungsod sa Santander, habagatang bahin sa Sugbo.
3: Straight to the point.
2: Kaluoy taon ini maong PWD mga sukit di Pabinaw nga 14 anyos na. Wa makagawas mga higala atol sa mong sunog. Hinungdan nga naapil kini mga sukit di Pabinaw.
3: Straight to the point.
2: Samtang sa laing bahin, 20 ka kilo nga syabo. Patindaghana ini mga sukit di Pabinaw. Mabalor kinig 136 milyones ka pesos nasakmit gikan sa duha ka mga lalaki nga tighatod og supply gikan sa Luzon.
3: Straight to the point.
2: Atol ni sa bypass operation sa PDEA 7 sa may barangay Uling, siyudad sa Naga.
3: Straight to the point.
2: Maka ni mga higalang maong nga kandidad, ha? 136 milyones ka pesos. Ato ni hatagag pagtagad sab karong nga buntaga sa atong pagbanuban mahigalan ning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
3: Straight to the
2: atong
3: point.
2: Kuhaon ang report ani unya mahigalan kasamang Arnold Busamante. Ikadako ba ini mga higalang maong kantidad ha? 20 ka kilo gud nya sabo ha? Og kini mahigala maadto mga kaigalaan sa publiko delikadong daghay mabuang ini mga klasiha sa drugas mga sukit dig Paminaw.
3: Straight to the point.
2: Samtang sa laing bahin, Central Visayas nagpabilin nga hotspot sa mga kaso sa human immunodeficiency virus. Immunodeficiency virus con HIV.
3: Straight to the point.
2: O na batayanan sa mahigala din sa Central Visayas, ha? Kaya kita mahigala mo ay hotspot, ha? Nining maong matang sa sakit.
3: Straight to the point.
2: Samtang sa laing bahin, 4.8 billion pesos nga Lapu-Lapu Expressway Project giaprobahan na sa Lapu-Lapu City Development Council isip usa ka infrastructure flagship project sa syudad.
3: Straight to the point.
2: Usa kini ka 12 kilometros nga skyway nga magdugtong sa Cebu Cordova Link Expressway paingon sa Mactan Cebu International Airport.
3: Straight to the point.
2: Aron kadto may galang mangagi diri sa Sisilex ha nga moadto mga kigalaan sa airport dili na mahigala masangit-sangit pa. Kaya may tabo kang why traffic, may gala, mangita ka o at least hapsay ang pagdagan, why trapiko, mga sukit di Paminaw, ari ka agi sa third bridge. Ang problema, inigabot ni Mos Cordova, tuwa na masangit sa mga sukit di Paminaw. So muna nga doon na untay kalsada nga lahos-lahos na. Kadi na ka matraffic, mga sukit di Paminaw. Kaya garon, grabe ka traffic, mahigala sa atong syudad sa Sugbo, Mandawi, Lapu-Lapu. Ang Metro Cebu area, mahigala, pwede ka traffic. Ah, gumikan sa mga

0: nga kadilyosa nga putin daghanang mga halin, matagbuwan, matagtuig, pila kasakinan mahigala ang mahalin nini mga car dealers. Unya ang ato mga kalsada wa mausab mga higala.
1: Straight to the point.
0: Ni apod untay BRT mga sukit di Buminaw, bus rapid transit. Pero mula man mahigala guay klaro nga pagka project.
1: Straight to the point.
0: Ato ni dagag pagtagad sab kalong nga buntaga, pinulpul man nga project mga sukit di Buminaw. Wa mao mo function ang sa iyang purpose mga higala.
1: Straight to the point.
0: Hangtod galon pila ka tuig na lang. Wa pagyud in town gihapon maka totally function mahigala in town kining BRT.
1: Straight to the point.
0: Samtang sa laing bahin atong hatagay pagtagad sa mga kahigalaan kay sa kauluhan na ang Korte Suprema mopagawas na kalong adlaw sa opinion labot sa wa paghatag og temporary restraining order nga gipangayo ni Senador Ronald Bato de la Rosa.
1: Straight to the point.
0: At least natay mabasa-basa mga kahigalaan giunsa pag-decide sa Supreme Court ngano nga wa sa mohatag mahigala og TRO labot sa kaso nga gipaabot sa Supreme Court ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Unya ato sa masabot mga kahigalaan nga sila mismo sa Supreme Court dunay debate nga hitabo nila dito kay dunay may lima mahigala nga wa mouyon sa siyam. Nabahin gunay dili gunay unanimous decision mga sukit di Pabinaw. Dunay pay usa nga ni abstain.
1: Straight to the point.
0: So ato ning tagag pagtagad mahigala sa ato pagbanuban ning atong tulumanon og inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: So ang main case mga higala dili pata maka asulte, di pata makakonclude unsa kay decision unya sa Supreme Court nigabot na sa main case kay kini magud mga higalang temporary restraining order mga kigsunan declaratory relief lang ni og unya interlocutory order lang ni sa korte mga sukit di Pabinaw. Ang main case wa pa.
1: Straight to the
0: so ila kalong pagawas pinagi sa ilang website sa Supreme Court mao pa lang ang ilang decision may labot mga higala sa matawag nato mga kahigala aga ilang decision labot sa TRO. Tan-aw nato giunsa pag-discuss sa mga justices sa Supreme Court ingon man giunsa pag-discuss sa mga dissenting opinion sa mga justices usab sa Supreme Court.
1: Straight to the point.
0: Samtang Bureau of Immigration way natala nga report nga nakagawas na sa Pilipinas si Senador Ronald Bato de la Rosa.
1: Straight to the point.
0: O sa pikas nga bahin mga kahigalaan atong hatagay pagtagad sab kay Senador Ping Lacson ni kumpirmar nga dunay tinguha pag-usab sa liderato sa Senado og si Senador Sherwin Gatchalian mao'y gusto nilang ipuli ni Senate President Alan Peter Cayetano.
1: Straight to the point.
0: Ating gubuta mahigala taon Senado eh atol ining Marcos administration kapila man magpuli-puli og kinini ang presidente mahigala sa Senado.
1: Straight to the point.
0: Atong hatagay pagtagad dong butaga sab sa atong pagbanuban ining atong tulumanon og inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Oga, dito mahigala sa gawa sa nasod ang Russia. Na, ni order ng Russia in the kin. Nga kadtong ilang prosecutor sa ICC ipadakop gyud. Hasta mga judges mahigala sa ICC. Kay para sa Russia, sovereign country sila. Di sila pwede mahigalang mandu-manduan ining ICC.
1: Straight to the
0: point. O hinungdan mahigala nga ang korte sa Russia may pakita mahigala sa iyang gahom. Ha, nga di may lupig ninyo gahom. Mas labaw ning amo, ha? Kay kami maoy sovereign country.
1: Straight to the point.
0: Muna mo nagdunay irony sa atong kabahin, mahigala sa Pilipinas, ining kalakihan, ha? Nagatanig pagtagad sa karong abuntaga sa atong pagbanuman, mahigala na ning atong tulumanon, inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Kiniuguban pang mga isgutanan yung mabati, exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Yeah!

0: straight to the point.
1: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
2: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
1: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
2: Oo, kayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
5: sakit. Hi, ako si Angeline, 26 anyos. Sa ako ka call center agent ug sa akong trabaho, di gyud malikayan ang kapoy ug stress. Tinuod gyud maski akong mga amiga makabantay nga stress kaayo ko. Bisan nag-makeup ako, usahay mawala pa gid ko sa focus. Uwaw kaayo. Pero karon, bisan unsa pa ka-stressful ang adlaw, fresh gihapon ko tan-awon. Murag alert pud kaayo ko. Tungod ni sa tabang sa stress tabs, maayog pagkaon ug exercise. Kay naa man ni vitamin C, E, iron ug niacinamide nga nakatabang nako para fresh ug focus ko permi sa trabaho. Okay na okay gid ni para nako. Suway pud ninyo.
6: Multivitamin plus iron is a generic name of stress tabs. It's simple persist, consult your doctor.
7: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
8: Bye!

0: Exercise na kagdud ka. Star Noodle Meats Corn Beef na.
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
4: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
5: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kay katarata. Ingon sa doktor, murag nay dagumpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagom.
6: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
7: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
8: This newscast is brought to you by Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural. Pinakalami nga black coffee.
9: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bañok. Sa Straight to the Point.
10: Atong attack na may gala alas 6:32 na sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon ug inyong tulumanon.
11: Straight to the point.
10: Ato sa dawaton may galang report karon sa atong kauban on board sa patrol ni ay 14 anyos nga PWD lalaki na paig ni sa sunog dito sa lungsod sa Santander habagatang bahin sa Subo. Paminawon tang detalye sa report kasama mo sa balita Radio Man Paul Lauro.
12: DYHP. RMN Report.
13: Radyo Man Attorney Rufiel, alas 12:30 ni sa kaudtohon ni atong Mayo 23 at laong Sabado ang pag-ulbo ni ining sunog sa Upper Liloan sakop sa lungsod sa Santander abagatang bahin sa probinsya sa Subo. Ang maong sunog ni Kalasni o kinabuhi sa 14 anyos nga lalaking PWD. Tunay referensya sa pangisip kini si Janvin Minyao, 14 anyos patod sa investigasyon sa atong kapulisan o Santander Fire Station. Nag-inusara ra kining maog biktima nga naglungag-lungag dito sa ilang Pinoyanan. Kayang mama wa diha ng laba o kayang papa na trabaho isip o sa ka-construction worker. Pauna lang nabantayan sa mga silingan nga kalit lang nga niulbo ang ilang panimay. Suway unta nga giluwas pa sa mga silingan ang biktima apan dako na yung kayo ang kayo. Pagkaugdaw na sa ilang panimay, nabulagta na o ilan ang napunting sa ilang pananaw ang napaig nga lawas sa biktima apil sa naugdaw nilang nga Pinoyanan. Ang Santander Fire Station padayon sa ilang pakisusisad ni ining maog sunog diha sa ilang area of responsibility. Kasama mo sa Santander Fire Station, ako inyong Radyo Man Paul Lauro, DYHP, Tatak RMN.
14: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
15: Radyo Boy Nationwide!
10: Salamat po, Lauro, sa imong report sa Pikas Gabahin. Mahigala itong tagay pagtagad kining dako-dako ang kantidad. Mahigala sa Cebu, 20 kakilos. Lima ka na baligya, may gramo-gramo rago na. Pero kani kilos ya, 20 ka kilos may gala nga sabo, ni balol og 136 milyones pesos. Mula na kadako ni negosyo ha, mga sugit di paminaw. 136 million nadakpan ay mga sukit ti Pabinao. Ato ni tagay pagtagad kay nadakpan ay sa duha ka mga lalaki nga tighaton og supply gikan pa din sa Luzon matod pa mga higala. Ato ko na report ni kasamang Arnold Bustamante humalamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinomdom. Standby. Alas 6:35 na.
11: This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This time check is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
16: This time check is brought to you by Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro ug natural. Pinakalamig nga black coffee.
17: Ang galing! Pang matagalan!
18: Parang tayo lang, han.
19: Everest Appliances.
17: Babe, ano ever best decision mo in life?
18: Siyempre, building a home with you.
19: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
20: Hola! Tayo na sa Espanya! Imbitado po kayo sa libreng orientation ng World Connect sa May 30, Sabado, 9:30 a.m. sa Quest Hotel, Cebu City with special guests from Spain. At sa mga taga-Bohol, ang free orientation ng World Connect ay gaganapin sa Q Hotel, Tagbilaran City, May 31, Sunday, 1 p.m. Alamin kung paano kayo makakapunta sa Spain at iba pang bansa ng European Union through the Learn, Earn, Live program ng World Connect. We also have pathways to Malta, New Zealand, Australia, Canada, UK, Germany, Finland, the Netherlands, and USA. Register now. Visit World Connect Cebu, 4th floor, Amslai Building, Salinas Drive, Lahug, Cebu City. Text or call 0965-574-0622 or World Connect Bohol, 2nd floor, GZ Building, Tamblot Street, Tagbilaran City. Text or call 0912-052-4005. Learn, earn, live in Spain through World Connect. 19 years

0: Andin. Karoon available sa Abot Kaya Pack para sa kaligon sa Andin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Barato na kayo.
2: Tatag ng Anlin, Abot Kaya na.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burstree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burstree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
2: Atong attack na alas 6:38 na, mga higala sa atong pag-uban-uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
1: Straight to the
2: Ato
1: point.
2: Sa tagag pagtagad, mga higala, ang report karon sa kauban. Dugang nga report, mga higala, labot ini nga 20 kakilos, mga higala nga shabu. Grabihan daghana ini maong shabu, mga higala, limang kag 20 kakilos, mga sukit di Pabinaw. Kantidad ani 136 milyones ka pesos na sakmit. Gikan sa duha ka mga laki nga tighatod og supply sa Luzon. Gikan pa sa Luzon. Pabinaw ta, mga higala, detalye, pinaagi ni kasamang Arnold Bustamante.
1: DYHP. RMN Report.
3: Kasama na ito ni Rufiel, kanhi elektrisyan o niya kauban niya ang usa ka construction worker ang nakuhang kinig 20 kilos sa Gituang Cebu. Nga mo kantidad ng tanahan sa 136 milyones pesos at sa gilusan ng payba separation sa mga ahente sa Philippine Drug Enforcement Agency Cebu Provincial Office at uban sa Perea 7 ang ilang Intelligence and Investigation Unit, Philippine Coast Guard, Intelligence Group, Central Visayas o Naval Forces Central. Apil na po ang PNP Drug Enforcement Group, Cebu Police Provincial Office o Provincial Drug Enforcement Unit o ang kapulisan sa DAC Bansanaga. Ito rin Sabado sa alas 4:50 sa hapon sa Purok Gaway-Gaway sa Barangay Uling sa Sudad sa Naga, Provincia sa Sugbo. Ang mga suspek na nalakpan na mao sila si Romy de la Peña, Tingbeta City Anios, doon ay kaipon, lumad ni siya nga taga Southern Leyte, apan naminyo ni siya diha sa Dakbayan sa Toledo o dito na nagpuyo sa Laguna sa Luzon. O uban sa iyang uban nga nakpan nga si Dante 47 o si Dante Panpinyaranda 47 anyos sa construction worker ni nga taga Laguna sa Luzon. Sa investigation sa 37 nga dugay na nila nga gimonitor ang mga mga suspect nga mao'y matod pa ang tigatod og dagkong supply sa illegal nga drugas gikan sa kauluhan. Mayang ko nanduha nga gikan sa Luzon, nagilhag nga gisakay og auto ang 20 ka dagkong putos sa Cebu. Di na matag putos, mutimbang kini ka sa mga tono feel og usa ka kilo. Unya gidanin nila diri sa Sugbo, gi-land trip nila gisakay sa usa ka auto paingon nganhi sa sudat sa Sugbo.
2: Kadaghan na ba ni kasama Arnold? Kadaghan naman diin mas lagi gikan sa kauluhan asaman sila ni Agi kuno. Naglang trip lang ni sila kasama Arnold.
3: Oh, nagruro lang ni sila kasama Tolorofil dito Agi sa Kuan sa Luzon onya ditabok sila paingon ngadto sa Aklan onya paingon ngadto sa kini ang bugo na dahil kasama Tolorofil.
2: So dili sila agi sa Pikas dai kay pwede magkamo agi kaya sa Luzon area. At to kaagis matnog sa Samar, diyan sa Liti, tabok ka sa Nuanico Bridge, tabok na diri sa Liti, padong di Cebu. Pwede na magro-ro bisel. Ba't ilang gihimo dito sa Aklan, agi? Padong diri sa Cebu kasama Arnold.
3: Kaya na, Tony Rufil, mo na ilang ruta nga giyagyan, land trip ra, o niyan, isakay sila ka mga ro-ro, aron nga paingon din hi sa sulit sa Sugbo. Paingon din sa isla sa Sugbo kasama mga Tony Rufil. So, nakalusot sila sa mga hugot nga siguridad, nagipatuman na ni mga ro-ro port. Onya human may bawaan kasama Tony Rufil nga naana sila diri sa Sugbo ilaning gi-transact dayon mupalit sila og usa ka milyon ka pesos nga panor sa illegal nga drugas og nagkita dito sa may Barangay Uling particularmente na sa may barang Purok Gaway-Gaway sa Barangay Uling sa Sudan sa Naga. Tud man nato gapaka alas 4:50 ang attack na sa hapon nato nga Sabado na tigayon gyud ang payba operation uban sa mga otoridad nga gikaalayunan sa ato nga mga sakop sa PDEA sanglit sa usa man ka interagency interdiction task force ang naka intercept ani sa mga Tony Rufil no sa probinsya sa Sugbo ila dahil nga na transact og na
2: so no gikan diri sa kuan malagmit diri agi sa o diri agi sa may bugo nga area na sa may agi
3: sa Negros murag ato ning maklaro ka sa mga Tony Rufil ha kang Ma'am Lia Alcantara, kung dali ba ginisa sa bugo ni Agi, order ni sa Negros kasama ito ni Rapil, kaya duha man ni Agiana na ni. Dali Agi sa Iloilo, paingon nga ito sa Bacolod, unya ang umsa, posibleng dali Agi sa Southern Leyte kasama ito
2: ni
3: Rapil.
2: Okay, ato sa taloho na, o asa dapit ni, kung asa dapit nga port, nakalusot ni kasama Anon, standby na sa kanali, human lamang, sa pipila ka mga mahinungdanong pahinomdom. Alas 6:43 na.
4: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
5: Mga anak, napalit na ako ang inyong bagong sabon nga pangligo.
6: Wow, Mama! You know I love the all-new Protect Soap!
7: Pito, Mama!
5: Ay, kauwi sa ano nila, oy. Aw, potropod ko. Pag all-new Protect Soap helps protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
8: Ako porod, love na mo ang all-new Protect Soap. Starts at 1550 pesos, SRP lang.
7: Papa!
5: Mga mi, Tabangig Protect ang freshness feeling adlaw-adlaw up to 8 hours. Uban ang all-new Protect Soap. With regular use, results may vary.
9: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
10: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo, ug dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
11: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigig computer.
12: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
10: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
11: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
12: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
13: Available na sa Mercury o mga suking butika.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flakes Cheese na dito! Dali!
17: Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
18: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula may ipod ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
19: Happy Fiesta!
20: Kinahanglan, extra ang handa.
19: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
20: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
21: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
20: Wow! Mas maayo pa?
21: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
20: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
22: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kadereta.
21: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
23: Unilab quality yan.
24: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!

0: gusto pa, Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
3: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
4: Mas klaro na ba bisan gabii?
3: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Oriño of Albay.
8: Congratulations to Bea Millen Wendorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
7: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok, sa Straight to the Point.
12: Atong takna makaigsunan la size 48 na sa ato pagbanuban karon ning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
13: Straight to the point.
12: Ato sa nang giuna mahigala kay medyo dako ning balita makigilan liman ka na mga kagilaang 20 ka kilos nga shabu, ha? Kana ipamaligya na mga higalas kuan kana naman ang mga gramo-gramo ra. Ginagmay ra kayo mga higala bat kini kilos kini mga sukit di paminaw, ha? 20 ka kilos asa makamangita anak mga kagilan kantidad ni og 136 milyones pesos. Sa ato pa matag usa ka kilo ini nasa mga 6.8 million ang usa ka kilo. Makadalang kag usa kilo, 2 kilo day puting 2 kilos puting kwartaha na. Mao na kini mga drug lords mahigala puting mga datua nya kayang pamalito nila ang mga law enforcers. Ah, napo hinoidi madagyod pero kining uban mahigala mada kay ma lingla may gras kwarta kay lima kay dinagko man ni kwartaha mga sukit di paminaw. So ato nga balikan sa kasama Arnold, may gani kinadakpan ni mga kagilaan, giunsa man pagkalaki nga nadakpan ni kasama Arnold. Yes, ha, kasama Arnold, back to you.
14: DYHP. RMM Report.
15: Kasama ito na Rufil, matod pa ni Lia Alcantara, information officer sa PDA7, nga kapin sa usa ka buwan nila nga gipaubo sa case build-up. Ganiganuhan ka mga suspect, sila nga nakadawat sila ang informasyon. Gikan sila nga kasarigang tinubdan na kining duha may tiga supply sa illegal nga drugas sa tibok isla sa Sugbo. Gani sila monitoring nga makahatod ang duha og kapin sa 30 ka kilo nga shabu matag semana.
12: Oy.
15: So dako gani sila og kuan ka feel kanang supply gikan sa Luzon. Matod pa ni Alcantara, ang area nga ilaga hagbunganan mao aga tibok probinsya sa Sugbo. O ang tulog ka mga nagkong sunad. Kini ang sunad sa Sugbo, Mandaway o ang dakbayan sa Lapu-Lapu. O niya, kinimanggod si Rumi na taga Southern Leyte, nakapuyo ni siya sa dakbayan sa Toledo, kaya naminyo man siya diha sa dakbayan sa Toledo kasama ito na Rufil. O niya, malhin lang ito sa Laguna. O man nga, nakapangita, tagalim ni siya o laing trabaho isip elektrisyan. O niya, suito na siya. Yan sa sunod sa Sugbo o sa Timog Isla sa Sugbo. Sa interview sa mga sakop sa media niya, iyahang giangkon nga nagtuo siya nga parte lang ang iyahang gidaka sa mga turopil.
12: Aha.
15: Siya, nga shabu ang iyahang dala kay hatagan man siya o 130,000 pesos kung iyahang nga manampuson nga mahatod ang 20 ka kilo nga iyang dala diha sa compartment sa iyahang sakiran.
12: O sa mga sakiran ang gigamit ang inold?
15: Wala man nagkuhan kasama. Wala ko magkuhan kasama ito ni unsan ni kasakinan. Pero maklaro man sa picture sa PDA kasama ng Tony Rufil kung unsan ni kasakinan. Wala man ni siya sa atanawang sanawang kasama ng Tony Rufil, ha?
12: Mm.
15: Kay,
12: so, 130,000 ang ihatag niya, matagigayon niya, ma-accomplish niya ang sugo nga i-deliver ng parcel. Kung nuhay, matulog pa niya, parcel. Sa man niya pagtuod ay, ha? Driver siya sa Shopee? O, taga-Lasada siya.
15: Ang iyang pagtuho primero kasama ito, Rufil, nga parcel lang. Pero ito ani ang pideya kay sa ilang monitoring, karaghan naman siya makatodari o kuan.
12: Ang
15: supply sa illegal drugs sa Cebu.
12: Mm.
15: Kani, kapin na sa usa ka buwan sila nga gi-monitor.
12: Lisod ba sa kayo kasama Arnold Oga, imong atiko ng pideya nga, parcel, mangguna ba na kong pagtuo sa parcel, ha? Kini, di ba, mahimo mag-deliver ka kasama Arnold, matingala, magkanganong 130,000 may suhol, o mo-deliver ko inipadong sa Cebu, ha? Unsa din yung klasiha sa parcel? Kay parcel ni nga normal kasama Arnold, pwede na ko ag-alkansi sa nag-negosyo ane kasama Arnold, nga sa imo palandaang traveling expenses palandaan po tindakuan na kasama Arnold.
15: Tinood na, kay sa bayad palandaan nga 130,000, murang magduda na ka nga kadako, ba niya kandidat tingali siya kong idala?
12: Oo.
15: Na tagaan magka 130,000, niya gawas pa ni, kining auto, murag, ang auto kasama Arnold Rapil, gipadara po na sila ha?
12: Mm.
15: Gipagamit na ba?
12: Unya, so di naman pwede nga atik-atikon ta ng kalakiha. Kala sa kasabot yun, Arnold. Di naman mahimo nga. Hibaw sila nga, kini atong gida, syabog yun eh. Pero madakpan ta, mahimo ning parcel.
15: I-alibay mo lang na ninyo kung madakpan mo nga parcel ang inyong gidala.
12: Oo.
15: Mo na, nga ang gibayad sa iya ko no, kung mahatag na ang drug sa ilang hatdanan, hatagan siya og 130,000, unya, kusibat, balik ka pa sila paingon nato sa Luzon kasama nga Torre Rapil. Apan natin pa ni Alcantara, kataon-taon na nila kining gimonitor o gibantayan na makabalik na rin sa Sugbo aron nga ilang itransact to man.
12: So, liman ka, Nol, weekly sila makadeliver, Nol? Weekly ang ilang pag-deliver?
15: Monthly.
12: Monthly?
15: Kasama nga Torre Rapil.
12: So, monthly. Liman ka na, niya pa man, gidanang sa kinan.
15: 30 kilos ang ilang ma-dispose sa Usakabuan.
12: 30 kilos. Nya kini may gini kay, o sa may, 20 naman yung nandaan nila ron. Nga nung may 20 naman eh.
15: Usually, by 30 ilang ma-deliver ka sa mga Toro Rapil. Pero kini, 20 ang ilang nada.
12: 20 nada.
15: Ang naban ni sila eh, ihapit-hapit pa ang mga lugar dito sa Luzon o baka dito sa Visayas ka sa mga Toro Rapil.
12: Oo. O nya ilan ang i-deliver sa Cebu, and i-deliver nila ka sa mga Arnold, kuan, giyod? May isang badagya, istorya no nga, kuan? Nasa lagi deliver nga parcel. Basta kaya lagi itong ang asawa ni Nord nga madtumi sa Cebu kaya namin i-deliver nga parcel. Mura ba nagpaliha itong 18 Marines kasama Arnold o katotoan si Gutisa nga na i-deliver nga basura ang gisod nga mali-malitang kwarta nganlan o basura. Yawag mga termino eh.
15: Mga code-code na nila kasi basura. Kanya kini parcel sad.
12: Parcel.
15: So, Bonnie, manampuson sila nga nanagpan ka sa mga Toro Rapil o niya gisubay na nila kung kinsa ang tagiya sa maog parcel ni Cebu na nabot na rin sa Sugbo.
12: Unsa kadugayon naman kuno ni sila kay usa kabuwa naman ni nag-monitor ni Tagapidiap. Unsa naman kadugayon ni sila na sige pan-deliver ka sa mga Lord?
15: Ang yang tubag sa interview ka sa mga Toro Rapil, first time po gano, pero ang ato nga ang pireya, nakamonitor na sila pila kabuwan na nakalabay ka sa mga Toro Rapil.
12: Uh-huh.
15: So, taon-taon yun din sila.
12: Kaya, kung tuod man, og electrician ka, og construction worker ka, o niya, mingon niya, ni amay, 130,000 a month. Kaya mo deliver ka, kada buwan, mo niya ang i-deliver sa Cebu. 30 kilos ka Cebu, na mo ito 130,000 a month. Kung saan itungaon nila ni, or mas dako ning sa, kung saan may nag-drive ini sa kinan, kining maong si Romy or kinis Dante?
15: Si Romy kasama Toro Rapil, Romy.
12: Oh, Romy. O, oh, depende sa kang pagbahin ka sa mga Arnold. Layo na kay manarbaho, kay
15: electrician. Si Romy man ang suito dali sa Cebu, kay taga Cebu man siya, na Mindio, man sa taga Toledo, kasama ito na Rafael.
12: Ibutang ta lang o magtunga siya. Sila, Arnold. Ganang 130. Ay, kadaku ang kwarta kasama Arnold.
15: You know na, no? 130 mil, tungaon, kung tungaon nila, so dako-dako, yun, no? Tag, kuhaan sila.
12: 65 mil.
15: O, 65. Sa usakabuan lang na.
12: So, tiba-tiba man. Oh.
15: Kwan lang, kanang biyahe-biyahe lang, hatod lang sila, ana sila 65 mil. Kung kanuhaan nila ni, so na sila 130 san, kada usan nila kasama ito na Rafini. Kada buwan. So, money ang manampuson nga na sakmit o na dakpan sa itong mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency, o niya mupalaon pa sila nini kasama ito na Rafil, kung kinsa ang ilang hatdan o ang ilang tinubdan sa dito sa Luzon, nga na nagitugan sa maong mga suspect nga igo na sila. Ganang hatod, yung mga mga kontrabando.
12: So, asa mo nila ka-detain nun? Ganyan doha?
15: Kaling doha ron, naaron sa kusturiya sa Pirea 7, sa Barangay Lahog, sa Sudlon Lahog. May ato nga, sa Sugbo, niya ang mga nakuha ng mga ebidensya na narumpod sa Pirea inini ang laboratory office diha sa PDA 7 kasama Turner Phil alang na sa himuon nga chemical analysis.
12: So dali sa likod sa auto nang ipamutang ni kasama Arnold?
15: Ah, compartment sa luyo sa auto kasama Turner Phil.
12: Oho. O dali ni SUV lang gigamit, auto lang eh. Ah, sedan, sedan.
15: Auto ni. Ah, sedan, sedan kasama Turner Phil.
12: Mhm. Kalma na kayo, no?
15: Ah, wala kasama Turner Phil, no? Ang maong mga suspect mga tumang nagkaso karong adlaw ngadto sa korte sa Karapasan sa Section 5 in relation sa Section 26 paragraph B sa Section 11 Article 2 Republic Act 9165. Kasama mo sa Philippine Drug Enforcement Agency 7, Arnold Bustamante, Tatak Aramen.
12: Okay, salamat kasama Arnold Bustamante sa imong report.
11: Straight to the point.
12: Atong hatagag pagtagad mahigalan, grabe ha sa shabu mga sukitig paminaw eh. Wala style di akin ha. Electrician ka, construction worker ka, murag pating kapuya man sa trabaho. Niya, mapila naman yung sweldo na napita. Niya, di amay dakong offer. Unsa may ikuan. Imo, pananghiran siguro. Di ba, kamutugan sa pamilya siguro. Naki, nanghid ka sa mong asawa, imong mga anak nga. Na ako'y travel dahil kay nasood ko ining trabaho nga tighaton o palasin. Simple mahigala ng katarungana, kisabay mutuo ng katarungana. Pahat doon ka na mga kagalaan ng parcel o niya maunay imong madawat 130 mil pesos. O ordinary nga parcel na indaykin, labi pag kuan, pretend ako ag-alkansi mahigala sa negosyo. Pero doon na may risgo nga naka-attach ana, simple willing mo hatag ang nag-negosyo ana. Kaya na may risgo naka-attach. Ah? O badakpan mo, money, laro ni nga kuan. Kini ni ang delikado, ha? Musugot mo, okay, makalusot mo, okay. Na di gani makalusot, da delikado mo. Da in na lang ninyo parcel. Isa ba sa kanak kayo, mga sukit ng paminaw? Mingon sila mahigala nga tig-deliver, gud mi. Lima ka na i-deliver ni Bukas, Manila. Digi ka mangutana, anak nga. Unsa man itong i-deliver sila nga. Kini ni ang kuan man. Mura man o binulto man. Unsa man yung klasiha? Ha? Laog ka na naang ang taga-pidiya ang mutuo ini mga sukit ni Paminaw na soldiers bulsa taon. Pero di man mahimo mga kahigalaan. So mo nang dakpan nilon. To aron mahigala sa na-detain sa pidiya. At ang tagag pagtaga ni dugang pamayisgutanan ni Unya mga sukit ni Paminaw. Sa Pikas Bahin, si di aday ko akong kanta, bag-uning kanta, mahigala, kining lyrics, gihimo ni, actually, kining maong jingle, ako nang ipatukar, mga sukitig paminaw, ni Anto Paning, milabing, maaging simana, ato nang ipatukar, may galang straight to the point, kay gi-compose ni sa atong listener, salamat kayo sa atong listener, mga kaigalaan, si Jade Paghubasan, o ingon man si Jamaica Marie Paghubasan, mga event organizer o planner ni sila, sila mo itag-iya, ining Cebu Best Weddings and event events planner, no? Tigpaminaw sa atong sibianan, DYHP, RMN Cebu, labi na sa atong tuluman ng Street to the Point. So sila'y nagkumpos, ani? Niyagi, salamat kay Idol Aiko, nga yung kaila sa din Idol Aiko, di ay nananghinta nga, pwede man ito mapatukaran sa on-air, no? Maayaw man yung pagkakumpos, o daghamay nakauyon sa mga higala. Siya'y nagkumpos, ani, listener, klaro ganing listener na to, kay iya mang gitagik mahigala ning straight to the point kining ato mga gipanghimo dire mga sukit ning Paminaw. So salamat kayo sa makausapa ni ining nagcompose, nagbutang og lyrics, nagbutang og melody ining maong kanta, ining maong jingle niya, jali ra ba kayo nya ningon sa Idol Boyki og sa Idol Mikey nga ilang himuan kuno stepping ni Daikin. Kay dan sabol kay ining maong tukar. So kinini ang salamat kayo. Ako balikon na Jade o Jamaica Marie, wa pa ko ka meet ninyo, pero nangita tayo pamaagi nga makamit yun na nila. Kaya magpasalamat ta mga sukit ng Paminaw, kay ilang gihimuan ay kwan. Maklaro ganun mong atong listener, kay astang mga gitagik day, apil pa ganun mo, kanta-kanta, tausahay, dili bisag more or less lang atong tingin. Sa Idol Boyki, nakapaspas kayo, nakahimo, mahigalag steps, ha? Og doon na may contest dito sa DYHP nga, kanang atong mga contest ba day? Atong kwan, jingle, appeal ko niga pa-contest. Nana din nahimo sa Idol Boyke? Ato na ipa-kwan o niya, katong iya nahimo mga kagalaan. So salamat kayo, kini siya nga song, kwan siya, kini nga jingle, mahigala. Hinimo lang ni siya sa atong listener. So salamat kayo. Doon na pag ito ilang listener nga naghimo sa daw kwan day? Nga mga jingles no nga ilang ipanghimo mga kagalaan sa atong programa. Salamat kayo sa inyong kininiang padayon nga pagpaminaw sa atong mga tulumanon diri sa DYHP Alamin Cebu, labi na sa itong programa nga Straight to the Point. Kay kini mga kagalaang maongkuan jali nga pagkahimo no, na amaze ko mga kagalaan ba no nga kininiang pagkumpos niya, pagbutang niya og mga tuno ano niya no. Dili basta-basta mga sukit ni paminaw. So nindot nga paminawon sa mga kaigalaan. Murag kasayawon kayo si kasamang Kesos Mini. Dan sabol kayo mga sukit ni paminaw, no? Idol Boy Ki, paspas kayo nakahimo o nga kuwan na mga stepings. Sige, ato nang ipakuan on yung Idol Boy Ki sa mga kaigalaan. Pero muna siya nga kanta, so muna nga jingle. Salamat kayo. Oh, alas 6 buntag.

Salamat kayo no sa nag-compose ani naghimo nining maong jingle. Thank you so much Jade Paghubasan og Jamaica Marie Paghubasan sa Cebu Best Weddings and Events sa planner. Sakto-sakto mauna ang estilo nga gusto sa kacha. Sa Idol Buiki sa Idol Mikey. Idol Buiki gyud bang higala paspas kay nakahimo og kwan. Pero puno sa kasing-kasing para sa sugbo kanunay nagserbisyo sa kaydan sabol kayo himo sag stepping mahigala. Salamat sab kasama nga names kinyones gibutangan ng mga videos dayo.

0: Askang ilingiga, mga sugiti Pilipino. Salamat kayo sa makausap pa. O niya, ang ato mga issues, mga kaigalaan, karong atong taod na lang, mga kaigalaan, kaya na abdan matag utong oras, mga sugiti Pilipino. Pero atong isgutan kay matag simana, mahigala, medyo kanunayang matandog ng leadership karon ni Senate President Alan Peter Cayetano. Giplanuhan yun eh, o giconfirm, mahigala ni Senator Ping Lacson, nga sige kasag plano nga tanggalon gusto Cayetano diha. O ilang ipuli, mahigala si Senator Win Gatchalian. No, gusto nang kuhaon ang leadership mahigala sa Senado gikan kang Senate President Alan Peter Cayetano. Unsa may mga implications ani mahigala? Unsa may mga mahitabo ani? Kung panalitan si Sherwin Gatchalian maoy mahimong Senate President, ang pangutana naa pa ba ang check and balance, one of the functions sa Legislative Department, particularly ang Senate, makahimo pa ba sila silang function dai pag check function sa check and balance sa tulo ka mga branches of government? Dili ba ka mahimong rubber stamp ang Legislative Department sa Malacanang? Unsay gusto sa Malacanang, sunod-sunuran na lang ang tanan. Wa na'y maka-check, wa na'y makabalansi kung under sa leadership unya ni Win Gatchalian. Unsay inyong tanaw? O kinikaron, kang Cayetano, unsay may tanaw na to? Sunod-sunuran ka sa Malacanang or mahimong rubber stamp na lang sa Malacanang? Mauna'y usas mga function sa Senado nga mubalog yun siya. Lisob sa kaintanan lang sa mahigala maoy magsunod-sunod sa Malacanang. So ato ni hatagag pagtagad mga sugit ng Pabinao. Standby lang una alang sa RMN 558 Manila nga musunod na karunda yun. Alas 7:07 na.
1: Live via satellite. RMN News Nationwide.
2: At Mayo ngayong taon. Batay sa report ni OIC Provincial Agriculturist Dina Henzola na itala ang 15.89 million pesos na pinsala sa palayan sa 26 na barangay sa Silay City, Baguio City at mga bayan ng San Enrique, Pulupandan at Hinuman. Nasa may 300,000 pesos naman na halaga ng high value crops ang napektuan sa bayan ng Pulupandan dahil sa tinatawag na moisture stress dahil sa sobrang init ng panahon. Inilunsad naman ng Office of the Civil Defense Negros Island Region ang Task Force El Nino para sa mahakbangin para maibsan ang epekto sa mga pananim. Samantala, naglaan naman ng 6 million pesos ang Department of Agriculture para sa gagawing cloud seeding operations sa Negros Island Region at Western Visayas. Ayon naman kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson, maglalaan ang lalawigan ng pundo mula sa Disaster Risk Reduction and Management para itulong sa mga apektadong magsasaka. Kasama mo sa RMND YHB Bacolod. Rajman Albert Hiner, Tatak Remen.
3: Abiso sa mga motorista, panibagong taas presyo sa mga produktong petrolyo ang aasahan bukas, Martes. Batay po sa pinal na pagtaya, posibleng tumaas ng 30 hanggang 50 centavos ang presyo ng kada litro ng diesel at kerosene. Babadya naman ng increase na 70 hanggang 90 centavos sa kada litro ng gasolina. Sa ang pagtaas ng presyo ng krudo ay bunsod po ng patuloy na krisis sa supply ng langis at mataas na demand sa pandaigdigang merkado, partikular na ang pagsisimula ng peak summer season sa Estados Unidos.
4: May paglilinaw po ang Supreme Court sa mga espekulasyon at diskusyon kaugnay ng desisyon doon sa petisyon nila dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon po sa tagapagsalita ng Supreme Court, wala pa silang inilalabas na pinal na desisyon sa main petition na inihay ng kampo ni Duterte at de la Rosa laban kay dating Executive Secretary Lucas Bersamin at iba pang respondent. Paliwanag ng korte, ang itinakda nilang i-upload o ilabas ngayong araw ay yung mga hiwalay na opinion lamang ng mga hukom hinggil sa pagbasura doon sa Temporary Restraining Order o TRO at Status Quo Anti-Order na hinihingi ng kampo ng mga opisyal. Ang naturang paglilinaw ay ginawa ng Supreme Court matapos mag-viral ang naging pahayag ni Senior Associate Justice Marvick Leonen sa isang pagtitipon sa Marawi City noong Mayo 23. Nauna kasing naulat na sinabi raw ni Leonen na lalabas na ngayong Lunes ang desisyon ng Supreme Court sa petisyon ng dalawa. Iginit ng SC out of context o nabigyan ng maling interpretasyon mga sinabi ni Leonen dahil ang naturang pagpupulong kasama ang Integrated Bar of the Philippines at Mindanao State University ay nakatutok lamang sa talakayan tungkol sa Sharia Law. RMN Network News.
3: Maringit tinanggi ng kampo ni Senador Ronald Bato de la Rosa na armado at mapanganib ang mambabatas base sa paglalarawan ng National Bureau of Investigation. Ayon kay Attorney Israelito Torrio ng legal counsel ni Bato, walang sapat at napatunay at factual basis ang naging pahayag ni NBI Director Melvin Matibag na armed and dangerous ang kanyang kliyente. Git ni Attorney Torrion, si De La Rosa ay nakaupong senador na palaging mapayapa at marangal ang pagkilos. Una rito ay pinaliwanag ni NBI Director Matibag na ang pagbansag sa isang pugante bilang armed and dangerous ay bahagi ng kanilang standard protocol tuwing nagsasagawa ng manhunt operation. Nanawagan naman ang kampo ng senador sa NBI at iba pang mga otoridad na magpatupad ng restraint o pagtitimpi habang naghihintay pa sila ng desisyon mula sa Supreme Court hinggil sa kanilang motion for reconsideration. Matatanda ang wala pa rin nakakaalam sa kinaroroonan ni De La Rosa matapos nga itong tumakas noong madaling araw ng Mayo 14. Ilang oras matapos ang pamamaril sa loob ng Senado.
4: Si PNP Chief General Nartates meron daw panawagan kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Alamin natin at kasama sa balita Rajuman Marjo Domingo.
5: Umapila si PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. kay Senator Ronald Bato de la Rosa na pairali nito ang sense of duty sa gitna na nagpapatuloy na paghahanap sa kanya. Ayon kay Nartates, nanatiling ginagalang ng mga pulis si Senator Bato dahil sa kanya mga taon na paglilingkod bilang dating pinuno ng pambansang pulisya. Ngunit nanawagan siya senador na igalang rin sana nito ang operasyon ng mga pulis sa pamamagitan ng buong pakikipagtulungan sa mga ito. Giniit ng hepe ng PNP na patuloy na umaasa ang mga otoridad na mariresolba pa rin na mapayapa ang nasabing sitwasyon. Nabadid na natiling hindi nagkapakita sa publiko ang senador sa gitna ng mga legal na usapin kaugnay ng investigasyon ng International Criminal Court. Gayunpaman, patuloy pang ikipag-ugnay ng pulisya sa iba pang law enforcement units para mabantayan ang kinaroonan ni Senator De La Rosa. Kasama mo sa DZXLR in Manila, Rajuman Marjo Domingo, Tatak RMN.
3: Bagong regional director ng Police Regional Office 12, paigtingin ang manhunt operation kay Senador Ronald Bato De La Rosa. Kasama natin sa balita si Rajuman Brian Oñate ng RMN General Santos.
6: Susundin ng Police Regional Office 12 ang kautusan ng Philippine National Police sa isang manhunt operation at pagpapatibay ng tracker team laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ito ang tahasang sinabi ng bagong itinalagang OIC Regional Director ng Police Regional Office 12 na si Police Brigadier General Alan Manibog. Anya, nasusunod sila sa anumang kautusan ng PNP laban sa pinaghahanap ng batas. Mas paiintingin di umano nila ang pagbabantay sa buong rehiyon maging ang mga backdoor na sakop nito bilang pagsunod sa utos ng gobyerno na arestuhin si Bato de la Rosa. Kahapon isinagawa ang isang arrival honors sa bagong liderato ng Regional Office 12 ng Rehiyon 12 sa may Barangay Tamblera General Santos. Si Police Brigadier General Manibog ay miyembro ng Philippine National Police Academy Patnubay Class taong 1995. Siya ang pumalit kay Police Brigadier General Arnold Ardiente na naasay na ngayon sa Campo Crami. Kasama mo sa RMN General Santos, Rajuman Brian Oñate, Tatak RMN.
4: Samantala, binuweltahan ng human rights lawyer na si Attorney Lorna Capuna na naging pahayag ni Senador Ronald Bato de la Rosa kaugnay po sa kinakaharap nitong arrest warrant sa International Criminal Court. Ay kay Capuna, bagamat tila kawawang tingnan ang senador ngayon, mas dapat naman ang isipin ang naging kalagayan ng mga pamilya ng biktima ng extrajudicial killings. Binigang din niya na bagamat naging epektibo ang pag-alis ng Pilipinas sa Rome Statute noong 2019 sa ilalim ng Administrasyong Duterte, nananatili pa rin ang jurisdiksyon ng ICC sa mga krimeng naganap noong miyembro pambansa mula noong 2011.
7: Yung 2011 po, naging miyembro ng Rome Statute during the time of President Pinoy, no? Pumirma tayo, no? Nung naging presidente na President Duterte 2018, sabi niya, ayoko ng Rome Statute na yun. Hindi pwedeng ganun because ang treaty making sa Senado, unilaterally, umalis siya sa Rome Statute. 2019, naging effective yung withdrawal natin. So, ang ibig sabihin nun, nung nagkaroon ng jurisdiction ang ICC, nanatili po yung jurisdiction na yun kasi sa batas, pinag-aasa ng ICC, once jurisdiction is acquired, jurisdiction will remain.
4: Iginit pa po ni Attorney Kapunan na mas mabuting sumuko na lamang si De La Rosa upang magkaroon ito ng pagkakataon sa due process at patunayang siya'y inosente katulad ng kanyang sinasabi.
7: Dapat mag-surrender na siya para magkaroon siya ng due process. Kasi pag hindi siya nag-surrender at hindi siya willingly na nag-warrant of arrest, kung sinasabi niyong inosente siya, patunayan niya sa korte. Kasi ano naman rin ang ano, due process? Due process ba yon na mayroong valid ICC warrant? Kasi hindi na issue yan. Walang restraining order ng Supreme Court. Ang executive department, sinabing valid yung warrant of arrest. Ano naman ang human right ng mga hundreds of thousands of victims? Doon patunayan niya

0: atin sa balita. Radyo Mancon de Batas.
1: Pinayuhan ni Senator Ping Lacson ng mga law enforcers na pag-usayin pa ang kanilang intelligence work para sa pagtugis at pag-aresto sa mga high-profile fugitives ng bansa. Ibinigay ni Lacson ang payong ito sa mga otoridad sa gitna na rin ng paghanap ngayon kay Senator Bato de la Rosa na nahaharap sa arrest warrant ng International Criminal Court, gayon din sa iba pang pugante tulad ng negosyanteng si Atong Ang, dating General Gerald Bantag, at ang nasasangkot sa flood control project anomalies na si dating Congressman Zaldico na pinaniniwala ang nasa France. Ipinunto ng senador na bilang dating nasa law enforcement, agahan, tanghalian at hapunan nila ay intelligence work. Paliwanag ni Lacson, ang intelligence ang prime mover ng kahit anong operasyon, law enforcement man yan o military operation. Sinabi rin ni Lacson na masasayang ang resources ng mga tagapagpatupad ng batas na inatasang maghanap sa mga high-profile fugitives kung walang maayos na intelligence work at koordinasyon sa mga tagapagpatupad ng batas. Kasama mo sa DZXL Arm and Manila, Radyo Mancon de Batak, Tatak, RMS.
2: Teka, yun daw pagtakbo ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa Senado, ginawa ng online game. Iba pang larong hango sa mga eksena sa Senado, tinatrabaho na rin. Kasama natin sa Malacanang si Rajuman Chanel Salazar.
3: Mula sa mainit na eksena sa Senado, nauwi sa online game ang viral na Senate run na pinag-uusapan ngayon sa social media. Tampok sa laro si Senator Ronald Bato de la Rosa kung saan kailangan niyang tumakbo at umiwas sa mga obstacle gaya ng NBI agents at wet floor signs sa loob ng Senado. Kapag nahuli o sumabit si Bato, abay game over agad. Likha ito ng indie app developer na si Jennifer Mandak na aminadong katuwaan lang muna niyang ipinost online habang usap-usapan ang mga nangyayari sa Senado. Sa panayam ng DZXL Anong Latest, sinabi ni Mandak na 6 na araw lang daw niyang binuo ang laro gamit pa ang mobile data at hindi niya inaasahan na kaaliwan ito ng maraming netizen.
4: Actually, nabuo yung game po, isang lunch break lang po.
5: Uy,
4: so,
5: lunch break.
4: Ang usapan po kasi namin during the time is yun nga po, nag-explore po kami talaga sa game development. Then, parang nabanggit din po yung sa issue po nga po ni Bato. So, parang, Senator Bato. So, parang parang what if gawan ng game yun? Tapos, parang naisip namin, parang maganda nga. Kasi nga, trend nga po siya. Then, so parang, naisipan, parang pwede kaya yun, parang Senate run, parang ganun pa kasi ibinaisip namin dun sa temple run niya po.
3: Dahil sa pag-viral na ito, balak na rin ni Mandak na dagdagan pa ng features at power-ups ang laro. Tinatrabaho na rin niya ang panibagong larong Call of Senate na isang shooting game kung saan tampok naman si Senate Sergeant at Arms, Mau Aplasca. Posible rin anyang isunod ang mga larong hango sa ibang viral na eksena sa Senado, kabilang sina Senator Pia Cayetano at ang naging sagutan ni na Senador Francis Pangilinan at Robin Padilla.
4: Meron na din ako agad na isip na game. Tapos, nanangingi na din ako agad ng ideas din sa mga kasama ko. So, tapos parang, may nabuo na din ulit na idea. Meron na po siyang designs. So, bali, i-code na lang po siya. Sa Senate, Call of Senate po is, ayun po yung may plan na po talaga siya, solid plan kung ano yung mangyayari sa game and so on po. Pero yung sa iyakan session naman po is, nasa collaboration stage pa lang po or nasa planning stage pa lang siya.
3: Sa ngayon, sa web browser pa lang pwedeng laruin ang Senate run. Gayunpaman, pinag-aaralan na ni Mandak kung papaano mailalabas sa mga application platform ang viral game. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Chanel Salazar, Tatak RMN.
0: Abangan sa aming pagbabalik, 14 anyos na PWD patay sa sunog sa Cebu.
2: At lalaki patay ng pagsasaksakin na kanyang nakaalitan sa Bukidnon.
0: Yan at marami pang mga balita sa pagbabalik ng
6: RMN Network News.
7: Buntag Pilipinas sa inupos.
0: Dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
7: Commission on Elections nangangamba. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
8: Ako si Xander Cayabyab. Magbabalik ang RMM Network News.
9: Sa bawat oras ng balita, may mga

0: tinig na inyong pinagkakatiwalaan.
1: Apat ang arestado sa pahihimot.
2: Impeachment complaint.
3: Pinipilahang 20 pesos kada kilo.
0: Sila ang mga mukha at boses ng RMN Network News. May paninindigan sa bawat ulat. Sa alas 7 ng umaga, makakasama ang Profesor ng Bayan, Ricky Rosales at Zander Kayabyab, nagbibigay linaw sa mahahalagang isyu ng bayan. Sa pagsapit ng alas 12 ng tanghali, Angel Garcia at Drew San Fernando ang maghahatid ng mabilis at komprehensibong balita sa gitna ng araw. At sa alas 5:30 ng hapon, sasamahan kayo nina Elmar Acol at Jenny Pahilanga. Dala ang kabuuan ng mga pangyayari habang kayo'y pauwi sa bawat detalye, sa bawat katotohanan, sa bawat kwento ng bayan. Mga Radyoman ang maghahatid ng balitang hindi lang naririnig, kundi nararamdaman sa bawat sulok ng bayan. RMN Network News. RMN Network News. Mapapakinggan sa lahat ng himpilan ng RMN nationwide at panoorin sa YouTube. RMN Network News.
4: RMN Network News.
5: Mga balita sa lalawigan, 14 anyos na PWD patay sa sunog sa Cebu. Kasama natin sa balita si Radyoman Ken Galinea ng RMN Cebu.
6: Patay ang 14 anyos na isang person with disability o PWD na hindi na nakalabas ng kanilang bahay nang ito ay masunog sa Upper Liloan, kabayan ng Santander sa Southern Cebu. Sa inisyal na investigasyon ng Santander Municipal Police Station at ng Bureau of Fire Protection, ang biktima na nakilalang si Janvin Minyao ay nag-iisa lang sa kanilang bahay nang mangyari ang insidente dahil ang mga magulang nito ay pawang nasa kanilang hanap buhay. Sinasabing nagluluto sa kusina ang biktima nang bigla na lang sumiklab ang apoy at mabilis na nilamon ang kanilang bahay na gawa lang sa light materials. Sinubukan pa sanang iligtas ang biktima ng kanilang mga kapitbahay, ngunit nahirapan itong pumasok sa bahay dahil sa laki na ng apoy. Nagpapatuloy ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection sa nangyaring sunog na kumitil sa buhay ng isang PWD sa naturang lugar. Kasama mo sa DYHP, RMN Cebu, Radio Man Ken Galinea, Tatak RMN.
7: Samantala, lalaki patay ng pagsasaksakin ng nakaalitan dyan sa bukid noon. Kasama natin sa balita si Rajman Mark Micaballo ng RMN Balay-Balay.
8: Dead on arrival sa pagamutan ang isang 37 taong gulang na lalaki matapos saksakin, partikular sa Purukutso, Barangay Mandahikan, sa bayan ng Kabanglasan dito sa Bukidnon. Ang biktima ay residente sa lugar habang ang sospek naman ay kinilalang si alias Johnny, 19 na taong gulang at residente ng naturang barangay. Ayon sa report, pauwi na sa kanilang bahay ang biktima kasama ang isang alias Upaw nang biglang magkaalitan ang dalawa na nauwi sa suntukan. Makaraan ang iilang minuto, dumating ang sospek sa pamamahay ng biktima kasama ang kaibigan nito at doon na nangyari ang pananaksak. Tinamaan ang saksak sa kaliwang bahagi ng tiyan ng biktima na sinubukan pang itakbo sa pinakamalapit na pagamutan, bagamat binawian na ng buhay. Tumakas naman ang sospek matapos ang insidente, bagamat makaraan ang ilang araw, nagpasya itong sumurender sa pulisya. Sa ngayon, nasa kustudiya na ng Kabanglasan Municipal Police Station ng sospek habang hinahanda ang kasong haharapin nito. Kasama mo sa RMN DX MB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon, Matik, Radyoman Mark Micaballo. RMN
5: Network News. Siya marestado sa illegal na pangingisda sa Perez, Quezon. Kasama natin sa balita sa Idol Edgardo Maceda ng IFM Lucena.
9: Arestado ang siyam na mangingisda sa sinagawang seaborne patrol operation ng mga tauhan ng Quezon Maritime Police Station or MAPSTA, katuwang ang Northern Quezon Maritime Law Enforcement Team or MLET, matapos makakuhang nagsasagawa ng iligal na pangingisda sa karagatan ng Perez, Quezon. Nangyari ang operasyon matapos makatanggap ng informasyon hinggil sa umano'y iligal na pangingisda sa karagatang sakop ng Lamon Bay. Sa naganap na operasyon ay naharang ang tatlong commercial fishing vessels habang aktual na nagsasagawa gawa ng pangingisda sa loob ng municipal waters. Umigit kumulang umano sa 3 hanggang 4 na kilometro mula sa baybayin ng barangay Pinagtubigan, Este, Perez, Quezon. Nakumpiska sa operasyon ang 3 fishing vessels, mga kagabitan pangisda at mga nahuling isda na nagsisilbing ebidensya sa kaso. Ang nasabing operasyon ay paglabag sa Section 86A ng Republic Act 10654 o ang batas na nagbabawal sa unauthorized fishing sa loob ng municipal waters. Ang mga naarestong individual at nakumpiskang ebidensya ay dinala sa Northern Quezon MLET sa Mauban Quezon para sa kaukulang investigasyon at dokumentasyon bago ihain ang kasong administratibo sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Patuloy naman ang pinaiting na operasyon ng Quezon Maritime Police Station laban sa ilegal na pangingisda upang mapanatili ang kaayusan sa karagatan at maprotektahan ang yarong dagat ng bansa. Kasama mo sa Ramen Calabarzon and 106.3 IFM Lucena Idol, Edgar Domaceda. Tatak, Ramen!
7: Gumamit ng kilalang trading card game na Pokemon si Senate President Alan Peter Cayetano para ilarawan ang sitwasyon ngayon sa loob ng Senado. Ipinaliwanag ni Cayetano, nagsimula ang lahat sa Mega Dream o yung isa sa mga variant ng Pokemon card dahil bukod sa lahat ng tao ay may pangarap, meron din daw na nakatanim na pangarap ang Diyos para sa bawat isa. Dahil sa pangarap na yan, magkakaroon daw ng perfect order o kaayusan sa pamamagitan ng Ascended Heroes o yung mga tinalaga para mapanatili ang kapayapaan. Sa Chaos Rising na variant din ng Pokemon cards, ipinasok ng Senate President ang sitwasyon ng Senado kung saan nagkakagulo na dahil daw sa pagbabago ng sistema ng politika.
2: Explaining to young people that there's always a dream and of course, the better the order or perfect order, mas madali. But then, sinong bida, sinong kontrabida? Ano yung kalalabas lang kung hindi ako nagkakamali kahapon? Chaos Rising. So actually, ito pinag-uusapan kahit sa Senate, no? Chaos. But what brings chaos? Nung maayos lahat sa kagustuhan ng Panginoon, walang chaos eh, di ba? Pero since then, every time na sabi sa akin po ng isang kaibigan si Noy, sabi niya, huwag ka nang mag-isip pa. Kasi simple lang, matino ka. Gusto mo matino yung Senate. So guguluhin ka talaga. So chaos is not only brought by bad people who want to destroy something good. It's also brought by bad people who want the status quo not to change.
7: Hindi naman po direktang sinabi ni Cayetano kung mayroong mabuti at masama sa Senado, kundi mayroon daw 24 na senador na may iba-ibang paniniwala sa politika. Iginit dito na may ginagawa ang Senado sa nangyaring gun-related incident noong May 13, taliwas na naging pahayag ni Senador Risa Ontiveros na parang wala namang ginagawa ang mataas na kapulungan.
2: From our mega dream to the perfect order to the ascended heroes to the chaos rising, life is like that, eh, di ba? But unlike Pokemon, which is a game and it's for collectors, you're dealing with real lives here and not imagination. So for example, sa Monday, will we rise above and try to articulate people's dreams? Will we rise above the political fray? So for example, sabi, parang walang nangyari. Hindi po. Hindi natin minimenos yung nangyari noong May 13. Ang sinasabi natin, let's deal with it professionally.
7: Si Senate President Alan Peter Cayetano.
5: Sa kaugnay na balita, iginit ni Senate President Alan Peter Cayetano na pro-life campaign ang giyera kontra illegal na droga ng Duterte administration. Ayon kay Cayetano, sumisira ng pamilya at komunidad ang illegal na droga, kaya may ituturing itong human rights campaign dahil sa dami ng krimeng kadikit nito.
2: Ang campaign against drugs is a human rights campaign, is a pro-life campaign. Dahil pumapatay ang drugs. At kung titignan niyo yung statistics, grabe talaga, no? Hindi ordinaryong kabastusan, acts of lasciviousness, hindi ordinaryong suntukan or mga physical harm. We're talking about the worst kind of murder, the worst kind of rape, the worst kind of stealing, cheating, lying, etc. No? It really destroys families and communities.
5: Batid naman ni Cayetano na may kabilang panig ng kwento na maraming pinatay na inosente o di naman kaya pinapapatay ang dapat dalhin sa rehab o kaya ay dapat gamutin.
2: So pag sinabi mong right to life, everyone will claim that God is on their side. So kung nandun ka sa drug war, sasabi mo, God is on our side kasi ayaw ni Lord ng drugs. Kung nandun ka naman sa side na extrajudicial killing yan, of course God will be for the right of life, di ba? Ngayon, ang question kasi, was it a policy na magkaroon ng extrajudicial killing or not?
5: Pinalaga naman ng mga pamilya at biktima ng extrajudicial killings ang pahayag na ito ni Cayetano. Ayon kay ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti, breathtakingly stupid o walang kwenta ang depensa ng Senado sa drug war. Para naman kay Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP, Cardinal Pablo Virgilio David, hindi sakop ng proteksyon ng malayang pamamahayag ang paglalarawan sa EJK bilang pro-life.
4: RMN Network News.
7: Maraming itinanggi naman ni dating Senate President Tito Soto ang alegasyon ni Senador Aimee Marcos na may plano raw isulong ang Constitutional Assembly o CONAS upang hadlangan ang posibleng pagtakbo ni Vice President Sara Duterte sa 2028 presidential election. Ayon po kay Soto, walang pag-uusap na ganyan sa Senado kaugnay ng Chacha o constitutional amendments na layon nga mapigilan ang pagtakbo ni Duterte. Nauna rito po ay sinabi ni Senador Aimee ang umunig pagkilos sa Senado at Kamara para isulong ang CONAS para nga maantala o kaya tuluyang hindi matuloy ang halalan sa 2028. Nakapaloob din umano ritong baguhin ang minimum requirements sa mga tatakbo sa pagkapangulo para tuluyan ang ma-disqualify si Duterte. Iginiit naman ni Soto na hindi prioridad ng Senado ang usapin ng Chacha at mahirap umano itong maisakatuparan lalo na sa kasalukuyang sitwasyon ng bansa. Dagdag pa niya, walang kinalaman ang minority bloc sa mga isyong iniugnay sa umano destabilization o Senate leadership move. Maging si Senador Ping Lacson, pinabulaanan din ng mga aligasyon ni Marcos at tinawag na flat lies ang pahayag hinggil sa umano plano ng ilang senador na gamitin nga ang pagbabago ng konstitusyon laban kay Duterte.
5: Sa iba pang mga balita mga kasama, wala pang rekomendasyon ng Department of Health na magpatupad ng travel ban sa mga bansang may kaso ng hantavirus. Ayon kay Health Spokesperson Undersecretary Albert Domingo, wala namang direct flight ang Pilipinas sa mga bansang apektado ng sakit. Gayunpaman, paigtingin ang Bureau of Quarantine ng screening sa mga biyaherong nagmula o pupunta sa mga apektadong rehiyon. Inimok naman ni Domingo ang publiko na panatilihin ang general health precautions para o laban sa lahat ng uri ng sakit. Sa ngayon ay tiniyak ng opisyal na wala pang kaso ng Bundibugyo strain ng Ebola virus sa bansa.
7: Kaugnay po niya, nakipagpulong na ang Department of Migrant Workers sa mga sa counterparts nito sa Dutch government at may-ari ng MV Hondius sa Netherlands para kumustahin ang kalagayan ng 38 Pinoy na tripulanteng lula ng barko. Tinalakay ng DMW delegation ng kaligtasan at kapakanan ng mga Filipino crew sa MV Hondius na naka-quarantine pa rin sa vessel dahil sa hantavirus outbreak. Kasabay niyan, kinilala ng Dutch officials ang mahalagang kontribusyon ng Pinoy Seafarer sa maritime operations at iginiit muli na protektahan ang karapatan, kalusugan at kapakanan ng mga Pinoy migrant workers sa the Netherlands. Sa ngayon ay negative pa rin naman sa hantavirus ang lahat ng 38 Pinoy crew na sakay ng barko at wala ring pinapakitang sintomas ng sakit. Makatatanggap naman ng full compensation ng lahat ng tripulante sa kasagsagan ng mandatory 6-week quarantine period at agad na isasailalim sa repatriation kapag idiniklarang cleared na. Matatapos po ang kanilang quarantine sa June 18.
5: Iba pang mga balita, kinumpirma ng Department of Migrant Workers na ligtas ang lahat ng 14 na Pinoy crew na sakay ng Singaporean container na MV Myers Valparaiso. Matapos makabanggaan ito ang oil tanker Lady Martina sa Juan Boni River sa Nigeria. Ayon sa DMW, pinagana ng Nigerian Maritime Administration ng Safety and Safety Agency o NIMASA ang kanilang emergency response procedure. Sa ulat ng NIMASA, 5 tripulante ng MV Lady Martina ang nasugatan sa banggaan. Itututukan ngayon ng ahensya ang oil spill matapos ang aksidente.
4: RMN Network News.
7: Sports! So tayo, ika-anim na po at anim na palarong pambansa formal na binuksan sa Agusan del Sur. Kasama natin sports balita si Rajiman Prince de las Marias ng RMN Butuan.
10: lokal nang binuksan ang ika-66 palarong pambansa sa Agusan del Sur kahapon kung saan dinaluhan na mga atleta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa na magtatagal hanggang sa Mayo 31 nitong taon. Ang opening ceremonies ng palaro Tuagso 2026 ay pinangunahan ng Special Assistance ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na si Honorable Antonio Ernesto Lagdamio Jr., Senator Jinggo Estrada, DepEd Secretary Sani Angara at Agusan del Sur Gobernador Santiago Cane Jr. habang libo-libo namang mga individual ang maagang pumila upang masaksihan ang grand opening ng palaro Tuagso 2026. Samantala ay meron din ng mga sports event ang sinimulan ilang araw bago ang opening ceremonies. Pinatayang aabot sa mahigit 11,000 ng mga atleta ang dumalo sa nasabing sports event. Kinatuwa naman ang mga delegado ang mainit na pag-welcome sa kanila sa probinsya ng Agusan del Sur. Kasama mo sa DXBC, Armin Butuan, Retima Prince Dels Marias, Papa Carmen!
5: Bahagi pa rin ng ating sports balita. Nagpaabot ng pagbati si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga atletang lalahok sa 66th edition ng Palarong Pambansa. Sa kanyang mensahe, sinabi po ni Marcos na batid niya na bitbit ng mga manlalaro ang pangalan ng kanilang paaralan, rehiyon, gayon din ang kanilang mga pangarap bilang atleta. Kasabay nito, masaya namang ibinalita ng Pangulo na maglalaan ng insentibo ang Philippine Sports Commission sa mga student-athlete na makakasungkit ng medalya.
7: Ang liderato naman ng
11: Masaya akong ibalita sa inyo, sa kauna-unahang pagkakataon, maglalaan ang Philippine Sports Commission ng mga incentive para sa mga medalista sa regular sports at sa para games bilang pagkikilala sa inyong husay. Alam ko, nagagawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya. Ngunit huwag ninyong kalimutan, mag-enjoy na rin. Marami kayong matututunan sa palarong ito na madadala ninyo kahit saan man kayo magpunta.
5: Si Pangulong Bongbong Marcos.
7: Eto na, ang liderato raw ng Kamara, abay, meron ding mensahe para dito sa palarong pambansa. Alamin nga natin mula kay Rajuman Grace Mariano.
12: Umaasa si House Speaker Faustino Boji D. III na magsisilbing inspirasyon ang palarong pambansa upang mas marami pang kabataan ang mangarap, magsikap at maniwala sa kanilang kakayahan. Mensahe ito ni D. kasunod ng pagbubukas ng palarong pambansa sa Agusan del Sur kahapon. D. ang palarong pambansa ay isang pagdiriwang ng sipag, disiplina, teamwork at pangarap ng kabataang Pilipino. Ayon kay D., hindi lang ito sports kundi oportunidad din para mahubog ang karakter ng mga kalahok, makabuo ng pangmatagalang pagkakaibigan at maging matyaga at determinado. Binanggit ni Dina sa bawat ensayo, bawat pawis, bawat sakripisyo at bawat laban ay ipinapakita ang tunay na diwa ng sportsmanship at ang lakas ng kabataang Pilipino.
13: Naway magsilbing inspirasyon ang palarong pambansa upang mas marami pang kabataan ang mangarap, magsikap at maniwala sa kanilang kakayahan. Ang palarong pambansa ay isang pagdiriwang ng sipag, disiplina, teamwork at pangarap ng mga kabataang Pilipino. It goes beyond sports. It is an opportunity for our youth to build character, form lifelong friendships, learn the value of perseverance, and discover how far hard work and determination can take them.
12: Yan po si House Speaker Faustino Boji D. III. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Rajuman Grace Mariano, Tatak RMN.
4: RMN Network News.
5: Balita sa Ibayong Dagat, malapit ng lumagda sa isang kasunduan ng United States at ang Iran upang formal na wakasan ng digmaan sa Middle East. Ito ang kinumpirma ni US President Donald Trump sa isang social media post kung saan sinabi rin itong tapos na ang malaking bahagi ng negosasyon sa ilalim ng draft agreement, muling bubuksan ng Strait of Hormuz, isang kritikal na ruta ng langis sa mundo. Umayag din ng Amerika na i-release ang mga frozen na pondo ng Iran at itigil na ang naval blockade. Kapalit nito ay babalik naman ng Iran sa pre-war level ang pamamahala sa paglalayag ng mga barko at pansamantalang aalisin ang mga sanksyon sa langis. Gayunpaman, binigyang din ng Iran na hindi kasama sa kasalukuyang kasunduan ang paglimita sa kanilang nuclear program. Subalit ito ay ipagpapaliban muna ng 60 araw. Nagbabala naman si Iranian Chief Negotiator Mohammad Bagher Ghalibaf. Mas matinding ganti ang sasalubong sa Amerika kung masisira ang ceasefire.
7: Baka po kayo ay fan ng veteran actress-singer na si Agot Isidro. Meron siyang concert, birthday concert sa July. Alamin nga natin ang detalye mula kay Myra Jane Nasayaw.
14: Night of Music and Celebration. Yan ang peg ng 60th birthday ng veteran actress singer na si Agot Isidro matapos nitong i-anunsyo ang kanyang special two-night concert ngayong July. Tatawaging The Story of AI, gaganapin ang birthday concert ng actress sa July 17 at 18 sa Maybank Performing Arts Theater sa Taguig City. Nagsimula na ang ticket selling ng concert na nagkakahalaga ng 3,090 hanggang 6,695 pesos. Maliban sa pagiging magaling na aktres sa TV, pelikula at theater, kilala rin si Agot sa kanyang musical career. 2009 ang i-release nito ang kanyang huling album na White Laces and Promises, habang last year naman ang ilabas nito ang kanyang single na Isang Sandali. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Lunes. Ako si Myra J. Nasayaw, Tatak RMN.
5: At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako si Radyo Man Zander Kayabya.
7: Ako naman o yung Profesor ng Bayan, si Ricky Rosal.
15: Live via satellite. RMN News Nationwide.
16: RMN News. Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
17: Headlines sa itong mga balitang lokal. Kagamanas na kayo sa Sugbo na kagalayo na Department of Public Works and Highways kung DPWH alang sa paglimpyo sa mga kasapaan dito sa syudad. Samtang konsyos na kayo sa Lapu-Lapu ni aprobar na sa binilyon kapesos nga Lapu-Lapu Expressway kung sa kinika Skyway Project sa maong syudad. Kini ang headlines sa itong mga balita.
16: RMN News. Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
18: Makasama sa ato sa Cebu, dili lang sa studio magikan ang balita. Dunay live coverage sa tibuok syudad, sa Pier, Saba, Asu ug Alimuot. Maong usahay, dili malikayan ang hasol nga ubo, katul sa tutunlan og dry cough nga dili muundang tungod sa post nasal drip. Dili dapat madisturbo. Ako personally, 2040 dayon ko. Mutabang sa pagpahunong sa katulo sa tutunlan tungod sa post-nasal drip o sa dry non-stop nga ubo para padayon ang focus sa trabaho bisan asang dapit man sa Cebu. Speed of relief may vary. Kaysa 2040, padayon ang adlaw walay latang sa responsibilidad. Kampante ko diri tungod kay ginama kini sa Unilab. Nasuwayan o masaligan. Kung dunay ubong makulit, just stop it. 2040 dayon. Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of 2040. If symptoms persist, consult your doctor.
19: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang. Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdulot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sangkod. Salon Pass. Methyl salicylic menthol tocopherol acetate Campor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor. Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.

0: Nor Chicken Cubes. Niti sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan, og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plema ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plema, virus o bakterya sa Sulmiox Advance ug tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo o advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
2: At oras karon, alas 7:47 na. O karo sa detalye na sa ato mga balita, kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo, nakigalayo na sa Department of Public Works and Highways kung DPWH alang sa paglimpyo sa mga sapa dini sa syudad. Kasama mo sa balita, Radio Man, Ilibolonon.
3: DYHP, Tatak, RMN, Report.
4: Nakigalayo na ang kagamhanan sa Sugbo sa Department of Public Works and Highways yung DPWH paglimpyo sa kasamaan sa syudad. Kini ilabi na sa mga baba o bukana sa pito ka major rivers Dakbayan. Sini government uban sa DPWH sa unang nihawan sa mga basura sa bukana sa Guadalupe River nga nag-uwang sa barangay Pasil o Girmita. Mato ni Mayor Nestor Archival nga kagamhanan sa Dakbayan o ang DPWH doon na naghimong measures na malikayan ang pagbalik sa mga basura. Kinisama sa pagbutang ng trash trap o gumang paagi na malikayan ang paglabay sa mga basura sa kasamaan sa syudad.
5: Together with DPWH na naghihimo na ito nga mga measures ba nga malikayan na niya ang trap yun magbutang trap sa baba yun sa sapa nga marami yun ang ma-maintain.
4: Si Mayor Nestor Archival ang mayor una na nagplano pagpagkikilayon sa kabarangayan nga maagian sa kasapaan sa Dakbayan pagbutang usap o mga trash trap ni ini. Kasama mo sa Cebu City Hall kining inyo Radio Man Eli Balanos DYHP Tatak RMN.
3: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
6: Radyo mo nationwide.
1: Isip ko sa kamagsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kada adlawon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
7: Happy Fiesta!
8: Kinahanglan, extra ang handa.
7: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
8: Naana mga bisita? Kadyot lang!
9: Maglangay-langay pagod ka? Naay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
8: Wow! Mas maayo pa?
9: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
10: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
8: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo ka dere.
9: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
11: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan.
13: Bye!

0: gusto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Pangon na ta. Mag-shift na ko. Future.

0: inumon ko.
1: Ana si Dan at 6 a.m. Kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro og natural.
2: Kuyawang Dan, uy!
1: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw.
3: Pinakalami nga black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
4: Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural. Pinakalami nga black coffee.
5: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
6: Unilab quality yan.
7: Vitamin B complex generic in vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
9: Lagad na kaon ng oily food. Maka-acid na.
10: Pag may acid, super.
11: United Home Supracid. Sodium bicarbonate ahon mahupay ang sakit sa tiyan.
12: United Home.
13: Unilab yan.
14: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supracid. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Kung pirmi ka apoy, nanluya, nalipong og ng loose pad, basin anemia na.
16: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug naay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
12: United Home.
13: Unilab yan.
14: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
18: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: MX3, tunay, natural at orihinal.

0: Andin. Karoon available sa abot kaya pa para sa kaligon sa Andin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Anlin, barato na kayo.
2: Tatag ng Anlin, abot kaya na.
3: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
4: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ-tinue mo.
5: Isip usa ka magsisibya, kinig yung pagtabi maupod ang numero uno na tong trabaho. Gikan sa pagsugod og lingkod nako dire hangtod mahuman ang programa. Maunang importante gyud nga malikay kita sa makahasol nga ubo. Disturbo kayo na sa atong pag-istorya. Sama anang mangomentaryo ko. Kinahanglan ko muhunong una kay mo ubo. Maunang importante nga makainom dayon kog tambal nga dali ra kayo kong maulian. Maupod ni gi-advise nako sa akong mga higala. Sa ubong dunay plema, nasuwayan na nako ang Sulmiox Advance with Zinc. Tang-tang nagplema, doon na pa'y zinc ang Sulmiox Advance nga mo target sa nahabilin nga virus o bakterya. Tungod ana, undang ang ubo. Paspas ang pag-ayo sa Sulmiox Advance. Tuluhang tod sa lima kaadlaw lang. Basta 3 times kada adlaw mo inom. Okay na pagbalik. Available pa ang Sulmiox Advance sa tablet o liquid. Balhin na sa Sulmiox Advance with Zinc. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sports ngayon. Sports ngayon.
7: At oras karon, alas 7:55 na sa ato ng balita sa sports. Musugod na karong adlaw ang mga sports competition sa ika-66 nga palarong pambansa nga gipaygayon dito sa Dato Lipos Makapandong Governor DO Sports Complex. Ang National Capital Region andam gyapon nga manalipod sa ika-19 niini nga sunod-sunod nga overall title alang sa palarong pambansa karong tuiga. Kung kayo duman sa niagi nga palaro, din sila gihapon mo ay nakakuha sa overall at championships o title. Ang Metro Manila, midubinar sa multi-sports sa meets dito sa Lawag, Ilocos Sur, ni Antong Miagi nga tuig nga dunay nakuha nga 237 ka mga medalya. Mas taas kaysa sa ilahang nakuha sab nga mga medal sa uban pa nila nga pagsalmot sa palaro nga pambansa. Nagsunod niini ang Calabar Zone sa Region 4A o ang Western Visayas sa Region 6. Apan sa niagi nga tuig ang Metro Manila nagkakuha og 117 ka mga gold medal, 70 ka mga silver ug 50 ka mga bronze medal alang sa pagkuha sa overall secondary o elementary divisions. Namo say gusto nila nga padalipdan atol ning pagsugod na sa mga duwa sa iyo karong buntag sa ika-66 nga palarong pambansa dito sa Mindanao nga gipahigayon karon. Ubay-ubay nga mga events ang naka-line up sukad pa kaganinang sa yugyod sa kabuntago na pila niini ang javelin throw, ang shot put, ingon manusab, ang lumba sa dagan o 3,000 meter run alang sa secondary girls o sa lain-lain nga mga divisions. Kapin sa 1,500 ka mga medals. Apila ni ini ang 8 ka mga golds. Ang ipaabot nga makuha na karong adlaw sa opening day palanggani sa mga duwa. Alang sa 30 ka mga sports disciplines sa high school o elementary divisions. Dito sa palaro sa Agusan del Sur. Nga mo'y ilang labing unang higayon nga naka-host sa palarong pambansa. Laki po sab sa gi-highlight ng mga duwa atol ning palarong pamansa mao ang weightlifting nga mao'y sinugdanan sa pag-apil na sa regular nga medal sport. Kaubanan nini ang football alang sa secondary girls ug futsal alang sa elementary nga mga babae nga mga atleta. Ang karate, kickboxing, soft tennis i-feature usab isip mga demo sports samtang ang Muay Thai uban pang mga selected nga para games events. Sitting volleyball ug table tennis magsilbi usab nga mopakita sila mga duwa sa exhibition events. Alang ni ining nagpadayon, nagsugod na karong adlaw nga palarong pambansa. Kung kinumduman kagahapon, may ilang opening day sa ika-66 nga palarong pambansa. Gagipay gayon dito sa Agusan del Sur, Dato Lipos Makapandong, Governor DO Sports Complex. Ang ato balita sa sports, may nagkompleto sa ato mga balita nini mga oras sa kanya standby karon taon-taon ha para sa pagbalik ni Attorney Rufil Fernandez Banyo. Kari padayo na ang iyong mga isyo o mga komentaryo. O manako din sa control kasama ang Jesus Menia, Nems Quiñones. Ako sabi yung Radio Man Ken Galinea, salamat sa inyong pagpaminaw o maayong buntag.
6: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
8: Radyo mo nationwide.
7: Ato nga oras karon, alas 7:59 na.
4: This time check is brought to you by Pag May Acid, Supraseed, United Home Supraseed.
5: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells na mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins sa imong lawas. Wag tanga ang imong mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inom matag-adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
9: Hola! Tayo na sa Espanya! Imbitado po kayo sa libreng orientation ng World Connect sa May 30, Sabado, 9:30 a.m. sa Quest Hotel, Cebu City with special guests from Spain. At sa mga taga-Bohol, ang free orientation ng World Connect ay gaganapin sa Q Hotel, Tagbilaran City, May 31, Sunday, 1 p.m. Alamin kung paano kayo makakapunta sa Spain at iba pang bansa ng European Union through the Learn, Earn, Live program ng World Connect. We also have pathways to Malta, New Zealand, Australia, Canada, UK, Germany, Finland, the Netherlands, and USA. Register now. Visit World Connect Cebu, 4th floor, Amslai Building, Salinas Drive, Lahug, Cebu City. Text or call 0965-574-0622 or World Connect Bohol, 2nd floor, GZ Building, Tamblot Street, Tagbilaran City. Text or call 0912-052-4005. Learn, earn, live in Spain through World Connect. 19 years